0: walk through metal detectors man. So ko rin tagin mga biyanan, no, pamangkutong tayong internet be, how much in pesos, how much in pesos is a common walkthrough, dali lang, metal, bangga metal, detector. Okay. So, a common, siling siyang siling ni Google mga kabiyanan, a common walkthrough metal detector, typically an 18 zone or 33 zone security gate, costs between 50 and 90,000 pesos for standard commercial use. Okay? So, siyempre, hindi ni mabutang sa 50,000, narigin ni sa 90,000. Okay? So, 90,000, gini mamayan. Base gini mo 100,000 pa ni kada isa eh. No? So, alam na natin, no? Alam na natin, no? So, siling sa Google, 50 to 90,000 for standard commercial use. Basic multi-zone or portable models can drop as low as 15,000 pesos. Ha? Basic multi-zone or portable models, 15,000. Pero I doubt kung mabakal sila sinin 15,000 ngayon. Ha? Ang premium airport grade units can exceed 400,000. Base mo nang baklo nila. So, basta tira mga pera na sa 50 to 90,000 ang standard commercial use nga walkthrough metal detector. So, kung 90,000, butang natin 10,000, 40 kabilog, 4 million, no? Tsakto. Butang, 10,000. Dito calculator. Calculator, taman. Calculator. Hindi na ko kabalo mag-mat, eh. Butang natin, 100,000 times 40. 4 million tsakto eh. Tsakto ako nga mat. So, siling ni sa aton nga education program supervisor nga si Leila Aro sa school division sa Bacolod City. No? 40 mga binan ang ginpropose nila sa syudad sa Bacolod. Walk-through metal detectors agod ibutang sa mga high-risk nga mga eskwelahan dito sa Bacolod City. Okay? High-risk, both silingon, damo mga estudyante. Damo nga shift sang estudyante, may agahan, may hapunan, may gabihan, no? Amo naghihapon subong partner bo, no? May agahan, may hapunan, may gabihan, no? Night class na natawag. So InnoHS, Bacolod City High School, mga dlaggo, mga swelanan, mga sumag, dakom na sa sumag, no? Pero until na sila hapon. Pero dagko na sila, so mga high risk mga biyanan, no? Kag siling ni Ma'am Lila, 21, diri ang sa elementary school, samtang 19 naman sa high schools. Kag ginklaro ni Ma'am Lila nga ang priority sa DepEd nga mabutangan sang ini nga mga walk-through metal detectors ang mga eskwelahan nga may ara bala sobra 2,000 ka mga estudyante. Kay kadamo naging manabi, no? Kag kun 2,000 estudyante, isa-isa kun mong bagya. Basta hindi matapos ang hapon, wala pa ka makatapos isa-isa sa mga bag. Siling siyang na-storya ko, na-interview ko nga high school, nga grade 7 student. Grade 8 student, grade 8 gali. Siling siyang grade 8 student, may style man ang mga estudyante. Nag-interview ko kagina sa ngagay. Abi nyo lang ha. Itago natin sa pangalan nga Toto. Interview ko si Toto kagina. Siling niya, nga oo, mangkot ko sa kung na-late siya kagapon eh, kay nakaabot siya sa eskwilahan nung lapit na 7:30 ila sulod sa InnoHS. Okay? Mga 6:50, mga alas 8 siguro nakaabot siya. Si Kuto, na-late ka? Wala. Siling niya, wala man. Kay ang ginahimo ko naman sa nag-check, kung lapit na lang ang oras, ginapasulod din nila dayon. Para hindi ma-late. No. So, may ara maghapon. Siling niya, ang style ko no sa iban, nagapalate na lang sila para di na i-check ang ilang bag. Lusot na gihapon mga estudyante, no? Sagad niya mga estudyante natin. Wala pa ka-graduate, may tinunan na. Wala pa katapos, may pinanilaga na. May pinanilaga na. So, mga wais blaw. Siling ni Toto kagina. Okay man ko, no? Pero kung ano, kung aga ka pa, hati siyempre mapila kagidya eh. Oh, ayawan kagidya pila. Siling niya maka-exercise ang imong bagtak. Ay mga pusog-pusugan, wala. Oh. So, amo niyang priority, siyang masubra 2,000 ka mga estudyante, 2,000 ka mga estudyante, mga biyanan. Oh. So, si Mayor Greg naman, on the other hand, oh, ang iyang gintutukan subong ang posibleng mga tikang sa aton nga syudad sa Bacolod, oh, para man sa ikaayo man sa mental health sa mga kabataan. Oh, this is also very important. Oh, mental health kay sa balay wala na na-check ang mental health eh. Oh, so dapat ang mental health dira gina sa mga panimalay i-check. Oh, kamusta na mental health? Nagaano ka? Kulang na naguro sa Bacol, no, kisa. Kulang sa disiplina. Bala mo nang siling sa mga kilala ko. Kami sa Onaya. Sa amon niya ginikanan niya. Kung may mental health kami, maano kami. Isa lang ka tampuyong, ma-reset na kami. Tampuyong kung kakaisa, ma-reset. Dula, tanan ng mga problema mo. No? Sa buong abi, tungod bisa kasakoon sa mga ginikanan, sa ilang careers, no? Sa ilang sa aton nga mga olubrahan, no, kinanglan tibrado pa ta malakat, tasun gabi na ta maabot, paglakat naton tulog pa mga bata, pag abot naton tulog na mga bata, di paano pa ta kasturya, no, masturya na sa group chat na lang, no, amo ning sistema subong ito tungod sa kasakoon. But it should not be, no, pangitaan gapon pagi. So amo ni ang gitutukan ni Mayor Greg subong ang sa mental health sa mga kabataan, no. Kag ang aton nga Bacolod City Police Office at the same time ginpabaskog man ginpabakod nila ang pagbantay sa mga eskwela. Amo na nakita ko mabiran nga nami nga natabo subong nga kada aga sa nagligad wala gi ko na may makita nga although ang Bacolod City High School lapit lang sa Police Station 6. No? Kis ala ko kakita nga may police nga nagabantay sa pasulod sa mga estudyante. Pero subong niya may ara na gidya polisya. Ha? May ara na gidya polis. Oh, tiyan mo nang aton man bi sa Pilipinas, reactive lang kita. Oh, less kita sa preventive. Oh, punta ni sa una pa, amo na nang ginahimo nato ni prevent guru ang mga oh, galing kay reactive kita eh. Yung kung wala pa natabo, ati mahimuon. May natabo na, ati mahimuon na tao. No, wala na wala. Pero at least subong may mga pulis na sa gate sa kaskwilahanan. Oh, may mga pulis. Oh, nami niya nga pangitabo, no? Nami niya nga improvement when it comes sa security sa mga bataan. Alas 8:12 mga biyanan, this is natin pa yun nun ini, suriyahan ni mga pros and cons. No? Anong pros and cons ini? No? Mamati kita na sa pipila ka mga panamdam. Di mula katimilin, kababalik pang oras na, Pilipinas.
1: Karapatan kong magkaroon sapat na pagkain at tirahan. Malusog at aktibong katawan. Kumain ng malinis at masustansyang pagkain, panatiling malinis ang aming tahanan at kapaligiran. Gawing malinis at malakas ang aking katawan.
2: Calling Dr. Edward Sanchez.
3: Ano ba naman sa sipon na to, hindi malis?
4: Ako, iha. Suki ka na namin dito sa ospital, ha?
5: Panahon na upang kami naman ay mapakinggan.
6: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
7: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: atractivong publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nabalik ang oras na, Pilipinas, alas 8:18, mga kabiyanan. Siling ni Ma'am MC Bibiliros. Pastor, labalaba sang pila sang mga students. Igo matapos, check sang bag, resist na. Resist na gidman. Insakto, no? Kaya grabe kalaba sang pila eh. Oh. Amo nang ginareklamo subong sa mga estudyante, kaya kalaba gid sang pila. Oh. Good morning kay Nanay Virginia. Siling niya, Pastor, please greet sa manghod ko si Margie Arabilo. Oy. Happy birthday kay Ma'am Margie Arabilo. Maayong aga. Siling ni Ma'am MCB. Ang worst kong magulan, tapos labalaba ang pila sa mga students, then wala pa matapos ang check ang bag, madalaga na lang pasulod sa school. Amo na. Oh, nagligan nga adlaw. Ha? Amo na natabo eh. Ulan eh. Ha? So, amo na ang baklan sa metal detector. So, ini nga proposal mga biyanan, ha? Nag-abot ini, response ini sa series sa mga violent incidents in and around schools, no? Nga may pambuno, may tiruhanay, madala kwarta, madala pusil. Speaking of kwarta, kun makatol imo kamot, imo palad, ano na sabot silingon? Akon palad, gakatol eh. Ha? Gakatol akong palad. Duwala na ako namong K pariho kung gakatol mo palad. Either kwarta or basi.

instructors nga install sa mga dlaggo ng mga eskwelahan, particularly mga eskwelahan nga may 2,000 sobra ka mga estudyante. Ang tinutuyo si ni Mabianan, ang goal agud nga mabuhinan ang long entrance line ang mabuhinan ning pagpila-pila nga ini kay ayawan ng mga estudyante. Ang tugas ang manual bag inspections while improving the campus security. Okay, importante gid man eh, di ba? Importante gid man. So ano ang pros and cons ni? Damo na gasuporta sini nga proposal mga biyanan. Number one, gid it improves the school safety. Kaya ang metal detector, si syempre kung may dalakad ang salon, metal, paglabay mo sa metal detector, matititititit pa mo gina. Kisa ganin magsulod ko sa ACM, paglabay ko, gatunog ang metal detector, gataas ko din gamot. Guard, guard, guard, wala ko yung armas guard ha. Gataas na yun akong gamot mong. Kung may yabi ko talaga, may yabi. So, amo nang malikawan nga may dalang kutsilyo, may dalang pusil, kag iban pagid nga mga armas ng mga salsalon. Di paano na lang kung salsalon nila barbecue, salsalon ng armas nila barbecue stick. At isa naman na isang chikon naman sa mga guard eh. No? So, biskan hindi ni 100% nga makatap na mga biyanan sa threat. But then they increase the chance nga ang mga dangerous ng mga items ma-detect antes pa matabo ang peligro. Antes pa matabo ang isa ka tako nga problema. Okay, it improves the school safety. And number two, mag-act ini as deterrent. Kung masili ka deterrent, hindi ta magdala kay may metal detector da. Mamuna blaho. Ang mga siyente, nga nabalaan nilang malabay sila sa metal detector. May labay sila sa screening, maminsar sila kung madala sila kung hindi. Galing ang iban, siyempre, mga estudyante may pinanilagan eh. Hindi ko lang paghihambal kung paano ni malikawan, kaya iba si sundo nilang ginambal ko. Pero may mga pinanilagan ni mga estudyante, dasing lang sila makatuon sa kung ano yung mo nila. But then, it will act as a deterrent, mga kabiyanan. Okay? Doon makulbaan sila magdala kaya may metal detector. Number three, faster than manual bag inspections. Hindi ka na magpila, siglawig-lawig, malabay ka lang, kung matunog lang, amo ng paglantaw sa imong bag, paglantaw kung ano ang bit-bit ni mo, kung kutsara man ina, kung tinidor man ina, kung base armas na ina, di ba? Kay laba-laba, gansang pila. Siling ni Ma'am MCB Villaros, kung mag-ulan, kabudlay pa. Kung siyempre mabasa eh. Daso na nga itong padaan mga waiting areas, mga atong mga kaskwilahanan, ang atop busloton. So nakamidyas pa ng mga puti ang mga siyante. Di pagsunod, brown eh, kaya natalsika na siyang tilamsik, siyang higo sa dalan. And it provides reassurance. Kung may metal detectors, mga benan, it provides reassurance sa mga parents, sa mga teachers, kasi iban mga estudyante nga nabalaan nila nga medyo safe sila kay wala may na-detect or may metal detector nga para sa ano. So amo ni ang pros mga biyanan no sa nagasuporta sa sini nga proposal. Now, how about the cons? How about the concerns and disadvantages mga biyanan? Number one, kung tuloko na to ning metal detectors as our 100% complete solution, no? This is where we are wrong. Kaya ang metal detectors, hindi ni siya ang complete solution. Again, they only detect metallic objects. Okay? Hindi sila makadetect sa drugs, sa mga non-metallic weapons, or hindi ni ma-address ang online threats, ang planned violence, so on and so forth. Okay? They can only detect metallic objects, mga kabiyanan. So, this is one of the concerns and disadvantages. Ikadua, di kibalance na, may pros, may cons, di ba? Ikadua, mga kabiyanan, ang presyo. No. Ang pagbakal nato, nabutang nato, bi shinmil. Ang pag-install, ang pag-maintain, no? Ang pag-staff sang 40 kabilog na detectors, nagkakinahanglan ini isang significant funding. 4 million at least. Okay?
butang na ito, 4 million, 5 million, base imo na nila 10 million, I don't

Pero for I believe so, 4 million at least mga kabayanan. Kung hindi lang kumagsala ko, tisuri lang yun. Kaya ginlantaw na to ng presyo. Ara sa 50 mil. Ang standard, ha, 50 mil pagkanto sa 90 mil. So, with everything in it, butang naton 100 mil kada isa. Okay, dala na na siyang installment sa pag-maintain. Guro, ha? Kag sa mga butang na kung ano pa da. So, 44 million. So, 4 million is 4 million. Ha? Isa kalibo gani, budlayan na ito eh. How much more ng 4 million? 4 million is 4 million, mga biyanan. No? Ang iba, ang ilang argumento, nga, hindi nga mga funds nga gamiton dari sa metal detectors, ha? Pwede ini ma-invest sa guidance counselors, ma-invest sa mental health professionals, sa mga anti-bullying programs. Sa muna ilang argumento, ha? Instead nga mabakal kita metal detectors, nga hindi na lang tabi mag-focus sa mental health professionals. Hindi na lang tabi mag-focus sa guidance counselors. Nga instead, isa lang kabilog ang dumduman ko sa una, hindi gig ko malipat mong guidance counselor. Si Ma'am Espina. dumduman ko pa pala di Ma'am Espina. Siya to amon guidance counselor sa una sa Southern Leyte State University. Isa lang kabilog ang guidance counselor, mga binan. Na kung magpasaway kami, ipakadto kami sa guidance counselor. Storyahon kami, nga nagpasaway ka mo, how? Ano ang inyo na paminsar? Okay, amon na himo onyo. Kadto ka mo sa piyak na classroom, sa tupad sang opisina sang guidance counselor, kuha ka mo papel, tagaan ka mo ban paper, duha ka bilog ban paper. Oh, dasunsulatan mo, I will not do it again. Oh, punon mo na back to back, I will not do it again. Duha, tatlo, lima to bala ka paper mo, I will not do it again. Amo nang di ko malipatan sa una, sa guidance counselor namon kay Ma'am Espina. Oh, I will not do it again, I will not do it again, I will not do it again. Oh, may ano pa na, dapat hindi magdako, amulo ni kadako, dapat ang imong mga sunalatan back to back hasta matapos ka, hindi ka kasulod sa imong klase. Amo na ang guidance counselor sa una, subong ya. Kinangla na gid siyang istoryahan na nga professionally done, no? Nga istoryahan na. Dasun, guidance counselor, kaya nakaguba kami sang grip, kasi hindi isang tubo, tubo lamong, o tubo sang tubig. Gin pa guidance counselor naman kami. Ang ginpahimo sa amon, ginpaguna kami. Ginpahilamon kami. Kakasilamon naman to sa una, guidance counselor naman eh. Pinahan ka, medyo okay pa itong mga estudyante sa una. Subong lain na. So, siling nila, invest sa guidance, invest sa mga mental health professional. Okay, mahal ko, no? And according to the sa mga nag-argue, no, concerns and disadvantages, there will be possible delays, ha? During the peak hours, sa mga alarms or mga secondary inspections, still magtugag yapon sa mga bottlenecks, magtugag yapon sa pila, ha? Kung hindi ma-manage, maayo. Okay? And then we have the school atmosphere, ha? Ang iba niya, nagkakablaka, nga kung may ara sing pareho sa airport, nga inspeksyon, bala? Siling sila daw ko intimidating man sa eskwilahan rather than welcoming. Especially sa mga kabataan. Amo na yung argumento. Nga ba si intimidating ko, no? And, isa sang the last one para sa mga concerns and disadvantages, ang privacy kag ang trust. So dapat kuno butangan sing klaro nga mga polisiya sa inspections agod nga marespetar ang mga rights sa mga students kag mga dignity sa mga students. Okay. So again, these are the pros and cons, mga kabayanan, inang laman ito lang tawon balance. But then the urgent issue nga ini nga mga butang nag-require ini sang immediate attention. Kay man maapektuhan directly aton mga estudyante, ang safety sa aton mga estudyante. So the recent increase siyang mga nagkaklatabo nagligad, it's a wake up call para sa atong tanan. So this is one of the solutions nga nakita sa atong nga gobyerno, hoping and praying mag okay ini nga solution, hoping and praying nga mag okay ini tanan. Okay, Ma'am Idel Buenavente, mayong aga.
kay Ma'am Maria Teresa Mason. Sila niya, what if mga teachers mabulig check man sang mga bag ka learners para iwas ginutok kag ma-safe man na mga classroom and include man mga nagadulong kag nagabilisita sa school. Pwede man, no? Pwede man nga ma-check sila. Kailan kaya ang teachers kung aga, ga-prepare man sila sa ilang mga classrooms. So, kung mabulig ba ang teachers, to medyo madugangan ang ilang load, madugangan ang ilang obra. But then, mam, yan na, amuna ang aton nga nakita subong, pros and cons. But then, still praying na kung mag-okay ginatanan. So, salang tadri, anay, sa aton nga listro, anay, sa siningaga, antis naman na milit, mga moyot, anay. May namon ng iton, Diyos namon balaan. Nagaday, nagpasalamat kayo may sisining aga. Salamat kayo sa iyong katutom. Salamat kayo sa iyong pagpakamayo. Okay. Salamat Lord, kay ikaw ang Diyos nga nag-tuy-tuy po muna sa amin. Lord, we pray for our schools dito sa Bacolod City. Not only in Bacolod City, but in the entire Philippines, you know. Kabay, likaw, Ginoo, in yung mga pangitabo ng mga balain. And tagaan, Ginoo, kaalam, mga leaders namon sa paghimo, Ginoo, sa insaktong mga polisiya. Suno ginuosang mga ginakinanglan subong sa mga kaisulanan. Lord, we pray for each one of us sa siningadlaw. Ito yung pangunahay kami. Kagabay ginuo, ikaw ginpadayo may maistag sa naman mga buhay. Kanang ginuo ginabot na pasalamatan. In Jesus' name. Amen. Maabiyan na nalindri sa aton nga studio. Kapo na ito si Partner Bonner Carmona sa atong nga controls. Pansin ngayon, ini ang inyo abiyan sa kanyang ng Jig Sinilya nga nagkasaling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas. Dili sa 12:33 Radio DYVS. Hanggang sa muli. See you tomorrow. God bless. And bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Após Roel Pontillas, ng Perth, Western Australia, at kayo nakikinig sa Servisyong OFW.
1: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong Manggagawa sa Ibang Bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Servisyong OFW.
2: Isang magandang araw. Happy Wednesday, Kagapay. Good morning, good afternoon, at good evening sa iyo na nakikinig dito sa Middle East countries, Amerika, Europa, at iba pang bahagi ng Asia. Ngayon na po ay July 1, unang araw ng July 2026. Well, it's another day para maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para ipagpatuloy natin ang ating mga pangarap sa magandang buhay para sa pamilya at sa araw muling sa mga darating na araw ay magkasama-sama. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat at kanilang mga pamilya. Samahan niyo po ako sa loob po ng isang oras na makabuluhang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Joe Biasong. Halina't samahan kaming maglilingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat at sampu ng kanilang sambahayan o pamilya. Dito lamang po yan sa Servisyong OFW, FEBC Radio TV, miyembro ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mag-abroad ID Biro, yan po ang ating episode sa araw na ito. At tayo po ay nagpapatuloy sa pagbibigay ng mga gabay, pagkikwento ng buhay ng mga kababayan nating nasa ibang bansa na kanilang hinahayag sa atin o pagkikwento nila mismo sa atin. Dito po sa Mag-abroad ID Biro, nais nating maibahagi ang iba't ibang factor para sa pagdedesisyon. Napaka-importante po niyan, ano, yung decision making. Na kaya dapat dapat ba magtrabaho sa ibang bansa o dito na lang sa bansang Pilipinas para itaguyod ang ating pamilya. Gusto natin maipakita ang mga realidad ng mga ang mag-abroad ay di totoong biro. Ito'y totoo at di biro. Yan. Kumusta naman kayo, mga kababayan, nating mga overseas Filipino workers? Kumusta ang inyong kalagayan at sana'y patuloy tayong ingatan ng Panginoon ang inyong kalusugan, maging ang mental, emotional, financial, at spiritual. Ayan, sa Mag-abroad ID Biro, syempre hindi nawawala, mga kababayan, ang ating gabay mula sa salita ng Diyos, walang iba kundi ang ating devotion. At babasahin ko po ito mula sa Awit 121:7-8. Ganito po ang sinasabi, "The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life, and the Lord will watch over your comings and going, both now and forever." Napakagandang pangako ng Panginoon sa atin. Ito yung pangako na sinabi niyang, "The Lord will keep you from all harm." Sino ang makapagbibigay ng ganyang klaseng security? Sino ang makapagbibigay ng ganyang protection sa atin? Wala, kundi Diyos lamang. Sapagkat babantayan tayo, sabi ng salita ng Diyos, He will watch over your life. Sino ang makapagbabantay, makapagpoprotect sa atin ng ganyan? At ang sabi pa, "The Lord will watch over your coming and going both now and forever." Sino ang makapagmamasid o makakatingin sa iyo pagpasok at paglabas? Yan napakamahal, mga kababayan, na protection. Pagpasok, paglabas, hindi ka masasaktan. Pagpasok, paglabas, babantayan ka. Pagpasok at paglabas, iingatan ka. Mga kababayan, in our time, ang protection, mga kapatid, ay hindi madali sa ating panahon ngayon. Tayo ay nakakaranas ng takot pangamba sapagkat ang mga bagay na yan ay nakakapangamba sa atin. Pero dahil sa pangako ng Panginoon, hindi tayo dapat natatakot. Yan po ang salita ng Diyos na atin pong binasa sa araw na ito at nawa nagbigay ng kawatiyakan, nagbigay sa inyo ng kapanatagan na sa panahon ng ating takot ay hindi tayo dapat nag-aalala. Yan ang salita ng Diyos, tayo po'y manalangin muna. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkatunay na Ikaw ang aming gabay, Ikaw ang aming proteksyon, Ikaw ang aming bantay sa aming buhay, pagpasok at paglabas. Saan man kami pumaroon, ang ibig sabihin, wala kaming dapat katakutan, we are secured dahil sa iyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na laging paniwalaan, laging asahan, laging magtiwala at manampalataya sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon. Amen and amen. Okay, so purihin ang Panginoon. At ayan, ngayong umaga, bago tayo magpatuloy, mayroon munang mag-uulat sa atin sa pamamagitan ni Wen Mark Balatukan live sa kahabaan mismo ng EDSA Power Monument. Ayan, pakinggan natin ang ulat ni Wen Mark Balatukan.
3: 702 Balita.
4: Aabot sa 600 PNP personnel ang kasalukuyang deployed dito sa EDSA People Power Monument as of 8:30 ngayong umaga. Inaasahang madadagdagan pa ang bilang na yan sa mga susunod na oras, kasabay ng pagdami din ng mga bilang ng mga nagpoprotesta dito sa lugar. Namataan din natin ang ilang mga miyembro ng Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at maging Security Task Force at Department of Public Order and Safety mula sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Samantala, sinabi naman ni Quezon City Police District PIO Chief Police Major Ganaban kanina na wala naman silang natatanggap na anumang security threats sa kasalukuyan dito sa mga nagaganap na kilos protesta sa People Power Monument. Pinalalahanan din niya na hindi pinapayagang mag-park along White Plains Avenue at EDSA ang mga taong makikibahagi sa protesta sa nagaganap dito. Bagamat may mga nakikita tayong pagsisikip na ng daloy ng trapiko dito sa EDSA, sa kasalukuyan mula sa dalawang lanes kanina, tatlong lanes na along EDSA Corner White Plains ang nananatiling passable, isang lane para sa mga bus carousels at dalawang lanes naman para sa mga private vehicles. Ito ay matapos ipasok ang isang bus na nakaharang kanina sa EDSA. Binarikadahan naman ng MMDA sa pangunguna ni MMDA Head Bong Nebrija ang tatlong lanes na passable para hindi na ito ma-occupy pa ng mga ragista. Pinapayuhan natin ng mga kababayan natin na nagbabalak dumaan along EDSA na humanap ng ibang alternatibong ruta as we expect na masisikip ang daloy ng trapiko dito kasabay ng unti-unting pagdagsa ng mga tao. Yan muna ang kasalukuyang update sa nagaganap na protesta dito sa EDSA. Para sa FEDC Network News, Wenmark Balatukan, EDSA People Power Monument.
3: 702 Balita.
2: Maraming salamat, Wenmark Balatukan. Alam niyo, yung lugar na yan, napaka-pamilyar sa akin sapagkat every time nung ako'y nag-opisina pa dyan sa GFM, ay laging dyan ang daanan ko, no? Dyan sa area na yan, EDSA Monument. Ano? Pero siyempre, tiniyak naman ang seguridad ng EDSA ay paigtingin para sa proteksyon na rin ng ating mga kababayan. Kanina sana itatanong ko kani Wenmark kung passable. So sabi niya, hanggang third lane ang passable naman. Siyempre, medyo may ano yan, medyo may pagbagal ng kaunti, pero ang mahalaga nakakadaan pa rin. Kaya ang magandang paalala na rin na ni Wenmark ay kung makakahanap kayo ng alternative route, abay, pwedeng gawin nyo yan kaysa masugo kayo dyan sa EDSA. Ayan, maraming salamat. At sa araw na ito, siyempre, magpapatuloy na tayo sa atin pong tatalakayin na napakahalaga para sa akin, sapagkat para sa akin, dahil maraming encounter tayo sa mga OFW, lalong-lalo na yung mga mag-decide o nagdesisyong lumabas ng bansa. Mag-ingat lang po tayo, mga kababayan, pauna lang po ito, no? Pauna, sapagkat maraming tuloy-tuloy ano, ang pagpapaigting na rin ng DMW ng pagsasara, pagpapasara ng mga illegal recruitment activity na ginagawa nitong mga consultancy firm at saka training center dahil nag-aalok ng trabaho kahit hindi sila licensed to recruit. Kaya mag-ingat lang po. Kaya ito, magandang pauna na ito na mga impormasyon. Marami kasi nangangarap talaga makapagtrabaho pa rin sa ibang bansa upang mabigyan ng magandang buhay kinabukasan ng pamilya. Ngunit bago magdesisyon mang ibang bansa, mahalagang paghandaan. Ano? Hindi lamang ang mga dokumento at trabaho, kundi pati ang financial, emotional, spiritual na aspeto. At ating tatalakayin ngayon at pag-uusapan natin ang mga mahalagang paghahanda na dapat isaalang-alang bago magtrabaho sa ibang bansa. Kaya kung nandyan na kayo, teka, ang mag-share muna tayo ng ating broadcast. I hope nanonood na kayo at nakikinig na sa ating broadcast. At kung maaari lang po ay paki-like and share ang ating broadcast para po mas madaming makapanood sa atin at magawa ang babala o di naman kaya ay mga paalala bago lumabas ng bansa. Okay, sige. Ayaw magpakita yung ating live FB live. Anyway, isi-share dapat natin ito itong ating broadcast. Paki-like and share po ang ating yan ang ating lambing sa ating mga kababayan. Ito na ba? Ito na. Okay, so mamaya-maya na lang. Okay, una na dapat nating alamin bago tayo lumabas ng bansa at bago magdesisyong mag-abroad. Una, alamin ang tunay na dahilan ng pag-abroad. Bakit nga ba aalamin? Gusto natin mag-abroad. Mahalaga po yan sapagkat malinaw dapat ang layunin kung bakit ka magtatrabaho sa ibang bansa. Ang malinaw na layunin ay magiging inspirasyon. Uy, maganda ito. Kasi may mga nag-a-abroad for some pressure. Na-pressure sila dahil sa problema, dahil sa pangangailangan. Wala namang masama. Yan na may mga legit na dahilan. Ngunit kapag nasa ibang bansa na, mas madali tayong maapektuhan kapag may crisis na roon, nawawala na yung dahilan. Ang pinakamahalagang dahilan ay dapat maliwanag bakit ka mag-a-abroad. Legit naman, Pastor, yung dahilan ko. May financial difficulty kami. May pangangailangan sa pag-aaral. Legit naman po yun. Ngunit, tandaan po ninyo, hindi yan ang pinakamalinaw layunin. Dapat malinaw pag pinag-usapan ano ang nag-i-inspire sa'yo sa pagharap sa mga pagsubok. Sapagkat magiging inspirasyon mo yung malinaw na layunin kapag nasa abroad ka na. Huwag mag-abroad dahil sa uso o dahil sa may kakilala kang umalis o dapat siguraduhin lamang na ang desisyon mo ay para sa'yo at para sa pamilya mo. Mga pangarap ng pamilya, mga plano ng pamilya. That's number one. Ang pangalawa, pag-usapan ito ng buong pamilya. Ang pag-abroad, mga kababayan, ay malaking aspeto dito ay ang buong, malaking epekto, hindi aspeto, mas malaking epekto ito sa pamilya. Kaya mahalagang mapag-usapan ito ng maayos sa pamilya. Hindi ka dapat nagsusurprise. Saka na lang sasabihin kapag paalis na. Mas maraming umalis ng ganyan na nagka-problema. Sapagkat una, pag sinusurpresa mo, wala kang mga information, sinasabi, mga dokumentong iniiwan kasi sorpresa nga eh. Kaya wag ho nating gawing sorpresa ang pag-abroad. Ano ho? Pwede niyong ilihim yan sa mga kapitbahay kung kani-kanino, pero sa pamilya don't. Don't do that, mga kababayan, sapagkat kailangan na pag-uusapan ito. Ang advice natin, magkaroon ng family meeting. Before pa yung paalis ka, ha? Hindi yung kinabukasan, paalis ka na. Wag ho. Kinakailangan, sa proseso pa lang, ipanalangin nyo ako, may plano ako mag-abroad. Pag-usapan natin, ano ba ang pwedeng gawin? Ano ang dapat i-consider? Okay ba sa inyo na mag-abroad ako? O okay ba sa iyo, husband? O okay ba sa iyo, inyo mga anak? Ano ang ating proyekto na ating pwedeng pag-usapan? Ganyan ho, sapagkat kapag napag-uusapan, may inaasahan ka. Bawat isa alam kung ano mga responsibilidad, kung ano po ang mga nananatiling, paano kayo mananatiling konektado habang nasa abroad. Napag-uusapan po yan kapag pinapaalam ang inyong plano, lalaki man o babae. Napaka-importante po ito, mga kababayan, sapagkat I've seen this sa ibang mga kababayan natin na paglalapit na sa amin sa mga problema ang kanilang idinudulog, sasabihin at pag tinanong mo saang bansa siya, eh Saudi lang po eh. Kailan yung huling komunikasyon? Matagal na po. Mga ganong kwento na hindi mabuti. Ano ho? Kinakailang pag-usapan ng buong pamilya. Okay. Number 3. Siguraduhing legal ang recruitment agency. Sa introduction ko pa lang, sinabi ko noon na maraming nagre-recruit na mga illegal. Nangyayari ito, mga kababayan, hindi ito sa mga domestic helper nangyayari minsan. Mas malamang nangyayari ito sa mga caregiver, teachers, at papuntang Poland, papuntang US, at kung ano-ano pang mga bansa, pero hindi sa Saudi Arabia, kundi sa mga bansang hindi domestic worker ang hanap, kundi ibang trabaho. Pero pakasiguraduhin nyo na rin po, mga kababayan, na legal ang ahensya. Maraming nabibiktima ng illegal recruitment dahil sa mga pangako, kalimitan, pangakong mataas ang sweldo at mabilis na proseso. Wala hong mabilis na proseso. Wala hong mataas na sahod na hindi regulated. Alam nyo naman, aalamin natin sa Department of Migrant Workers ang mga bagay-bagay tungkol dito. Naalala ko nung nakaraang, I think 3 weeks ago o a month ago, ay nag-join ako sa isang operation ng closure ng isang training center. Imagine mo, training center, pero nagre-recruit ng mga training sa labas ng bansa, hindi sa Pilipinas, sa labas ng bansa. Nakolektahan sila 350 to 500,000. Tapos sila ang mag-a-apply ng visa. Nung mag-a-apply ng visa, na-deny. Lahat ng yan, mga kababayan, dahil hindi nag-ingat, hindi nagsigurado, ang tanong nga ng isang Yusek Ulalia, nagbisita ba kayo? Bumisita ba kayo sa DMW para magtanong tungkol dito? Isipin mo, taga saan sila? Taga Mandaluyong. Naandun ho ang opisina ng Department of Migrant Workers. Bakit po hindi man lang nagtanong? Kaya mag-ingat ho, ha? Mag-ingat. Number, kailangan mag-verify muna sa Department of Migrant Workers bago magbayad o pumirma ng anumang kontrata, sapagkat kailangan dumadaan yan sa Department of Migrant Workers. Whether that is direct hire, government to government, agency hired, yung tatlong yan, mga kababayan, ha? Note, lahat yan dadaan sa Department of Migrant Workers. Kahit sabihin mong direct hire ka pa, na legal, ha? Direct hire na legal. Pangalawa, direct hire at saka government to government at agency hired. Lahat yan dadaan para sa OEC. Kaya alam na yun, kapag nire-recruit ka at sinasabing direct hire pero hindi dadaan sa DMW, alam mo na yan. Illegal yan. Sinasabing government to government, tapos inaalok ka ng tao sa labas, eh anong ginagawa ng ahente at namamagitan siya sa government to government? Yan ay illegal. Wala hong ganyan. Pag government to government, gobyerno natin ang kausap, Department of Migrant Workers. At kapag agency yan, private recruitment yan eh. Kaya kailangan, nandun ka mismo sa opisina, huwag kang papayag na ahente ang kausap mo, dapat naroon ka sa opisina nila, doon ang transaksyon, huwag sa labas sa mga restaurant. Okay? Number four, ihanda ang mga dokumento. Ang kompletong dokumento ay makakatulong upang maging maayos at legal ang iyong papeles. Huwag hong papayag na galing Recto, galing Quiapo ang dokumento niyo. Huwag na huwag. Red flag na ho agad. Pakinggan niyo po ito. Red flag ho agad. Ibig sabihin, illegal na agad. Kapag halimbawa, nirequest ka ng certificate of employment na illegal, ginawa na peke, ginawa na diploma na peke, training na peke, kung lahat yan o kahit isa man lang dyan ay peke, alam na yun. Alam mo na ang gagawin. Huwag ka nang tutuloy dyan at tanungin mo siya bakit ganito. Bakit ang certificate of employment ko peke? Eh, huwag na ho kayo makipagsabuatan. Mabibisto din po yan, mga kababayan. Pagdating nyo sa abroad, mabibisto ang peke. Sapagkat tinatawagan nila, sometimes before ka pa mag-abroad, tinatawagan na po yung employment na yon na sinasabi mo doon. Meron po akong case na natulungan dito sa Peso Marikina. Ang ginawa po ng lalaki na ito at ang pamilya niya nagpunta sa opisina ko noon, ang sinasabi, nakakulong. Sabi ko, anong dahilan ng pagkakulong? Kasi ganito po, nakakahiyaman po. Sabi niya, ito po ang nangyari. Siya po talaga electrician. Pero dinaya po niya, nagpakilala po siyang engineer. Alam niyo kung sino nagkaso mismo? Mga engineer na Pilipino. Sapagkat siyempre, yung mga engineer, nag-aral yun ng napakataas na aral. 4 na taon, minsan 5 years pa nga. Then, wala naman hong masama maging electrician. Pero para mandaya ka at sabihin mong engineer ka, siyempre hahanapan ka ng level o ng kakayanan ng engineer. So, wag ho tayong, nakakulong ho ang taong yon, ang kababayan natin dahil sa pandaraya. Wag hong ganyan. Gumawa ng checklist at magtabi ng printed at digital copies na mahalagang dokumento. Kailangan po nakatabi yon. Pwede mong iwanan sa pamilya yung mga dokumentong Xerox o di naman kaya kahit original kung kailangan, kung hindi naman, kahit Xerox lang. Importante po yan, yung mga dokumentong yan. Number five. Ang number five ay pag-aralan ang bansang pupuntahan. Bakit naman ito mahalaga? Una, hindi dahil para ma-excite ka, kundi para malaman mo in advance. In our time, mga kapatid, mga kababayan, hindi na po pwede ang walang alam. Lahat na ngayon ay isang pindot lang. Ang mga information ngayon na andyan na. Kaya masyadong mahirap ngayon ang walang alam. Sapagkat ngayon lahat na andyan ka na sa Facebook, meron ka ng Google, meron ka ng Chrome na pwede mong i-research in advance. Pero ano bang aaralin mo? Hindi yung excitement ng pagpunta mo roon na maraming pasyalan, kundi ano ba mga kultura na dapat kong malaman? Ano ba mga batas na dapat kong pag-aralan? Anong paraan ng kanilang pamumuhay? Ito ang mga bagay na dapat mong i-advance. Ano ang work ethics sa lugar na yon? Kumusta ang mga ugali ng mga nationality doon? Paano makitungo sa may mga blog na pinahayag yung mga karanasan nila? Napakahalaga na pag-aralan ang bansang pupuntahan. Bagamat, meron naman din ang PIDOS, Ngunit ang PIDOS ay isa lamang na advance na kalimitan country specific PIDOS to, no, na doon sa bansang yon. Pero dagdagan nyo, pwede kang mag-advance ng research din. Ano ang mga ugali, kultura na dapat mong matutunan bago ka pumunta roon, para pagdating mo doon, aware ka na, hindi ka na magmamasid ka na lang, o obserbahan mo na lang kung yung alam mo ay ganun, para hindi ka zero talaga pagdating doon. Hindi lang trabaho, mga kababayan, ang punta nyo roon. At the end of the day, doon sa mga katrabaho mo, makikisama ka. Doon sa trabaho mo mismo, aaralin mo pa. Lalo na kung ang experience mo hindi kagaya ng experience na inaasahan sa iyo pagpunta roon. Sapagkat, siyempre, ang technology, hindi ka pareho. Bagamat tayo ay magaling mag-adapt. Pero remember na mabuti na yung advance ang iyong information para na paghahandaan mo, lalong-lalo na sa position na yung in-apply. Importante yan. At ang advice natin dyan, alamin ang mga bawal at dapat at di dapat upang makaiwas sa hindi pagkakaunawaan o paglabag sa mga batas na dapat tayo ay sumusunod. Mga kababayan, kailangan po itong ating malaman. Kailangan po nating pag-aralan na makakatulong po ito sa ating pagtatrabaho sa ibayong dagat. Ayan. Okay, so babasa muna tayo ng ating mga... Teka, ako ba'y naka-live na, ha? Teka, titingnan natin kasi may mga listener tayo na dapat nating batiin. Okay, unahin na natin itong mga nauna na. Teka, si Josie Mingala is watching. Si Izor Nozo. Happy Wednesday po. Listening from Psalms Clinic Marilao. Dr. Cora Lazo. Dr. Ed Lazo. Dr. Leo De Leon. Dr. Edith and Ate Dory. Nako, mga nasa clinic nga si Ma'am, si Izor. Magandang araw po dyan sa mga doktor na nabanggit ko kanina. Si Josie Mingala, amen, amen po. Ayan. Sabi niya, listening from Dubai, Glory Lynn Zinizal Almonte. Tama ba ito? Almonte? Hindi ba ito Almonte? Si Regan Adia Zinizal. Okay. Si Garcia Vincent, blessed morning, Pastor Joe. Listening from Canada, Moises Bong Adia Zinizal. Apriniel De Loro, ayan, si Malur Robles, blessed morning po. Si Epipanio Salvador, good morning, na-share na po. Maraming salamat, Epipanio. Faustina Frankie Habla, good morning, Pastor Joe, blessed Wednesday. Kagapay, listening every day, salamat po. Si Josie Mingala watching, ayan, si Efren Bolgado Jr., good morning, watching po sa apps. Ayan, while cooking, SOS ng Fishball. Talaga si Efren, ano, mukhang kailangan mo nang pumasyal sa GFM. Hinihintay na tayo ni Pastor Rene. Ayan, si Joseph, continuously watching. Sabi ni Ezor, yehey! Ayan, mukhang natuwa siya dun sa ating Jing Ronald, Kisei, CK, Caleb Johnson, Perla Bautista, good morning, good morning, blessed morning po. Thank you, Pastor Joe. Ayan, God bless. Ayan, happy Wednesday. Ayan, lahat pong yan, mga nanonood po sa atin, pagpalain po kayo ng Panginoon. Okay, tuloy-tuloy na po tayo, no? Ating pinag-aaralan, mga kababayan, ang magandang paghahanda o dapat na ihahanda kapag tayo lalabas ng bansa. Bagaman dito, makakatulong din sa ating mga nakanaandun na, mga bagong nakaalis na makakatulong din po ito. Itong programang servisyong OFW, nagnanais gabayan kayo sa inyong pagtatrabaho abroad o sa inyong planong magtrabaho abroad. At ibibigay na po natin ang pang-anim. Ang pang-anim po ay maghanda sa pananalapi. Kasi may notion na ang pag-abroad hindi kailangan ng pera. Sa totoo lang, mga kababayan, mas maraming nabiktima yung hindi naghanda ng pera at umasa sa libre lahat. O, pakinggan nyo ito, mga kababayan. Ang pag-abroad ay may gastos. Ha? Eh, pagkuha lang ng passport, 1-2 na yan. Pagpapamedical lang, mga 3,000 na yan, 2,500 to 3,000. Mga biyabiyahe, pagkain, maggastos din po ang mag-abroad, mga kababayan. Kaya dito maraming nabibiktima na sa mga probinsya, lalong-lalo na, na pinangangakuan nila na lahat libre, pati passport. Nakalagay pa yan sa kanilang mga flyers. Kaya sino ang hindi maingganyo? Eh, maingganyo ka talaga kasi libre lahat. Pero alam nyo ba, ang laro dyan, mga kababayan, libre ang accommodation, libre ang ganito, libre ang inyong travel, pautangin pa kayo, libre ang passport. Ito na, mangyayari. Based on experience ito, mga kababayan, ang ating mga kababayan ding nabiktima. Ini-in-house sila sa isang accommodation at doon sila para silang nakakulong. Nilalak pag gabi, doon lang sila, aalis lang sila kapag pupunta sa ahensya. Tapos pag hindi ka tumuloy at may nangyari habang naghihintay ka, pagbabayarin ka lahat ng ginastos nila, kasama ng passport, kasama ng stay, pero sinasabing lang free. May mga kaso na po tayo na ganyan. We're able to withdraw their documents at mga belongings, pero kailangan munang mag-report, kailangan munang magkaso, kailangan munang butin lang nadadala sa Global Filipino Movement nung time na nandun pa ako, ay nadala nila. Pero, ay imagine mo, ilang buwan, may 1 year, may 6 months na ang pamilya na nagpapadala sa kanila dito sa Manila kasi 1 year na hindi nakakaalis. Ang dahilan pala nung aming research, mga kababayan, ang kanilang ahensya ay suspended. Ang kanilang ahensya, paano ka makapagpapaalis? Pero hindi malalaman yun ng OFW, mga kababayan. Hindi malalaman kung hindi pa namin chinek sa DMW. Kaya iwasan po, mga kababayan, na umasa dun sa libre lahat, pati passport. Dapat po ang passport kasama yan sa pinaghahandaan yung sarili nyo. Sapagkat kapag kayo nagka-problema, kukunin nyo yung passport dahil alam nyong sa inyo. Tama. Pero ang problema, alam mong binayaran nila. Tapos sasabihin natin, hindi, akin yan eh, akin yan. Pero ang problema, binayaran nila. Sila ang nagbayad. Kaya itinuturing din nila na kanila yun sapagkat sila ang nagbayad. Mga kababayan, paghandaan po ang pag-abroad. Hindi agad dumarating ang unang sweldo. Kaya mahalaga magkaroon ng sapat na ipon, tamang plano sa paggastos. Magtabis ng emergency fund at ugaliing mag-budget. Huwag gastusin agad ang kikitain, lalong-lalo na kapag naroon na. At maging pag narito pa sa bansang Pilipinas, maghanda ng pananalapi. Number 7. Ihanda ang sarili sa emosyonal na hamon. Kagaya na sabi natin kanina, hindi lahat ng pagkakataon o hindi lahat ng umalis naging matagumpay dito. Marami ang nabigo, marami ang hindi nakapagpatuloy ng pagtatrabaho dahil sa pangpito na ito, yung emosyonal na hamon. Normal ang makaramdam ng homesick. Normal po yan. Di ho ba? Eh, nasa lokal nga lang tayong bakasyon eh. Isang linggo ka, 2 linggo, eh ito 2 taon ang pangingibang bansa. Namimiss mo na agad yung bahay nyo, pagkain, lugar, pamilya. Mga kababayan, kapag lalabas ka ng bansa, dapat tiyakin. Alam nyo, may mas mga encounter na problema namin, kalimitan emotional. Mas marami kung mayroon mang mga maltreatment, kung mayroon mang mga hindi pagkakasundo, mas marami sa kanila ang nakita naming yung transition ng 3 months to 6 months. Diyan ang pinaka mahirap na bahagi na lalo na pag masama na ang ugali ng employer, naninigaw ang employer, nasasaktan siya ng mga anak. Dito mas mabilis ang emosyonal na hamon kung paano mo haharapin ang pangungulila. Tumataas pa naman ang ating pangungulila sa kung ang ating environment ay hindi naaayon sa gusto natin. Mas tumataas ang porsyento ng pangungulila o di naman kaya pagnanais na hanggang dumating na gusto na nilang umuwi. Kapag ang mga bagay na nangyayari sa kanila ay may kinalaman na sa emotional na hamon. Mga kababayan, panatilihin ang komunikasyon. Tama naman yan. Kailangan panatilihin ang komunikasyon sa pamilya at humanap ng mga positibong kaibigan. Nowadays, malaking tulong ang Facebook o yung Messenger. Pero mga kababayan, sana naman piliin natin ang mga kaibigang talagang kaibigan ninyo. Hindi yung magpapayo sa inyo ng hindi maganda sa panahon na kayo'y nasa crisis. Hindi yung magsusulsul pa sa inyo para gawin ang isang bagay na masama o pagpapasyahin ka ng isang bagay na hindi mo din gusto. Eh wag naman ganon, mga kababayan. Maghanap ka ng Christian churches na pwede magpayo sa iyo, mga malalapit sa Panginoon, kaibigan mong close sa iyo, na hindi lang papayuhan ka sa mga masasayang gawain o masasayang gathering, kundi papayuhan ka sa panahon na down ka. Sa panahon na hindi mo na alam ang gagawin, makapagbibigay siya ng payong maganda at hindi yung pansamantalang payo. Diba? Kasi marami tayo mga experience eh. Imbis na payuhan ang OFW, ang sasabihin, tumakas ka. Pumunta ka sa embahada. Wala naman hong masama na pumunta ng embahada, pero ang pagtakas ay hindi tama, mga kababayan. Unless, ito ay unless may pagkakataong may life-threatening na yung situation. Life-threatening, papatayin ka. Pero hindi naman yung sinasabihan ka palang na gagawan ka namin ng hindi maganda kapag ikaw ay ganito. Salita pa lang yun. Pero sabi ng iba, Pastor, hihintayin mo pa ba na mangyari yun? Mga kababayan, kayo ang nakakaalam ng sitwasyon, pero wag naman tayo mag-overthinking. Mag-overthink. Wag tayong mag-advance masyado. Di ba? Kailangan, since legal kang dumating, may legal na proseso ng iyong pag-uwi. At wag sa mga sulsol ng mga kaibigan na kung minsan at hindi kung lang kung minsan kundi mas marami ang hindi nagiging tama ang mga payo kasi binabase sa kanilang karanasan, hindi binabase kung ano ang tama. Kami dito sa serbisyong OFW, ang aming pong basihan hindi ang pakiramdam kundi ano ang legal at tama. Ano, legal at tama. Upang mabigyan kayo ng tamang gabay, kailangan legal ang gabay. At syempre, aasad din natin sa Panginoon ang ating pagpapasya para hindi tayo magkamali. Okay. At number 8. Alamin ang inyong mga karapatan bilang OFW. O ito, maganda tong payong to. Ang mahalagang alam ang magdadala sa iyo sa mga tamang pasya. Una, alam mo ang kontrata. Ayan, tanong, kabayan, binasa mo ba ang kontrata bago ka ma-deploy? Eh sabi nila, Pastor, hindi naman ho pinabasa sa amin. Hindi po. Better You should have a copy of the contract para nababasa mo bago ito, bago ka ma-deploy. Sapagkat nakalagay dyan ang mga basihan o mga kasunduan. Pangalawa, mga benepisyo. Ano ang mga benepisyo at mga karapatan na dapat kong alam? Ang maalam na manggagawa ay maalam sa kanyang karapatan, maalam sa kanyang benepisyo, maalam sa kanyang kontrata. Basahing mabuti, mga kababayan. Basahing mabuti ang kontrata bago pumirma at alamin kung saan maring humingi ng tulong kung magkaroon ng problema. Kailangan alam mo ito. Saan ka hihingi ng tulong? Possible magsulat ka ng mga ng numero, magsulat ka ng contact number sa embahada, may contact number ka sa pamilya mo, kung may pastor ka, magsulat ka ng messenger ng iyong pastor o mga close friend na masasabi mong pwede mong pagkatiwalaan in times of crisis, pwede kang makatawag sa kanya. Okay? So, kaya kinakailangan basahing mabuti. Ha? Basahing mabuti ang kontrata bago pumirma. May mga sinasabi ng ilan, pastor, hindi po kasi binibigay sa amin ang kontrata bago kami ma-deploy. Karapatan nyo, mga kababayan, na humingi ng kopya or picturean ang kontrata. Karapatan nyo yan. Sabihin nyo sa agency nyo, baka pwede yung mapicturean para mabasa ko man lang. Kasi kuminsan, ang kontrata na ibibigay na lang doon mismo sa immigration. Pwede naman habang dala mo, di ba? Halimbawa, ma-deploy ka. Pwede namang doon sa immigration, kasi pakikita mo yun eh. Hindi naman lakukunin yun. Paglampas mo ng immigration, bago ka mag-sumakay sa aeroplano, picturean mo, then padala mo sa pamilya. Yan ang matalino at maalam na OFW. Basahin mo, basa-basahin mo. Huwag mong payagang hindi mo alam. Huwag lang ho ang babasahin yung salary. Kung magkano ang salary at address at pangalan ng employer. Hindi lang ho yun ang importante ron. Kasama doon ang iyong mga karapatan, kagaya ng pag may nangyaring karamdaman, pag may nangyaring terminate ka, pag may nangyaring nabaldado ka, huwag naman sana, pero dumadating po yun eh. Kaya kinakailangan, mga kababayan, alam mo ang iyong mga karapatan, ha? Bilang isang OFW. Number 9, paunlarin ang iyong kasanayan. Ang mga karagdagang kaalaman o training ay makakatulong upang magkaroon ka ng mas maraming oportunidad at mataas na sahod. Ibig sabihin yan, kapag nasa ibang bansa na kayo, may mga offer ang Department of Migrant Workers o ang MWO doon sa bansang yon upang makapagsanay, lalong-lalo na kung may day off ka. Pumunta ka sa ating Migrant Workers Office, sa OWA, napakadaming training. Patuloy na pag-aaral at samantalahin ang mga training at sertifikasyon na makapagpapalawak ng iyong kakayanan kahit nasa ibang bansa ka. May mga online po. Halimbawa, sasabihin mo, Pastor, eh, hindi naman ho kami pinalalabas. Pwedeng online. Maraming online na training mismo ng DMW o Migrant Workers Office sa labas ng bansa or OWA para sa inyong pagsasanay at hindi mo kailangan na umalis doon mismo sa inyong lugar. Patuloy na mag-aral, ha? Samantalahin yan, huwag hihinto. Ang kaalaman ay dapat nadadagdagan ang nadadagdagan, lalo na kapag TESDA accredited o NC2 ang inyong training, napakahalaga po niya. At ang panghuli na ating bibigyan pansin. Teka, may babatiin lang tayo. May mga bagong bumabati po sa atin. Ano? Narito si Aki May Bahay, Banji Biasong, si Benjamin Avellanoza Jose Jr. Blessed morning po. Ayan, si Yetbo Santillan, blessed morning. Efren Bolgado Jr., saan po pwedeng pumunta at kailan po pwede? Ayan. Kontakin mo, Efren, si Pastor Rene Bunsoy. Ha? Siya ang pupuntahan mo. Malapit lang siya sa Department of Migrant Workers. Si Ma'am Selina, taga San Mateo. Ito, ang ating, I think siya ang presidente ngayon ng San Mateo Federation ng OFW. Si Ma'am si Lina Santos Custodio. Good morning po Pastor Jose T. Biasong. Good morning mga ka-OFW Federation of San Mateo. Magandang araw po sa inyo dyan sa San Mateo na aking mga kabaryo, kabayan. Ayan, si Garcia Vincent, meron yung test na online po, Pastor Joe. Thank you, Vincent. Salamat. Totoo po yan, mga kababayan. Kaya hindi rason na kayo ay hindi makaalis dahil household service worker kayo. Online po yan, kaya lang ang tanong lang dyan ay yung oras ba ay ugma doon sa oras ninyo. Yan ang medyo challenge din yan na Vincent. Ano? Ayan, si Efren Bolgado Jr., how po? Ayan, teka ha, si Efren. Katabi lang yan ng building ng DMW, yung malaki dyan, yung State Center Building. Okay. So, yan po ang isa sa ating panghuli na lang ang ating bibigyan ng pansin. Ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. 1 to 9, mahalaga yon. Pero ito ang pinakamahalaga. Ang pag-abroad ay may kasamang maraming hamon. At hindi nakukuha yan sa preparasyon lamang. Hindi nakukuha yan sa mga impormasyon. Yan ay may mga hindi inaasahang limitasyon. Ang pananampalataya ang magiging

milyon-milyon ang nanonood sa iyo, hindi naman yung asawa mo, kaibigan mo ang yung mismong gusto mong sabihan ang nakakabasa niyan. Minsan nga hindi yan nakikita niya eh. Pero buong mundo nalalaman. Siyempre makakatanggap ka ng pambabas. Lalo kang na-stress dahil imbis na kampihan ka, eh lalo kang pinagsasabihan ng masasama. Nakatulong ba? Di ba't hindi? Mga kababayan, huwag ho social media ang gamitin para ilabas ang damdamin. Hindi ho yan ang paraan na tama. Ang makakatulong pa, kausapin ang Panginoon, manalig sa Kanya, manalangin sa Kanya, magbasa ng Biblia, Bibliyang magbibigay sa iyo ng kapanatagan, magbibigay sa iyo ng advice, payo, hindi yung galing sa taong hindi nag-iisip ng kabutihan mo, kalimitan. Karanasan din lang nila ang sinasabi nila. Wala namang masama sa karanasan, pero yung karanasang hindi ugma sa tama ay walang kwenta, mga kababayan. Kaya kung may simbahan, mag-connect sa simbahan. Christian fellowship upang mapanatiling matatag matatag saan mang bansa ka pupunta. May mga simbahan. Pero kung wala kang access sa face-to-face, pwedeng online. May mga online churches. May kaibigan nga po ako, ang kanyang ministry online, walang simbahang physical, pero ang kanyang simbahan nasa FB Live. Napapanood siya, nagpapastor siya sa mga nasa iba't ibang bansa online. Pwedeng gawin yun. Mga kababayan, ang pag-abroad ay isang malaking desisyon na hindi dapat minamadali. Kaya bukod sa paghahanda ng mga dokumento at pinansyal at aspeto, mahalaga rin ihanda ang sarili, pamilya, pananampalataya. Kapag maayos ang paghahanda, mas magiging handa tayong harapin ang mga hamon at oportunidad na naghihintay sa atin sa ibang bansa. Higit sa lahat, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng hakbangin at ang desisyon ating gagawin sapagkat siya ang tunay na gagabay at mag-iingat sa atin saan man tayo dalhin ng ating trabaho. Maraming salamat mga kapatid. I hope na palakas kayo, na inspired kayo nitong ating topic na ginawa. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon at nawa gabayan kayo lagi. Kung kayo mag-a-abroad, isaalang-alang natin. Pwede niyong i-replay po itong programang ito. Balikan kung hindi napanood man o i-share sa mga kaibigan niyo, lalong-lalo na yung mga alam niyong mag-a-abroad. Ito po si Pastor Joe, nagpapasalamat ngayon pa lang sa inyong pagsama sa akin at naway makasama pa namin kayo sa mga susunod na araw. Ito po si Pastor Joe Biasong. Happy Wednesday kaagapay, July 1. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. God bless us all.

0: Ako po si Daisy Obrero o FW sa Singapore at kayo po ay nakikinig ng Servisyong OFW.
1: Servisyong OFW!

0: kaubod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

0: Mayong aga mga kauturan, mayong aga sa bilog nga Department of Education, Negros Island Region, kag sa tanan nga mga katapo, kag especially ang aton nga mga kaupod nga mga maestro kag maestra sa Department of Education. Mga kauturan, talos kita danay sa aton nga regular nga mga host sa aton paborito nga programa, Ang Kadampig Mo. Ginatamyaw naton ang aton nga ang amay sa aton nga Schools Division Office sa Bacolod City, Dr. Dennis Develos, kaupod sang iyaman nga kabulig sa aton nga Schools Division Office, Dr. Randolph Aleman, ang aton nga Division Information Officer, Ma'am Lila Aro, kaga sa tanan nga katapo sang aton nga Schools Division Office dira sa aton nga Division Office sang Bacolod City, maayong aga sa inyo tanan. Kag saliwat na hidlaw kita diri sa aton nga studio, nagapasalamat kita sa oportunidad nga ginhatag sa aton sang aton nga Schools Division Office. Hagud nga mag-host sang isa naman ka edisyon sang aton nga programa, Ang Kadampig Mo. Aton pag-istoryahan ang mga topiko kag mga programa sang Department of Education. Kag kun may ara kamo sang gusto ipamangkot, kag may mga comment kamo na hanungod sa aton nga mga topiko, kag nag-upod sa mga programa sang Department of Education, pwede gid kamo mga maka-comment, mga kaabyanan, mga kauturan, kag aton ina paghatagan sang igtalupangod sa aton diri nga programa. Nagapangayo kita sang katahuran sa aton mga kaupod diri sa studio, Sir Bonard, Sir Kobe, kag sa kay Ma'am Leia, sa tanan nga katapo sang DYVS 1233. Nahidlaw kita bala magano mo, maghambal sang station. Kay pilaman ka bulan o kung isa man ka tuig, siguro nga wala kita diri naka bisita sa aton pinalangga man nga partner, no, sang Schools Division Office, ang 1233 Radio DYVS, no. Kaga syempre sa akon dira nga school principal, Dr. Anna J. Bacolod, sang Teofilo Insoli Senior National High School. Salamat gid ma'am sa amon dira nga head teacher, Ma'am Carla, kag kaupod sang tanan nga mga manunudlo sang Teofilo Insoli Senior National High School. Mga kauturan, masako ang aton nga mga manunudlo sa aton tagsa-tagsa ka mga eskwelahan tungod ato na ginapatuman ang three-term calendar, school calendar sang Department of Education. Kag subong sinimana, yari na kita sa ginatawag naton nga instructional block, no? Kung sa diin ang aton nga mga teachers ang uninterrupted ang klase, no? Ara sila sa ara kami sa tagsa-tagsa namon ka mga hulot klasihan kag nagahatag sang instruction sa aton nga mga kabataan. Ginapaiway ang iban nga mga hindi man gid importante nga mga aktibidades para matutukan naton ang aton nga mga kabataan. Kaga syempre may mga ano kita, no, may mga napain kita nga mga tiempo sa klase sa hulot klasihan sang aton nga mga kabataan. Kag syempre man, no, sa mga nagakatabo subong sa aton palibot, kag ilabi na ang involved sa ang sini nga mga mga balita ang aton nga mga estudyante, mga minor de edad, no, kaga ti ginahatagan sing igtalupangod sang aton Department of Education, Schools Division Office, ang ini nga mga hitabo, no, kag ginatagaan sang nagakaigo nga intervensyon kag programa agud matatapan kaga ma-solve ang ini nga mga bagay-bagay. Tungod diri ang aton nga regional office, no, sa pagpanguna sang aton nga regional director, Dr. Ramir Oitico, no, ang iyagin pabaskog, no, ang kampanya batok sa bullying, mga kauturan. Ukon sa kada eskwelahan, kilala ini sa ginatawag naton nga peace campaign. Ang peace naga stand sa kada letra sang peace, may kahulugan ini: powering, empathy, acceptance and connection every day, no? Kaga tungod diri ma pursuant sa regional memorandum number 139 series of 2025, this campaign peace campaign mainstreams anti-bullying efforts by integrating activities that serve as a platform for students to publicly advocate for harmony, no, peer support and a strict zero tolerance policy against any form of abuse and violence sa sulod kag sa guwaman sang eskwelahan, mga kauturan. Wala pa niya na tabo ang mga insidente sang ang involve ang mga kabataan naton, no, sa mga nagakatabo subong ang aton yung regional office kag ang aton nga bugos nga Negros Island region. Nagapatuman niya sang programa agud pamatukan ang bullying sa sulod sang eskwelahan kag sa guwaman sang eskwelahan, no. Sa aton diri sa eskwelahan sa Teofilo Insoli Senior National High School may mga nanuhay tuhay kita nga mga activities agud iga hatag kag gin-integrate naton sa aton klase ang bullying campaign, no, anti-bullying campaign sang aton nga regional office kaupod man sang aton schools division office, no. Ang mga activities nga ini nagahatag pamukaw sa aton nga mga kabataan sa interes sang aton nga mga kabataan hanungod sa pagbato sang bullying sa aton nga eskwelahan, no. May mga kaso sang bullying kag ang mga ano naton mga estudyante naton kahapon lang, no, sa akon nga klase ginpahimo sila naton sang poster kung sa diin ginpadro naton ang isa ka poster nga nabalandra dira ang mga tinaga nga stop bullying kag kun ano pa ang interpretasyon sa aton mga kabataan para lang pamatukan ang ining bullying, ining problema, no. Kag nasadyahan kita kay ang mga kabataan open ang mind nila, kabalo na sila sang ginatawag nga anti-bullying kag sila mismo nagahatag man kag nagatindog man sa kausa sa pagbato sang anti-bullying. Every Monday ang aton nga mga aton nga mga eskwelahan nagapatuman gid sang campaign against anti-bullying kay kung may pagpalanggaanay sa sulod sang eskwelahan, mga kauturan, kabalugid ko yang matapna naton ang ininga mga ang ininga mga bagay, no. Kag syempre may mga nagalibot subong, no, nga mga balita nga kana maglabay kamo sa mga eskwelahan, nakita nyo ang mga bata kalawig kag kalaba sang mga pila, no. Parte ini sang aton nga preventive measure, security measure sang aton tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Good, matapna naton ang anuman nga mga bagay nga pwede matabo sa sulod sang eskwelahan nga mauntat na ini kag di may mga balita man subong nga involve ang aton nga mga kabataan sa sini nga mga bagay, no. Ang aton nga Department of Education nagapangunagid, no, ang aton Department of Education sa sini nga mga bagay kag kinanglan na gid siguro sang bulig sang tanan nga miyembro sang komunidad para mabuligan man ang aton eskwelahan kay kabalo gid kuya nga ang tiempo sang maestra, dako gid ang tiempo sang maestra dapat sa sulod sang classroom. Hindi man pwede nga ang tiempo namon nga mga teachers ihatag na lang namon sa pagbantay sang mga kabataan. That's why ang panawagan man sang Department of Education sa aton nga mga ginikanan nga may time siguro nga istoryahon naton ang aton nga mga kabataan, no. Kag sa aton mga pinalangga nga mga estudyante, dumdumo naton nga ang inyo panglawas kay kabalugid ko mga kauturan tungod sang nagakagbatian nila kag sa nakita nila sa mga balita nga involve ang aton nga mga iban nga mga estudyante, nakaapekto man ni sa aton nga mga kabataan. That's why sa aton pinalangga nga mga estudyante, dumduman ninyo nga ang inyo panglawas panghunahuna ukon mental health pareho ka importante sang inyo physical nga panglawas. Kung nagabatsyag kamo sang kahadlok, kasubo o kon kabudlayan sa pag-intsinde sang inyo mga emosyon, hindi ninyo pagtagua, no? Kadtui si ma'am, kadtui si sir, ang aton mga guidance counselor, si ma'am principal, kadtui mga utod nga kagmalapit nga abyan ang pagpangayo sang bulig, isa katimaan sang kusog, no? Hindi iniya kaluyahon, hindi ini pagpakita sang kaluyahon kun mangita ka sang bulig sa aton nga mga teachers, mangayo ka bulig sa imo nga mga classmates na hanungod sa ginatawag naton nga ano eh problema nimo, kung may mga problema ka dira, may mga kahadlok ikaw, katuis si ma'am kag si sir kay para mahibaluan kag matatapan naton ini, no? Syempre man imbis nga tugutan naton ang kahadlok nga magdumala sa aton, dear parents, dear students, pilion naton ang paglaom kag kabakod sang aton kabuhi, no? Padayon kita sa pagtuon, pagbuligay, kag pagpakita sang pagpalangga kag respeto sa isa kag isa. That's why gani, may mga upod kuda nga mga teacher sa amon eskwela, Teofilo Insoli Senior National High School, nga way na kami ga panyaga sa sagwa, ga upod kami panyaga sa mga bata. Kag may mga istorya sila nga ma-share sa imo, nanamian ang mga kabataan, kag syempre kami man, amon na pamatian, na ibaluan ang ilang mga istorya. Kanami nga samtang kapanyaga, ga hinunanon, mabalaan mo ang mga gusto, problema, kag mga habis ang mga kabataan. That's why kanami, no, nga ang pagbinuligay sang komunidad, sang eskwelahan, kag sa tanan nga stakeholders, kinahanglan gid, no? Ang simple nga pagpamati sang ila mga istorya, kag ang pagdala sang ila mga classmates, pag-istorya sa ila, pag-upod sa wala ginasapak, may mga estudyante kita nga wala pa friends, no? Tatlo ka semana na ang klase, pero arap lang yung mga estudyante kita nga gahipos lang. So, kina-encourage na to na nga to nga mga estudyante nga updi, kantui, kag-istorya sila. Kung paghatag be sang maayo nga pulong mahimo nga makapabag-o sa abuhi sang isa ka tawo, no? Syempre sang aton nga mga estudyante, sa aton man nga mga ginikanan kag tigbantay, no, sa aton mga parents or guardians, dako gid ang inyo papel sa pag-amuma sang inyo mga kabataan, sa pag-hone, sa pag-shape sang aton mga kabataan, hindi lamang ang ilalawas nga physical kundi ang ila emosyon kag ang ila nga character. Nagasugod gid yatanan ang maayo nga pamatasan sa sulod sang balay. That's why gani gina encourage kita sang hindi lang sang Department of Education pero bilog nga ahensya sang gobyerno naga hambal gid, no, naga remind gid nga kung pwede nga may isa ka time, no, nga makaupod kita, hindi lang isa kundi kada gabi manyapon kaupod sang aton nga mga kabataan. Sa mga nanay, suryahon aton ang aton nga mga kabataan. Sa akon gani klase, may ara ko na, like for example, spelling test, no? Ang ilan ang papel, may kinanglan pirma sa mga nanay. Bag-o ko na ikwaon sila, dapat mapirma sang nana, may pirma sang nanay. Kay para kabalo ang nanay sang progress ang ila bata sa sulod sang klase. Kay dapat ang nagakatabo subong ang pagbuligay sang teacher, sang ginikanan, kag sang tanan nga sektor sang aton nga community kinanglan gid, no? Para matapna ni kag hindi na kita mag maghulat pa nga may masunod kag may matabo naman liwat sa aton nga mga kabataan. Ti bisan sa simple lang nga pagistoryahanay naton subong, pag hinun-anon, makabuli gid ini sa aton nga nga mga kabataan. Bantayan naton ang pagbag-o sa pamatasan, emosyon o kung pakig-angot sa iban, no? Suryaho naton ang aton mga kabataan, sinong ilang mga friends, anong mga ginalantaw nila sa ilang mga social media accounts, sinong gina-follow nila, anong mga ginahampang nila. May isa ko gani ka kilala nga may ginahampang siya sa iya cellphone, kag hambal niya, the more ka nga may ginatiro sa iyang games, the more nga gataas si mo score. May amuna nga mga hampang sa ila cellphones nga the more nga may ginatapungol, the more nga may ginatiro sila, the more nga gasaka ang score. May encouragement sila nga maghimo sa mga amo sini. Kag wala kita kabalo, basi ginahimo na nila sa tuod-tuod nga scenario. So ginapangabay naton kakabay wala na ga katabo, pero kun may ara man gid ang pagpangamuyo, ang pag bless gid kanami sa mga parents, bala nga makita kung nga bag-o maglakat ang ilang mga kabataan, ginabless nila, ginapangamuyuan nila ang kinanglan mo. Kaga syempre buligan naton ang aton nga mga kabataan kag sa pagsuporta amo ang nagahatag sang kahilwayan kag kasiguruhan sa ila. Mga kauturan, dugay-dugay, magabalik kita kag magaistorya pagid kita sa iban nga mga announcement na hanugod sa Department of Education. Magabalik kita matapos sa mga mapuslanon nga mga pahanumdon.
1: Sobra sa 3 milyon sang mga estudyante ang biktima sang bullying kada tuig. Sobra sa 6,000 sang mga kabataan edad 15-24 ang nagapanginmatay kada tuig bangod sa bullying. Isa sa kada 10 sang mga estudyante ang nagauntat sa pag-eskwela bangod sa sobra nga bullying. Basi wala ka kahibalo, ang tawo sa tupad mo, biktima. Indi magpabulag-bulag. Kung makita mo nga may ginabuli, sawaya kag isugid sa natungdan nga awtoridad. Kung ikaw naman ang ginabuli, gilayon isugid sa imo ginikanan, maestra, kag sa awtoridad agud mauntat ang pagbuli sa imo. Kung sobra kalison, bullying tapnaon. Ang 1233 DYVS nagaupod sa kampanya kontra bullying.
0: Iwat mga kauturan, balik kita diri sa inyo paborito nga programa sa kahanginan. Hindi ang school bus, kundi ang kadampig mo. Ginaano man ato, no, ang aton nga programa diri ang school bus. No, hidlaw kita, miss jam na ang ano. Pero amo na, ginapangitaan paagi sa aton nga Department of Education para mapahapos, kag mapasang, ano ni, mapasanyog ang aton nga IEC program, no, ang Information Education Campaign sa aton nga Schools Division Office. Tinagapasalamat gid kita sa aton waragwagan diri sa Radio DYVS kay ti maano kamo dira, ma-inform kamo sa mga programa kaga mga plano sang Department of Education. Kahapon la mga adlaw nagsapol ang aton nga local school board kag ara naman naga siguro aware naman ang aton mga kauturan nga magabulig ang aton nga city government sa pamaagi sa special education fund. Maga procure ang aton city government sang masobra 290 ka mga ano ni handheld metal detectors, no, kag mga metal detectors ang pahamtang ini sa tanan ng eskwelahan nga Balutuan Elementary High School sa bilog nga Bacolod. Wala pa kita sang nagakaigo gid nga ano kung paano ini igapatuman, apang we are very grateful, no, sa city government nga para ano na, para may ano kita, may mga gamit kita. Subong may mga kalabanan sa aton nga mga ano ni mga eskwelahan diri sa Schools Division Office kag sa bilog nga Pilipinas, ginapatuma na ang bag inspection, no, ang aton bag inspection sa tagsa-tagsa naton ka mga eskwelahan kung sa diin ginalantaw, gina confiscate sang aton nga mga teachers, guard on duty, kag mga may mga job order casuals kita nga ginapangayo naton ang bulig nila para sa aton nga bag inspection dira sa aton tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Dira sa amon sa Teofilo Insoli, we are very grateful sa aton nga PTA officers kay sila ang nagapanguna, no, upod sang mga teachers kag even ang mga parents nami kay sila na mismo gapalinya sa ilang mga kabataan kag sila mismo nalipay nga may amoni nga mga tikang nga ginapatuman na subong ang Department of Education, no. Ang paglaba sang pila sa mga bata sa eskwelahan nagapakita na nga may ginahimo ang aton tagsa-tagsa sa eskwelahan nga para mabantayan kag ma-secure ang aton tagsa-tagsa ka mga eskwelahan diri sa Schools Division Office sang Bacolod City. That's why nagapasalamat kita kumatabo ini nga ma-procure na ang aton nga mga detectors kadasig na lang ni i-scan na lang ya sang mga guard naton sa mga teachers naton ang bag sang aton nga mga kabataan no kag ti bago sila magsulod they are secured no kag kamuman nga mga ginikanan dira subong nagapamati ano man kamo eh nang kumpiyansa man kamo kampante kamo nga si Tuto to kag si Inday nadulong ko sa eskwelahan kag may ginahimo nga security measure ang aton nga tagsa-tagsa ka mga eskwelahan and we are very grateful no sa aton nga city government kay wala gyud nagakataka sa pagbulig sa aton nga eskwelahan kag sa tanan nga mga programa ginasuportahan gid sang aton nga pinalangga nga mayor Mayor Greg Gasataya kag syempre man sa aton no sa aton nga stakeholders especially ang aton nga nga mga local government units sa aton tagsa-tagsa ka mga kabarangayan ang aton dira nga barangay Vista Alegre no may coordination kita with Bacolod City Police Office Station 7 Barangay Mansilingan no sa pagpanguna sang aton pinalangga nga police captain Sir JR Reyes no nagapatuman sang ano gani ni sang visibility no sang aton nga mga ano nga mga kapulisan police visibility sang aton mga kapulisan sa tagsa-tagsa ka mga eskwelahan under the area of responsibility sang Police Station 7 no nagalibot kag nagakadto sa tagsa-tagsa ka mga eskwelahan nagligad dito may nagkadto dito ang mga katapos sang kapulisan nag standby dira sila sa guwa sang aton nga eskwelahan para mabantay no magbantay sang seguridad sang eskwelahan man kag subong man sang aton nga mga estudyante kag mga ginikanan no nga nagahulat sang aton nga mga kabataan bago magwa ti thank you gid sa aton nga police office no dira sa barangay Mansilingan naghatag sila sang mga police numbers hotlines para kung may inkaso nga may mga insidente dasig lang naton sila matawagan subong man ang aton nga punong barangay Kaplindi de Leon no nagpasiguro sang katawhayan sa aton tagsa-tagsa ka mga eskwelahan sa pagpahamtang sang mga barangay tanods mano kag mga deputized nga mga officers sang aton barangay kagud nga mag magbulig bantay sa aton dere eskwelahan we are grateful man nga ang amon dere eskwelahan sa Vista Alegre no sa Teofilo Insoli kagamay lang ang eskwelahan pero kinanglan pa sang bulig nga ma-enclose ang amon nga eskwelahan kay improvise lang nga kudal dira ang aton ginapahamtang no mga scene kag may mga ano pa kita so amo pa nang ginapangitaan man aton paagi nga mapa enclose ang aton nga ano pero nevertheless ang aton yung school principal wala gid yan naga kataka sa pagpangita sang pamaagi para ma-secure ang aton mga kabataan dira sa Teofilo Insoli Senior National High School kag sa bilog nga eskwelahan naton sa Derisa Schools Division Office of Bacolod City. Ginapanginbulahan naton ang aton nga mga tagsa-tagsa ka mga leader sang barangay, mga kapulisan kag iban pa nga mga stakeholders nga ang kaluwasan sang eskwelahan responsibilidad naton tanan, no? Nagapatig ko daya kag kun magbinuligay kita, mas mapalig-on naton ang mga programa batok sa kapintas, mapalapnag ang kaalam parte sa mental health sang aton nga mga kabataan kag teachers mapalig-on ang responsable nga paggamit sang social media kag mabuligan naton ang mga kabataan nga nagakinahanglan sang suporta antes pa magalala ang ila ginabatsyag kag ang mga bagay nga pwede matabo sa aton tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Dumdumo naton nga ang ini nga mga insidente wala nagasugod sa armas, no? Nagasugod ini sa wala pagistoryahan ay nga kasakit, pag-inusisa, pangbuli o kun kahilom. kag pareho man sini ang kalinong nagasugod sa pagpalangga, paghangup, respeto kag pagbinuligay. Kada maayo nga pulong nga nagaawa sa aton nga mga baba, kada bulig kag kada pagpakita sang kabubuton, nagatuga sang mas duwas kag mas malipayon nga eskwelahan. Nagligad ang preach sang kilala ko nga pastor nang kay kada ano kada flag ceremony may ara kita dira nga scripture reading nga ginhatag ni Pastor Ruel Basia. Ambalya, hindi na naton kinanglan mag-produce sang genius kag mga maalam gid, kinanglan naton subong mag-produce sang mga kabataan, mga individual nga kabalo magrespeto, kabalo maghatag sang respeto sa aton katawhan kag sa aton nga mga kabataan. That's why no, sa aton pagpadayon hindi kita magpadaog no sa kahadlok, kundi magpabilin nga puno sang paglaom kag responsibilidad. Paliguno naton ang mga bagay nga may respeto, paghangop, disiplina kag pag-iusa sa sulod sang aton panimalay, eskwelahan kag sang aton komunidad. Kung nagaisa kita, no? Masiguro naton nga ang kada kabataan may luwas nga lugar para magtuon, magdamgo kag mangin mapinuslanon sa aton nga komunidad, no? Ang luwas nga eskwelahan nagapati kita nga wala lamang nagadepende sa mga seguridad kag patakaran. Nagasugod ini sa mga tawo nga may malasakit, bukas nga komunikasyon kag komunidad nga nagabinuligay para sa kaayuhan sang tagsa-tagsa ka mga kabataan. Tiyo muna mga kauturan, no? Ang mensahe sang aton nga Department of Education, kinanglan ginaton ang bulig ninyo para sa aton nga tagsa-tagsa ka mga eskulahan. Namin ni kay tungod sang natabo, napukaw ang aton interes, napukaw ang aton atensyon nga kinanglan naton sang amusini nga mga bagay, no? Kaga ti syempre ginapangamuyo ginaton perme ang katawhayan sa aton tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. So sa tanan nga mga school principals nga nagahatagid sang ila dako nga tion sa pag secure sang mga eskwelahan, ang aton nga schools division office sa ngalan sang aton nga schools division superintendent Dr. Dennis Develos nagapanginbulahan gid sang aton nga mga inisyatibo para sa pag-secure sang aton nga mga kabataan. Ang pagpalanggaan na ya, palangga niya naton ng aton mga estudyante sa tagsa-tagsa naton ka mga eskulahan. Amo na gani, ako nakahimo sang sala ang mga bata. Wala kita'y nagapangakig sa bata. Nagapangakig kita sa sala nga ginhimo sang bata. Kag bilang teachers, so responsibilidad naton nga sa wayon, hambalan, kag tuytuyan ang aton nga mga kabataan. So, wala na kita tiyempo. Ma'am JV, good morning, Sir RJ. Ma'am Lila Aro, salamat sa oportunidad nga ginhatag kag sasalig. Ma'am Ana Bacolod, kag sa tanan nga mga teachers dira sa Teofilo Insoli Senior National High School. Ma'am Carla, gamon nga head teacher. Kag nagaupod man sa aton ang aton pinalangga nga punong barangay Kaplindi de Leon. Kay may ano man pindadada ang problema man aton dira sa dalan kay ginakay usubong ti ginapangitaan man paagi. Kag syempre may ara kita nga PTA conference sa Friday July 3, 2026 3 PM dira sa Teofilo Insoli Senior National High School. Kita ay kita dira sa July 3 sa tanan nga mga ginikanan kag sa tanan nga mga guardians ang aton nga mga kabataan sa Teofilo Insoli Senior National High School. Wala na kita sang nagakaigo nga tiyempo mga kauturan. Kabay pa, in God's willing, magakita ay kita liwat next week kaupod sang aton nga Radio DYVS 1233. Sa ngalan sang Schools Division Office sang Bacolod City, ini si Sir Roland Ulitan sang Teofilo Insoli Senior National High School. Kabay nga ang grasya sang aton Ginoo magakadto kag maga anok sa aton tagsa-tagsa ka mga panimalay. May God bless us all.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real? As in real na real, here on Real Time. And now, here are your real friends.

0: 4 at ang time, diri sa DYBS. Good morning, Gid! Abyan, welcome sa aton program Real Time with Leia. Sa una nga adlaw sa bulan sang Hulyo. July na kita, Abyan! Excited ka na, Abyan, para sa sininga bulan. I'm excited, Gidya, no? Sa sininga bulan sang July. It's my birth month, Abyan. And salamat, Gid, nga matutom, Gid, ang Ginoo sa aton nga pagkabuhi. Kag salamat, Gid, sa iyang kaayo, kag mga blessings sa aton, Abyan, and of course ang iyang presensya, no? Salamat, Gid. For today, makapdi na kita, back to work na kita, kay nag-announce kita last week, no, nga nag-team building ang ang DYBS staff, and we are back, Abyan. Salamat, Gid, sa prayers and support sa gihapon. Salamat nga padayon naton nga broadcast. Kamusta ikaw sa sining adlaw, Abyan? Miyerkules, middle of the week na kita, and sako ang mga kaabyanan naton sa mga month end report or ano naman, mga deadlines, pero hindi magpa-pressure, Abyan, ah. Take it easy, kag itugyan sa Ginoo. Salamat, Gid, nga makay kay ganan kita sa mga makapdanay sa aton nga program. Excited gid ako, Tita Virgie Salgado. Good morning sa imo. Kamusta ka, Tita Virgie? Tita Corazon Estelioso. Salamat man kay Nay Mercedes Nanit, Sir RV Nanit. Maayong aga. Kaganami isang sining adlaw, Abyan, no? Ang nagakombine ng init kag ang mabugnaw nga panahon. Kabay pang you are doing well, in good health ka dira, subong, Abyan. Kag salamat nga maka-updaray kita on air kag online, of course. Maayong adlaw sa mga Abyan naton nga nagapamati sa Facebook, nag-view sa naglain-lain nga bahin sang kalibutan. Maayong aga, maayong udto, maayong gabi sa inyo. Hello sa inyo, mga Abyan. No? Kaginatamyaw ko lang sang happy birthday today si Pastor Rodrigo Niere. Pastor Niere, happy, happy birthday. Enjoy your celebration. Subong man si Ma'am Vivian Topor dira sa San Miguel, Iloilo. Subong man, belated happy birthday sang last June 29 si Ma'am Thelma Bidayo. Ma'am Thelma, God bless you. Kag subong man kahapon June 30 si Abyan Jo Gumata kag si Miguel Custodio. Belated happy birthday sa inyo, mga Abyan. Salamat, Gid, sa kay Tita Linda, si Attorney Rolando Parpa dira sa Pontevedra. Kag salamat man Tita Perla, Tito Nestor, Day Joanne Montalvo. Padayon kita sa pagpangamuyo kay Tita Corazon Estelioso nga mangin healthy siya, no, kag maka guide gid sa Ginoo, no, sa iyang check up today. Kabay pangaayuhon kag gid sa Ginoo, Tita Corazon Estelioso. Subong man ginatamyaw naton si Nay Ninita Guadalquivir, praying also kay Nay Ninita for good health, kay nang Nenet Pisaga. Kaginatamyaw ko man, maayong aga, Tita Ninfa, Pastor Nemesio Tahala. Good morning sa inyo dira sa Alegre Oton, Iloilo ng Mona, si Inday Zane Tahala. Ginatamyaw ko man, Pastor Pert Alparaque. Good morning kag si Ma'am Amalia. Ginatamyaw man naton Pastor Neil Vilches, Pastor Tito Hope Batikados. Dira tanan sa Iloilo, Pastor Gideon Kahilig. Maayong aga, mga Abyan naton dira sa Molo Fundamental Baptist Church. Tita Nema, Tito Rudy Elias, maayong aga gid sa inyo. Subong man si Mayor kag Pastor Paul Garganchel, na Thelma, na Susan Cuelo. Maayong aga, Ma'am Esther Labaste. Maayong adlaw gid sa inyo kag si Ma'am Julie Pescador, Ma'am Melanie Coronado. Hello man sa kay ng Grace ng Josel Olivares, ng Vanji Bastian, kay Cheryl ng Matovida, Pastor Reljan, Ma'am Ellen, kay Baby JM Magallanes, na ininfa is kanatanan nga members ng Upper Room Baptist Church. Good morning gid sa inyo, si Isada Rosario. Don't forget, Abyan, to share, no, sa aton nga Facebook Live or Facebook page sa DYBS sa imo mga kilala para makapamati diri sila sang mga programa, no, sa DYBS. Mga taga Leon, Iloilo, kamusta dira ang signal dira sa Capiz? Hello sa inyo, bilog nga Western Visayas sa Panay area, subong man sa Negros Island region, maing adlaw man dira sa mga biyan naton sa Negros Oriental kag Sikihor. Hello sa inyo kag Subongman sa bilog nga Pilipinas, no, kag bilog nga kalibutan, maayong adlaw sa inyo. Salamat gid for today nga gintagaan kita sa Cagayanan sa Ginoo. Tita Girlie Fernandez, maing aga. Kag abyan, may mga announcement kadra, pwede mo gid mapadala diri sa DYVS mailbox @dyvs at febc.ph. Kag sa aton man ginatamyaw dira sa La Carlota si Ma'am Josette Halanduon, Tita Belen, Tito Sean Magallanes, Auntie Inday Hinovea. Kag subong man maghalong kita sa mga threat sang dengue abiano tungod nga maulano ng aton nga panahon or rainy season na kita subong. So halong gid magpaninlo gid permi abyan, i-practice nato ng 4S kag subong man pangamuyuan naton ang mga naapektuhan sang linog sa Mindanao, kag subong man ang dito sa may Venezuela abiano. Please pray gid for recovery sa Venezuela. Kag aton bagid nga prayer request for healing si Ma'am Leia Solinap. Kag ikaw dira may mga prayer request kapag dira abyan padala mo lang diri sa DYVS. Also please pray sa mga missionaries naton here and abroad. May aga lang dira kay Attorney Janice Diaz. Hello sa imo attorney, kag si Sir Stephen Diaz. Maayong aga sa inyo, kag ginatamyo ko man si Miss Janice, Tita Norming Remutin dira sa Bago City ng Leni Linggamin. Good morning Tita Lucy Pura, Tita Vivian Boga, subong man si Tita Susa Yanit, si Tita Pleni Hiraldoy ginatamyaw naton. Good morning gid dira sa kabakunga Tita Suzette Posadas. Good morning gid sa inyo, kag salamat kisa pag-tune in dira sa DYVS. Kagabyan, pag-aistoryahan naton sa sining nga aga happening sa sining nga Sabado ang Unity Run. Amo na siya nga aton nga topic for today. Nang mahilig ka bala mag running abyan, though kinanglanon naton ang exercise wala sa aton nga pagkabuhi abyan, including na dira ang pagdalagan, no? So ariya nami gid ini abyan, nagadalaga na kita, no? May mga spiritual refreshment pagid kita. So let's learn more about Unity Run sa sining nga aga diri sa real time. Ang mga pamangkot kakaroon sa aton guest, pwede ka gid maka-connect diri sa DYVS at 0998-842-2130. Hello, liwat no kay Tita Perla Montalvo, si Pastor Edward, Ma'am Aileen Maglikian, maayong aga Ma'am Rosalinda Tadena. Salamat gid, and padayon kita sa pag-pray sa aton signal nga mangin stable abyan. Subong man ang aton nga transmitter kag tower, please pray gid for protection, no, sa sining nga maulanon nga panahon. It's now 10:12 diri sa DYVS. Stay tuned abyan, I will be right back.
1: Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
2: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag ding gagamit ng telepono dahil posibleng nasira ng lindol ang mga linya nito. Huwag mo nang buksan ang mga kagamitang nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
3: Hindi masama ang mangarap kung sa iyong pagnanais na kamta ng tagumpay ay wala kang nasasapawan o taong natatapakan. Alamin kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Dapat may mabuting dahilan ang iyong pinagpapagalan. Sa simula ay maaring mabagal ang iyong pag-angat, ngunit kung hindi ka patitinag sa mga pagsubok na sasalubong sa iyo, magiging mabilis ang pag-asenso mo.
4: Ito ang Far East Broadcasting Company. Agapay nyo tungo sa tagumpay.
5: Real Talk.

0: Good morning, everyone! Kag-welcome naman sa Miyerkules ng edisyon sa ato nga programa, ang Kapanimalay Mo. Kao po ni Pastor Jun Duces today, no? And today, no, upod natin sa set, they are one of the young couples nga friend, family ni Pastor Jun, no? So, si Engineer Wesley, kag si Ma'am Charlene Faith, Escalona ang nasubong, no? So, here they are, kag mag-impart sila sa aton, not only sa ilang testimony, but also kung paano ang Ginoo nag-guide, nag-favor, no? So, Sir Wesley, kag Ma'am Charlene, so tell us something about yourself, Anay Abby. Pero ba si una ka mo shout out? Sige.
1: Sige, Pastor, na ay may maga sa
0: good morning.
1: Palamati, no, sang Kapanimalay Mo, kag ano mag-greet anay.
0: Oh, pwede.
2: Yeah.
1: Sige, amon ginatamyaw, amon nga ano no, nga family dira sa Hermelinda. Sila ni mama ni papa, hakon mga manghod no, si Dian kag si Sweet Sal, kag dira man sa
2: Hyacinth Street. No,
1: sila ni
2: nanay. Nanay, si tatay, katanaw. Amon mga sisters, kag amon nga mahina blow sa low blue.
1: Si blow.
0: Wow. That's so nice.
2: Kag si nung joger nga mag-uabot.
1: Welcome back.
0: Ay, okay, ara na. That's so nice, no? So, tell us something about yourself. So, ano si Wesley? Si Engineer Wesley, galing nalipat ko. Kag ano si Charlene Faith?
1: Sige, Pastor. Ako na lang muna.
0: Sige, sure, sige.
1: May mga galawat.
0: Good morning.
1: Ako si John Wesley Ang, no? Sinner saved by grace. Naluwas ko sa year 2011 sa isa ka youth ministry sa Mansilingan First Baptist
0: Amen.
1: Church. Kag nagpadayo, no? Sa grasya kag bugay sang Ginoo. Nagamit sa mga ministries sang ako isa pa kayang people. Kag asta nangin yung adult dito sa amon nga home church, no? Dari sa amon home church sa Mansilingan First Baptist Church. Kag subong, isa ako ka mechanical engineer by profession dari sa Philippines. Kag currently, I'm working as an OFW, as a plant operation technician dito sa Middle East, no? Specifically sa Saudi Arabia, sa Jeddah, no? Kag sa grasya sa Ginoo ng OFW ako dito sang ano na 5 years and a half na Pastor. Kag ang provision sang Ginoo, ang pag-sustain niya, ang paghatag niya sang kusog no ara-ara gid sa gihapon.
0: Amen. Kag
1: 5 years and a half, no? Grasya, kag-dala,
0: kag-dala, kag-dala, pastor, sa Ginoo. Yes, wow, that's so nice, huh? What about you, Ma'am Shasha?
2: Nang una sa tanan, good morning. Sa
0: good morning.
2: Sa amon, kag-dala, pamati. Ako si Shasha, mas kilala sa Shasha, ang full name ko, kay Charlene Faith.
0: Escalona sa
2: mga. Escalona, sa una, ang nasubong. Nang una sa tanan man, I am a sinner saved by grace. Anak sang Ginoo. Na-save at year 2007. I'm so blessed and grateful gid sa Ginoo nga nakilala ko siya at a young age. Kag I grew up in the church nga, na may relationship sa Ginoo.
0: Wow, that's so nice.
2: I was also used sa mga ministries, na naging involvement sa mga ministries, no? Ginagamit sang Ginoo padayon sa ministries for His glory, gid.
0: Amen, amen.
2: As by profession ng pharmacist ko, and I worked as a community pharmacist man for almost 8 years, was for malawig man sa ano community pharmacy. Pero now, I'm with my husband na.
0: Natural.
2: Sa Saudi, kag working. Praise God, gid. Gimutang ko sa Ginoo, subong sa profession man nga love ko man, teaching na sa school.
0: Wow, that's so nice, no? So, by the way, si Engineer Wesley, kag si Shasha, no? They are my mainstay sa una sa aton nga, sa amon nga saturation team sa church, no? So kundiin kami na nagapalang lambot just to share the gospel, no? And for this reason, amo na siya nga pagbalik nila, pag-abot nila, that is about mga a week or 2 weeks ago, ginambalan ko na nga daan sila nga one of these days, because I know kung paano kita gingamit sa Ginoo, kag kung paano kamo ginbutang sa sina nga mga places, sa sina nga mga circumstansya, it is not only for your own good, but most especially for the glory of God. Yes, no? Yes. So this is why nga, amuna siyang aton itakol. Ha? By the way, ang title sa aton nga talakayan sa sininga adlaw is about, no, the life of the young couple away from their homes. No? Mm-hmm. Because again, Wesley kag si Shasha, dito na sila tinir sa Saudi Arabia, and we know nga ang Middle East, it is not so friendly sa aton nga faith, and yet ang Ginoo may tinutuyo gid kung nga adira sila gimutang, no? So balikan naton ini, no? Mamati kita na isang isa ka special music and also isa man ka panumtum.

0: A home full of strife and anger is no home at all. It is empty. But put God in it, and you'll have sweet music, laughter, and you'll have warmth and love all over. Because a home with God in it is perfect. It becomes a home of bliss and comfort.
1: Okay, so we're back. No? By the way, good day dira sa kay Ma'am Leda Lee sa South Korea. Sa kay Manang Carol Vidal, alon sabi sa Japan. No? Sa kay Mami Arlene, Nueva Espanya dira sa MRRP. Kag sa kay Manang Linen Rivera dira sa Fortune Town. No? Si Ma'am Annabel Escalona, good day man dira sa imo. No? Kag sa amon apo, no? Si Riley Zion, Cortez Luces, kag si Laika. Si Ma'am Army, Ma'am Army, siling ni Brother Bonard, nang mag-utod kuno kamo ni Charlene. Mag-utod siyang tatay ni Charlene. Oh, anyway, no? So, Sir Wesley, kag Ma'am Charlene. No? Ano naman, no? Nga ang nag-decide ka mo na dito ka mo mag-work sa Saudi, both of you, pero kung natin lang taon, may ara ka mo stable jobs diri sa Pilipinas. So, why? Why you decided to go abroad, both of you?
2: Ako, Pastor, personally, pares man sa mga ano no, mga young professionals, no, ga desire man nga makakita pagid sang mas greener nga pasture.
1: Greener nga pastures.
2: Amon, Pastor, may desire gid ko nga amon na makabulig blas ako na pamilya gid, kapin pa nga amon nga kamanguran mag college, ti amon na akon gid gin pangamuyuan ginto gyud gid sa Ginoo kag amo ning iya sa bat pastor kag amo ina may sa previous company ko may mga nakauna didto sila man nagambal nga sige try mo di apply kag amo na pastor ang sabat sa Ginoo sige didto nang interestingan ko apply kag kaluyan sa grasya sa Ginoo nabaton ako didto kag nag-start ako working dito sa year 2021, Pastor.
1: Okay. Well, what about you, Sha?
3: Ako, Pastor, truly, it was a hard decision to make it na, na very hard gid living, no? Especially my comfort zone, my family. Kay for more than almost all my whole life, kaya ari ko di sa Philippines. Kag sa balay ko ga-star. But we prayed kag we prayed gid kagintugyan gid namon sa Ginoo gid ang mga plano most especially nga sang we got married pastor kag ang sa inyo man pastor encouragement sa mga pastors gid
1: kag maninoy pa ko ni
3: yes gid sa mga ano gid sa mga ano gid namon mga mga advices mga pastor sa mga ano mga pastor sa church kag sa inyo mga maninoy nga ang design sang Ginoo sa mag-asawa is mag-upod gid.
1: Right.
3: So we prayed gid hard sa Ginoo gipaayo gid ang ano sang Ginoo leading sang Ginoo. So kag bisan mabudlay pero amon nga decision to make especially stable na gid ako sa isa ka stable naman nga job.
1: Yeah, I know.
3: Pag stable na company na akong itulungkon. Pero amon na ang desire gid nga mag-updanay kami.
1: Right, right.
3: Ilang, mag-asawa.
1: Wow, that's so nice, no? Kaga, amo mo na siya, no? Bilang pastor, tito, tita, no? Amon man desire, actually, nga ang mag-asawa, updanay, no? Because we know how hard it will be sa isa ka person nga kuhaon siya sa iyang comfort zone, kag siya lang isa, no? Kaga, kung naton lang tawon, no? Mga friends naton, mga kabiyanan naton, hindi ni siya bagay nga masaling kita daw lawag-lawagan na,
3: yes,
1: no? It is a spark of the moment ng mga decision. That is why nga gin-invite ko sila ni nga duwa. It is because nga ang ila life, ang aton story, maghahatag man inspirasyon sa mga katauhan. Because we know nga it is not only you, no? Duwa na gani ka mo ga-struggle. How much more ang nag-aisahan nun dito, no? So, initially, because we still have about mga 5 minutes pa before aton nga break, ano ang mga initial nga mga struggles?
3: Actually, Pastor, 1 year pa kami, almost, more than a year pa kami nag-long distance pa. Nga, ano, nga, sa after we got married, one year, basta 1 year pa, no? More than 1 year pa kami naglayo ay. So, pero, now we were in a relationship naman nga malawig na,

0: kumbaga doon siya, agad yan yung
1: iagid yan, agad kamutan ano, pastor. Mm. Alin sa pag-process namon sa iya nga mapilis, pastor. Right. Mm. Hasta nga nakaabot to siya, mambal, kaya namon nga ang Ginoo niya. Kaga isa man sa ginapaslamat, kaya namon, pastor, man ang Ginoo nagbutang, kaya blas ang mga tao sa amon kabuhi, para sa inyo, pastor, amon mga tito, maninoy, namon nga gahatag, bla, advice, sa upod ang pulong gitsang number one gitsang Ginoo.
2: Right, right. Mm.
0: Kag ang most especially ang support man sang parents namo.
2: Right.
0: No. Gabi man kag ang prayers Manila kaupod sa man kay ang desire Manila ka magupod kami. Mm. So ang support sang parents kag sang family nako gid nga factor.
2: Wow, that's so nice, no? So, initial pa lang na, nga mga struggles nila, ha? By the way, good day dira again sa kay Mami Arlene, Nueva España. Sa kay Ma'am Army, dira sa Weaker Center School, no? Kag ang mga kaupdanan dira, si Teacher Camille, si Ma'am Chari, si Ma'am Arlene, Tita Arlene Escalona, yeah, no? Si Ma'am Jocelyn De Los Santos, si Danny, si Ma'am Lizelle dira, no? Kag ang mga nanay namon dira sa Mansilingan First Baptist Church, no? Si Nanay Sally Abarte, si Ma'am Mile Elida, no? Si Manang Hermie, si Manang Jimmy, si Manang Mildred, si Manang Joffy, si Manang Julie dira, no? Kag ang mga kaupdana nato, no? Si Ma'am Corazon Estelioso, good day. And also man good day man dira sa kay Ma'am Arlene Hernalyn Penuela, good day man dira sa imo. And also sa taga God's Family Christian Church, no? Asuelo Family, Apuhin, Cortez, Delieva. And also man sa mga pastors namon nga nagiging suki, ano? Si Pastor John, kag si Ma'am Jocelyn Hainga, si Pastor Paul, kag si Manang Helen Articulo dira sa Barutak, si Pastor Dan, Pastor Daniel, kag si Ma'am Linlin Escalona dira sa Duanyas, si Ma'am Marieta Dilag sa Dumangas, si Ma'am Nineta Guadalquivir, no? Si Ma'am Rigala dira sa Charito Heights, si Nanay Marina Lahay-Lahay kag si Manang si Ma'am Leia dira, no? Si Nanay Noemi Quirino kag si Tatay Dolfo, okay? So, si Ma'am Neva Jean Galit, si Pastor Neva Jean, si Reverend Hervias, kag si Ma'am Melly Perla Carman, dira sa Badyangan, Iloilo, good day, no? Kag si Sir Eric Galispin, dira sa May Galispin. Si Jonathan Figueroa, dira kag si Manang Leti, no? So balikan nato nini. Mamati naman kita sa isa ka special music and also mga aninaw sa kinabuhi.

0: Okay, so we're back, no? By the way, good day dira sa aton mga kaupdana, no? Dira sa si Ma'am Angie. Good day, Ma'am Angie Agulino. Good day dira Ma'am Gina Gonzales dira sa 3rd Street, no? Kag sa mga kauturan dira ni Pastor June, si Pastor Lea, si Pastor Henny, si Ma'am Glo, si Pastor Fred, no? Ara man dira ang ninang ni Shasha, no? Si Ninang Lucy Escalon, si Tito Nuni Escalon dira, no? Si Tita Ding Namon nga Last of the Mohicans, no? So good day dira sa inyo tanan. And then sa mga cousins dira ni Shasha nga ara dira sa 3rd Street at sila ni Pastor Ken, no? Good day man ang mga suki natin from the US, no? Si Manang Sandy, si Sai, no? Si Ma Mary Grace nga bago lang natin nabatian sa mga aninaw sa kinabuhi, no? And also man sa kay Sir Andrew Ichano at sa kay Ma'am Janice, si TJ nga kabataan nila, si AJ, si Pia kag si Pio dira sa Colorado, no? And also man ang aton nga mga suki from Canada, no? Si Ma'am Adabel Marhen, Kulinko family, Jaworowski, si Dion, Liavore family, William Moore dira sa Canada. Good day dira sa inyo. Ma'am Shasha, Sir Wesley, no? Ano basi may ino greet gali ka muda, no? Sukton gid ka mo kami.
1: Hello Pastor,
0: babo. Sige, sure.
2: Nang hello kay Nanay Sara, kay Lola Elena Munda, gatandaw. Sino pa?
1: Kag Sir Melinda, si Nanay Hilda.
2: Nanay Hilda gani.
0: Ay, okay.
1: No, sa si Tito RG Boy. Tito GC Boy kag si
2: Tita Jenny.
1: Sila ni Pastor Shad.
0: Ay, okay.
1: Nang Andrea, kaya sa Makati.
0: Sa Makati.
1: Si Jusol.
0: Ay, okay.
1: Si Nung Maymay, pre.
0: Okay.
1: Si Aga.
0: Si Aga, okay. Si Manong Sheman, kag si Manang Aira. Dira sa Abu Dhabi, yes. No? Anyway, so, good day man dira gali, no? Sa kay Ma'am Lynn Lorraine, kag sa kay Sir Rod dira sa Australia. Kag sa duwa kaapo, no? Si Kenzo, kag si Leona. And also man sa kay Ma'am Eleanor Barker, good day dira sa inyo. Now, siling naton kagina. Pero by the way, basi malipat ko, si Kisha gali dira, kag si Inday Marilu, no? Dira man sa Alangilan, good day, no? Nagambal ako sang inyo initial nga mga struggles. Pero what really are your struggles sang dito na kamo sa inyo workplace sa Middle East?
1: Siguro Pastor, as Christian, no, nag-work dito sa Middle East, especially sa Saudi Arabia, kabalo kita nga ang Saudi Arabia is a Muslim country. So as Christian, no, ang liberty dito nga mag-practice or magtililipon, no, ang mga ang Paris de Rebella,
0: mga fellowship and worship.
1: Hindi to ya siling open pagit. Although nga dalayawon, gitsa giyapon, ang Ginoo kay kung tanaw na tondo kay imposible kay ti Muslim country, pero ang wala na i-balance ang iban nga mayara na dito, Pastor, nga nagatipon-tipon, pero amo lang na ang discreet lang kag ang ginalikawan lang gid is maka ano bala sa iban, maka disturbo.
0: That's very good.
1: Pastor, kag amo na ang aton man ano nang prayan gid ang mga pagtilipon dito.
0: Mga Kristiyano man dito.
1: Oh, i-preserve gid sang Ginoo kag ang buluhaton dito, no.
0: Amen.
1: May ginasimbahan kami itong kaga ginapaslamatan, ginaman ang Ginoo. Ako sa din, Pastor, makapadayon kami sa Gihapon.
0: Right.
1: May mga activities dito Gihapon, Pastor, nga makapanghatag kami trucks sa mga fellow FW.
0: Wow, manamon, that's so nice.
1: Makashare sa gospel, Pastor. Kaga, amo gina siguro, Pastor, ang number one gin nga struggle is ang liberty, ang freedom gin sa nga ma-express mong imo faith kag ang mga fellowship kag ang pagtililipon dito hindi gid sila right. Parehas diri sa ato niya sa Pilipinas.
0: Ma'am Shasha?
2: Sa ako naman nga Pastor, personally ang first ko gid guro nga struggle man ang cultural blang differences. Lain gid siya kung baga layo bala sa kinatakaan ta diri sa Pilipinas kompara dito. Although madamo naman mga Filipinos dito nga ano, pero lain gid ang ang kabuhi dito compare mo dere pero mm-hmm. with the grace of God na mm-hmm. matamat man siya ano ng ang adjustment kung baga mm-hmm. no medyo naghapos siya kay tungod muna sa amba ni Wesley no mm-hmm. Meron kami ginasimbahan dito mm-hmm. church nga muna mm-hmm. ka may same faith ka mm-hmm. pala pastor mm-hmm. na gabulig sa imo kay masyaran mm-hmm. mo man sa struggles kag magapray man
0: amen,
2: with
0: amen.
2: Us mm-hmm. as we ano as we continue sa pag-adjust dito. Sa so workplace naman pa start gabi mm-hmm. man ako ni adjustment gid. Kay sobra gid ka layo kumbaga mm-hmm. sa akong nga profession diri sa akong practice.
0: Oh, eh, pharmacist.
2: Kumbaga ni for 8 years sa store gabi layo gid ang akong mm-hmm. nga ano compare mo dito pero mm-hmm. praise God gid kay mm-hmm. sang do ang mga experience kung man bala mm-hmm. sa church bala nagamit sa VBS mm-hmm. sa Sunday school bala na nangin kumbaga nangin teacher man do mm-hmm. apply ko man dito ang struggle lang gid siguro kay dito budlay man nga kay ti amo na ahamba nga non-Christian siya mm-hmm. nga country nang do ang ginalimit mo gid nga i-mention si mm-hmm. Jesus kay mm-hmm. bawal siya mm-hmm. so amo na siya ang isa sa mga struggles
0: oh especially kay, teacher kaya mo
2: yes pastor kag mm-hmm. most especially ang gina-teach ko pa tani values education mm-hmm. so mas hapos siya hapos tani i-insert ang gospel mm-hmm. pala amo na pero hindi ka freely nga maka-insert sang mga teaching sang Bible.
0: And that is really a struggle.
2: Yes, pastor. Mm-hmm. Ang gusto mo gid i-insert ang teaching sang Bible mm-hmm. nga natudlo bala sa imo sang bata ka mm-hmm. pero hindi mo mahimo.
0: Yeah.
2: Pero ang ano sang Ginoo, gracia sang Ginoo kay makita sa mga bata through sa testimony man mm-hmm. sa ang difference bala.
0: Mm-hmm.
2: Through, hindi man sa ano pero ang ano bala mabalaan nila nga sila mismo mm-hmm. naga-curious mm-hmm. nga ano kung ano ang akon nga religion, mm. kaman na bala kayo makita nila ang difference compared sa iba nilang teacher. So, praise God, gid gyapon, nga ginagamit gyapon sa Ginoo.
0: Amen, amen. No?
2: Opportunity.
0: Wow. So, as you can see, kagina doon naghambal lang kita, economically, ang inyong mga decision making, no? Pero dira gali makita ang wisdom sa Ginoo, ang iya grace, nga pag-abot ninyo dito, it is not only you work there for your own benefit,
1: yes,
0: pero ginbutang gid kita sang Ginoo sa sina nga mga environment to really have a good no and a positive influence, yes. a godly influence yes, for that, yes, no? Kag I can feel, no? Mm-hmm. Nga ang struggle nga gusto mo mag-share,
2: mm-hmm.
0: ang aton eagerness, mm-hmm. ang aton enthusiasm, mm-hmm. but it can't be, no? Mm-hmm. Just like sa aton diri nga ginahimo. Pero at least, no? By the grace of God, ang inyo testimony, ang inyo life, ginagamit sa Ginoo nga maintriga, no, mga kabataan. Kag at least when they ask you can free to answer
2: yes,
0: them, no?
2: Wow,
0: that's so nice, no? So, no, friends, no, mga kautura namon nga nagaupod sa aton, no? Dira naton makita ang wisdom sa Ginoo, no? Inabala ang realidad sa mga Kristiyano sang Romans 8:28. Mm-hmm. Huh? All things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. No? Mm-hmm. Kagko natin lang tawon, I know gadya nga gusto mo gadya mag-teach before. No? pero amo na, no? At least ginhatagan ikaw sa sinang opportunity mm-hmm. nga inabala ang Proverbs 22:6 naman. Yeah. No? Train up a child in the way that he should go. And when he is old, he will not depart from. Wow, that's so nice, no? So this is why nga, friends, no? Kag mga upod na mo nga ara subong sa Facebook Live, gakali, paigi ko ni sa duwa niya, no? Kay I've seen them grow, no? I've seen them sang teenager pagid sila. No? Sang gampang pa basketball si Pastor Jun, ayawan gi ko ni panghawid ni kay Wesley ni, no? Pero dira naton makita bala nga may tinutuyo gid ang Ginoo, no? So ang aton life, ang aton decision making, even ang being a worker out there sa Middle East. Mm-hmm. Sa gihapon it is nadala sa sovereignty sang aton Ginoo. No? Kag dira man naton ma-appreciate gid, no? At least ang dependence ni Wesley kag ni Charlene sa Ginoo,
2: yes,
0: no?
2: Mm-hmm.
0: So this is why nga ini nga program, no? Ang aton gidya gina-promote diri nga mag-glorify gid ang Ginoo mm-hmm. kag ma ang aton story, ang aton life magahatag gidya sang positive kag godly influence mm-hmm. sa mga katawan that we are working with, no? So basi may ara pa kamuda i-shout out, Wayne. sige.
2: I-shout out na lang naman ng mga friends naman man sa Jeddah.
0: Wow.
2: Ako po naman sa church. Ah, sa Balay.
1: Sa Balay. Po naman sa church.
2: Sa church.
1: MBBA family.
0: Wow, that's so nice.
2: Tapos, sino pa? Mga taga-IPSJ, mga co-teachers ko man. See you next school year.
0: Wow, that's so nice.
1: Kapdanan ko man sa work, no?
0: Wow.
1: Damo man ilonggot ito.
0: Oh, sige, sige. Sige, sige. You greet them.
1: Sila Miss Ethel, Miss Cha.
2: Mga friends ko pag ito sa college friends ko.
0: Ay, okay.
2: Ang matika Canada. Si Mickey, kag si Alvin, hello.
0: Ay, that's so nice.
2: Pag-ed. Ashley, nga raman sa UAE, kay Kring OFW man.
0: Abit ko si Ashley, manghod mo lang eh. May Ashley pa rin yun.
2: Friends ko sa college. Kag wow, si Joyce, that... kag si Abigail.
0: Wow, that's so nice, no? So, good day man dira gali sa taga MRRP First Baptist Church, no? Sakay man ng Marlene, kag sakay man ng Boy Morunaga, sakay Tatay Nuni Gamboa, no? Sakay Ma'am Eden, kag sakay Sir Jesse Gasolasco dira sa Manila. Good day man dira sa inyo, no? And also man sakay Ma'am Grace, kag sakay Ma'am Claire dira sa Hong Kong. Good day, no? So, balikan natin ini. Damo pagid kita na ipamatian sa ila, no? Kay mahatag sila sa aton sa mga advices, no? Kamodera nga mga young couples, kamodera nga mga nag-struggle subong, kun especially sa inyo calling, no? Kun anong purpose ang inyo nga kinabuhi, no? So we hope nga magapabiling kita sa pag-stick sa aton nga program kay maistoryahan na ipagid kita.
3: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sang Dios sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: Ito ang Encouraging Words Today. Mga salitang hatid ay kalakasan sa ating puso't espiritu. Hatid ni Luisa Ampil.
1: Ito po si Luisa Ampil with Encouraging Words, mga nuggets of wisdom na galing sa Bible. Naranasan mo na bang maligaw? Famous ako diyan kaya minsan ay joke ng aking mga kaibigan na magsuot ako ng magic kamison. Minsan ay papunta ako sa isang sales call sa Ortigas. Masubukan nga ang C5 noong ito ay bagong-bago pa. Sa kasamaang palad, papunta na akong Antipolo kaya pala wala akong makitang familiar landmark. One time naman ay na-shutdown ang freeway na ginagamit ko papasok sa guidelines dahil sa isang malaking aksidente. Wala pa naman akong cellphone noong panahon na iyon. Nakakita ako ng familiar street name. Unfortunately, putol pala ang kalye para makaabot ako sa kabilang lungsod, kaya pabalik-balik lang ako sa aking pinanggalingan. Si Zaccheo ay isang kolektor ng buwis na nagsikap na makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus, kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, "Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo." Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtasan'y dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw." Hindi niya kinailangan bigyang pansin si Zaccheo dahil hindi naman humingi sa kanya ng tulong. Ngunit alam ni Jesus ang niloloob nito, kaya ang pakikituloy niya sa bahay nito ay isang malaking pagsubok. Ang tuwang pagtanggap ni Zaccheo, "Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sino man, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya." Siya'y natagpuan ni Jesus, isang ligaw. Praise God, at napakagandang ending ang nangyari para kay Zaccheo. Inyong napakinggan ang Encouraging Words, isang production ng Guidelines International sa pakikipagtulungan ng FEBC, ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.

inyong napakinggan ang Encouraging Words Today ni Luisa Ampil. Hatid sa inyo ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company. Para sa inyong tanong o komento, tumungo sa www.guidelines.org.

0: Okay, so home stretch na kita, no? By the way, good day dira sa kay paring Nonoy Escalona. And then, also, sa kay Sir Robert Garcido dira sa MFBC nga office, no? So, Sir Wes, kag si Ma'am siya, no? Parting shots na kita, no? Last home stretch na natin subong. So, ano naman ang aton bala gusto ipaalinton? Ano ang mga lessons nga aton gusto i-share sa aton nga mga tagpalamati or sa mga struggling couples man just like you nga maybe nagapangduwa-duwa or nagapangamuyo pa or ang iban sa ila do chance na nga total hindi non-Christian diri. Mawala na lang ko, no? So, as a Christian, as a couple, ano naman ang ma-impart naton nga mga lessons for them?
1: Una, gid sa tanan, Pastor, ano gid ng pamuyuan gid. Right. Surrender, gid sa Ginoo. Kay, kung kita lang, hindi gid tayo kasarang kag hindi kita kainsindi kung ano brahon. Pero, with the guidance gid sa Ginoo, kay kami, when we started this journey, Pastor, na marriage journey, nang maging kapitan, gid kami nga verse, balang nga nagatagid sa amon, encouragement, kag na consider naman nga life verse namo ng Mark 11:24 basa sa Bible nga therefore whatsoever you pray you believe that you receive them and you shall have them.
0: Amen.
1: So
0: okay
1: na nagatag isa sa mga encouragement sa amo kag di lang magpangamuyo kundi maayo gid sang wisdom gid sa Ginoo pagi man sa mga pulong niya.
0: Right.
1: So through the reading man sang iyang sang scriptures kag of course nang ano man Pastor ng ano gid siguro nga ang for me bringin hambas aton nga faith over fear gid na muna.
0: Wow.
1: Hapos na siya tod hambal pero budla himo
0: dito na kamuya. Oo.
1: Oo Pastor pero amo gid ang isa sa mga ano kag ano gid dependence gid sa Ginoo
0: right.
1: Sa aton nga kogalingon kundi sa Ginoo gid ano itugyan ang tanan kay it's all by his grace lang gid
0: ang
1: faithfulness gid ko ano hindi kami worthy kag ano pero grasya lang gid sa Ginoo.
0: Amen. Wow, that's so nice.
2: Sige Pastor, sa ako naman ya siguro ang lesson tsaka tsaka yung advice siguro i-quote ko lang ang ano Pastor no familiar man nga verse ato ng Proverbs 3:5-6 mga Pastor nga trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all your ways, gid, acknowledge.
0: Amen.
2: Him kay, he shall direct thy path lang gid. Ang to si Ling kay ginay, Mrs. No, nga, tanan mo nga plano, tanan mo nga goals, yeah. Itugyan sa Ginoo, ipangamuyo eh, pangayo eh, kaalam, no, sa Ginoo, every decisions nga, imo, pag-aubrahon, kinanlan na yara gid ang Ginoo kaga pangayo ay discernment kaga ang pinaka nami gid na da, is ano eh ang pinaka silingan eh ang pinaka safest place naton is under gid sa kabubuton sa kung yara kita sa kabubuton sa Ginoo so amo lang gid na kung may yara kita mga goals no even struggles nato no idangat lang gid sa Ginoo kay ang Ginoo ya nakita ta man no wala gid ya tagapabaya ang Ginoo siya gid ang nagahimuno siya gid ang nagasustain no kag grasya lang gid only by his grace lang gid ya tanan Pastor.
0: Wow, that's so nice no. So at least no may na-learn naman kita may gin-impart kita no. Pero by the way, no, Ma'am Hermitan Pinko, dira sa New York, good day. Si Ma'am Judy Golden, dira man sa California, good day. Si Ma'am Imelda Liaguno sa New York also, good day man dira sa imo. No? Sa kay Ma'am Therese Ubahib, sa kay Sir Billy Buenafe, dira sa Bago. Sa kay Ma'am Edna Kevis, sa kay Brother Ramel Ilamparo, dira sa Himamaylan, good day man dira, no? Sa aton mga kaabyanan nga mga pastors dira sa South no. So basi may ara pa kamo mga parting shots. We still have about mga 2 to 3 minutes no. Basi may mga parting shots kamo sa aton dira nga mga family or sa aton dira nga mga sumulunod sang 1233 DYBS.
2: Ano lang siguro Pastor, nagpasalamat gid kami. Una gid sa Ginoo for this opportunity
0: Amen.
2: No. Kag sa imo man Pastor,
1: yes, thank you gid.
2: ma-share na mo na nga mong testimony.
0: Right, right.
2: We hope nga ano lang gid ang Ginoo gid sa gihapon ang mapasidunggan kag madayaw no sa sininga aga.
0: Amen, amen. Yes, ma'am siya.
1: Thank you, good pastor, sa sining opportunity. Ano, salamat gid sa Ginoo sa iyang ginhuman.
0: Yeah.
1: Kag paghumanon pa sa amon.
0: Yes,
1: it's all by his good by his grace lang gid kag iya gini goodness kag faithful na sa amon. Despite sang amon mga kulangan sa iya, iya gini ano ang himaya kagadayawan sa Ginoo lang gid.
0: Wow, that's so nice, no? So mga kaabyanan, no? Nagapasalamat man kita sa Ginoo because again, no? It is only by his grace, no? Kagina, dodamo pa sila kot ng mga verses ang sa kay Pastor Jun, no? Pero mag-close lang kita sa siniman nga verse, no? That can be found in Matthew 6:33. It says, no? But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Muna, nagapasalamat gi kita sa Ginoo, kag nagapray padayon nga ang Ginoo magagamit sa inyo dito, sa inyo naman nga pagbalik. Kag maybe sa inyo nga pagbalik na soon, no? Ma-part 2 kita siniya, no? Because we know nga, if you have something to tell about the goodness of God, hindi natin pag-ishat ang aton nga mouth, kuti let us share those things so that it will give encouragement to other people, it will inspire, and most especially, it gives God the glory that only belongs to Him. Okay? So again, nagapasalamat gi kita sa kay Engineer Wesley, sa kay Ma'am Charlene Faith, no? God willing, kita na kita sa masunod naman ng Merkulis. Nagapasalamat kita sa kay Sir Bonard, sa kay Sir Joel diri sa aton nga technical team, no? Ako naman ang inyong tatay sa Panimalay, Pastor June Luces. Good day. God bless us all.

0: kayang iwasan ng dengue. Sundin ang 5S ng Department of Health.
1: Search and destroy.
0: Linisin ang mga lugar na may naka-imbak na tubig.
1: Self-protection.
0: Magsuot ng long sleeves at pantalon. Pagpahid ng mosquito repellent.
1: Seek early consultation.
0: Magpakonsulta agad sa doktor kung may sintomas ng dengue gaya ng lagnat, rashes at sakit ng katawan.
1: Support fogging.
0: Sa mga lugar na may outbreak ng dengue.
1: Sustain hydration.
0: Uminom ng maraming tubig, lalo na kung may lagnat.
1: Isang paalala mula sa Save the Children.
2: Ang oras ni WBS alas 12:15.
3: Balita 12:33.
2: May hugto yan rin ang ulo sa ating mga balita para sa sining oras. Adlaw sang Miyerkules, Hulyo 1, tag 2026, sa balita lokal, masobra 1,900 ka baboy ang nagtaliwan gikan sa Balatian sa Negros Occidental. Sa balita nasyonal, biyahe ni Pangulong Marcos Jr. sa Canada dayon na inisino kay Secretary Gomez. 150 million pesos nga multa sa social media platforms nga wala ginaprotektaran ang mga bata, ginaduso ni Speaker D. Bongbong Marcos Jr. lauman nga mas magdalom ang kangtanan sa Pilipinas kag US sa pag-abot ni Ambassador Lipton. 175 power generation companies ginpadalaan sang show cause order sa Department of Energy. Department of Health ginklaro nga wala sang outbreak sang impacts sa Pilipinas. Kaso sang impacts o kon impacts nagnubo sang 79% subong nga tuig. Sa balita international, US gindubli ang bulig financial sa Venezuela matapos ang pag-igo sang duha kalinog. Kag sa balita sa hinampang, Alex Iala sulod na sa second round sang Wimbledon. Kagkaroon yari ng detalye sang aton mga balita.
3: Balita 12:33.
2: Una kita sa balita lokal, may kabilugan nga 1,902 ka mga baboy ang napatay gikan sa naglain-lain nga masakit sa 12 ka local government units sa Negros Occidental. Ang mortalities nagapakita sang 3.27% nga kabilugan o konsang kabilugan nga hog population sa apektado nga mga lugar, inisunog kay Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana. Ang apektado nga livestock makita sa bilog nga 89 ka mga barangay kagkalabanan sa mga iniara na hamtang sa Southern Negros Occidental. Giniklaro man ni Dr. Limana nga hindi pa maangot sa mga otoridad sa African Swine Fever o kung ASF ang tanan nga nagkalamatay nga mga baboy. Bangodamo sa mga baboy ang wala pa na test. Sa 12 ka-apektado nga LGUs, ang munisipalidad sang San Enrique ang kompirmado nga may ara sang kaso sang African Swine Fever o kung ASF. Samtang ginsiling ni Limana nga nagapakita sang clinical signs and symptoms ang mga patay nga baboy lapit-lapit sa ASF kag hog cholera.
3: Balita 12:33.
2: Katukita sa balita national, wala sang pagbag-o sa schedule ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbiyahe sini pa kadto Canada. Ini sa piyak sang ginpatigayon nga surprise rally sang Iglesia ni Cristo sa EDSA kagapon. Sunod kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, dayon ang state visit sang pangulo sa Vancouver, Canada sini nga Hulyo 1 tub-tub 5. May ara man sang business forums kag kunsa diin makilala sang pangulo ang mga Canadian investors agud kumbinsiron ang mas madamo nga pag-invest diri sa Pilipinas ilabi na sa IT, infrastructure kag energy sector. Sunod sa official nga pahayag, ini ang pinakauna nga state visit sang pangulo sang Pilipinas sa Canada sa sulod sang masubra 10 ka tuig nga amo ang nakita nga tikang agud mas ilabi pa nga padalumon ang madugay na nga relasyon sang duha ka pungsod.
3: Balita 12:33.
2: Nagpagwa ako nag-serve Sanday House Speaker Faustino Boje D. III kag House Majority Leader Ferdinand Alexandro ako na Sandro Marcos sang proposal nga Children's Social Media Safety Act nga magabutang o kung magahatag sang multa nga hasta 50 milyones peso sa social media platform nga hindi magsunod sa mga guidelines para sa safety sa mga bata sa internet. Sa ilalom sang proposal, ginadumili ang paggamit sang social media sa mga bata nga may edad 12 panubo, samtang ang mga 13 hasta 17 ang edad, tugutan lamang kun may pahanugot kagpadayon nga dumalahan o kun giyahan sang ilang mga parents o kun guardians. Ginalauman man ang mga platform nga magpatuman sang age verification, parental controls kag mga tikang batok sa mga harmful content. Mahimo man butangan sang temporaryo nga pag-istrikto kon pagdumili ang operasyon sa mga platform sa Pilipinas kon pabalik-balik ang padayon nga pagsupak. Tinutuyo sang proposal nga pabaskugon ang proteksyon sang mga bata sa social world kag iduso ang safe kag responsable nga paggamit sang

0: Usang kooperasyon sang Pilipinas kag US sa seguridad, ekonomiya, negosyo kag pag-abyanay sang mga pumuluyo sang duha ka pungsod. Ginbutang ni Lipton bilang embahador sa tong Pebrero 9 sininga tuig kag ginkompirma sang US Senate sa tong Mayo 18 siniman nga tuig. Subong nga tuig ginasaulog sang Pilipinas kag US ang ika-80 anibersaryo sang pagtukod sang ila formal nga diplomatic relations para yun man nga nagapabilin nga importante nga kabulig sang Pilipinas sang Amerika sa negosyo, investment, tourism kag security issues.
1: Balita 12:33.
0: Nagpagwa ang Department of Energy o kung DOE sang show cost orders batok sa 175 ka power generation companies sa bilog nga pungsod bangod sa ila pagsumiter sang o kung bangod sa indi pagsumiter sang kinahanglanon nga self-assessment forms. Suno kay DOE Secretary Sharon Garin, kabahin ini sang tikang sang ahensya agud ma-address o kung masolusyonan ang mga forced outages kag madugay nga pagnubo sang kapasidad sa mga planta nga nakaapekto sa supply sang kuryente kag sa mga konsumidor. Ginsiling sang tiglikom nga kalakip sa mga pagsupak nga ang indi pagsunod sa minimum fuel stock requirement nga importante agud masigurado ang padayon nga serbisyo sa publiko. Ginaduso naman sang Department of Energy o DOE nga wala nagakahulugan nga nakasala na ang mga kompanya bangod hatagan pa sila sang tion nga makapaathag. Apang kun mapaslawan ang mga ini nga maghatag sang nagakaigo nga eksplenasyon, mahimo sila mabutangan sang penalidad kalakip ang kanselasyon sang ila permit. Sa subong, ara pa sa idalom sang yellow kag red alert ang Visayas grid bangod sa pilit nga pag-untat sang operasyon sang iban nga planta sang kuryente.
1: Balita 12:33.
0: Gino-report sang Department of Health o kon DOE o kon DOH nga 55 ka kaso pa lamang sang mpox ang na-record sa Pilipinas halin Enero 4 hasta Hunyo 13 sini nga tuig. Sino kay DOH spokesperson Dr. Albert Domingo, mas manubo ini sang 79% kon ipaanggid sa 205 ka kaso nga na-record sa parehong nga panahon sa tong nagligad nga tuig. Ginsiling sang Department of Health nga wala sang outbreak o kon pagtaas sang numero sa mga kaso sang mpox sa pungsod sa subong. Dugang pa sang ahensya, wala inigin sa publiko ang detalye sang kada kaso agud malikawan ang stigma kag maamligan ang privacy sa mga pasyente. Sa baylo, ang mga LGU ang naghatag sang nagakaigo nga abiso sa publiko na hanungod sa mga kaso sa ilan na sakupan. Ang paathag sang DOH kasunod o kung matapos sang pagkompirma sang Mandaluyong City Government sa isa ka kaso sang mpox kung sa diin gilayon nga nagpatigayon sang contract tracing kag iban pa nga tikang agud malikawan ang paglaptas sang among nga balatian.
1: Balita 12:33.
0: Kato kita sa Balita International, gindugangan pa sang Amerika ang ilabulig financial sa Venezuela matapos ang pag-igo sang duha ka asud-asud nga linog. Suno sa US State Department nga may ara sang ginalukar nga $300 million ang US ang nasamit nga balor doble halin sa unang nga pledge nila nga $150 million. Ang nasamit nga pondo makabulig sa mga medical care, food assistance, tubig, sanitation, shelter, kaga protection kag logistics. Ang nasambit nga kwarta direkta nga ginhatag sa mga partner organization kaangay sang Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, World Food Program kag Red Cross. Ginbuksan man sang US ang Simon Bolivar International Airport sa Caracas, agud hatagan kahigayunan ang mga relief operations. Madumduman nga may ara

0: Ang masubra isa kalibo na ang nagtaliwan matapos ang pag-igo sang asud-asud nga linog sa tong nagligad lang nga semana.
1: Balita 12:33.
0: Kag sa balita sa sports, Alex Ayala sulod na sa second round sang Wimbledon. Sulod na sa ikaduhang round sang 2026 Wimbledon si Pinay tennis star Alex Ayala. Ini matapos nga pierdihon niya si Renata Zarazua sang Mexico sa score nga 6-1-6-2. Halin sa pagsugod sang hampang, dominado sang Pinay tennis star ang sambit nga hampang. Ang daog amo ang una nga main draw win ni Ayala sa Wimbledon. Ini man ang iya ikaduha nga main draw nga daog sa Grand Slam matapos ang una nga daog niya sa first round sang US Open sa tong nagligad nga tuig. Ang number 29 nga Pinay tennis star mahimo maatubang niya si Anay World. Number 1 kag 23 Grand Slam winner nga si Serena Williams sa masunod nga round.
1: Balita 12:33.
0: Kag amo yadtong nagapanguna nga balita sa sininga oras. Para sa balita 12:33, sini ang inyo manugbalita Ruth Clower. Para naman sa aton pahanom do Salmo 34:8 nga siling ang pulong sang Dios. Tilawi bala ninyo o kon tilawi bala ninyo kag hibalua kun daw ano kaayo sang Ginoo. Bulahan ang tao nga nagapangayo sang proteksyon sa iya.

0: serbisyo publikong aksyon.
1: Ang dengue ay isang virus na nakukuha sa kagat ng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Kadalasang tumataas ang insidente ng sakit na ito tuwing tag-ulan. Walang partikular na gamot para sa sakit na dengue. Maaari rin itong ikasawi ng mga magiging biktima. Ang susi para mapagtagumpayan ang dengue ay nasa pagiging maagap sa pagtukoy sa mga sintomas. Narito ang ilan. Mataas na lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 9 na araw. Pananakit ng kasukasuan, pananakit ng ulo, pagkakaroon ng mga pulang pantal sa katawan o rashes, pagdurugo ng ilong, pagsusuka. Dapat natandaan na makasasama sa mga pasyente na may sakit na dengue ang pag-inom ng gamot na aspirin. Kung ang mga sintomas na ito ay lumabas sa isang taong may sakit, mainam na agad siyang dalhin sa ospital.
0: Ang sakit na dengue ay maaaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Ebanghelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Alam nyo, hello! July 1 na mga kaagapay. Grabe. We're on the 7th month na, beginning na naman. And before you knew it, August, September, October, puro na, makakarinig na naman tayo ng mga Christmas songs, di ba? But life is so fast, di ba? Ang bilis na po ngayon. So, kamusta kayo mga kaagapay? How are you? At maaring ang inyo pong Wednesday ay wonderful, di ba? Maaring ang Wednesday niyo po ay wonderful. Maraming bagyo, di ba? Last week, ang dami-dami mga bagyo, si Francisco, kung sino-sino pa. Diba po? At yung mga bagay-bagay na yon, maaring malakas ang hangin, winterfall, maaring wobbly Wednesday ngayon, wobbly, hindi natin alam ang ating footing, we don't know what to do, diba po? Pero, ano pa po ba dapat, Daddy Paul?
4: Abay, ganito yan. Wow, wow, wow, wow! Hallelujah!
5: Oo, wow, wow, wow, wow, hallelujah. Kasi pwede rin tayo maging wandering Wednesday, no? Dalawa yung wandering eh, nag-iisip ka, o wandering, naliligaw ka, di ba? Pero, kailangan, wow, wow, wow, wow, winnable Wednesday pa rin tayo mga kaagapay. Nadagdagan na yung mga W's natin, ano?
4: To the rare march.
5: Okay. So, dire-diretso tayo mga kaagapay, di ba? Walang ano, walang, at alam naman natin na God is always able. Amen po ba?
4: Amen.
5: So, kayo po yung nakikinig ng programang gabay on a winnable Wednesday, o di ba? Alam natin magtatagumpay pa rin tayo ano man ang pinagdadaanan natin. Ngayong winnable Wednesday, kung kayo pa yung nakikinig, gamit po ang transistor radio o PM radio at nakukuha niyo po ang ating programa sa pamamagitan po ng transistor radio at narito kayo sa Luzon, ay nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at nakikinig po kayo ng ating program at ang gamit nyo po ay transistor radio o PM radio, ayan, nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, dyan po gamit po ang Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo at maganda pong inyong internet connection. Definitely maganda ang reception and that goes as well sa ating mga kaagapay sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar na naka-tune in sa atin, sabi nga real time 5:30 to 6 dito sa atin. Pero aking kaibigan si Best Francisco, na nandyan sa Tasmania dati, narito sa Pilipinas. Nagpapalipas ng winter, o, oh, diba? So, best thank you dun sa Whitbix, ha? So, yon. So, salamat sa Panginoon for that. At alam natin na patuloy pa rin tayo sa ating pagsunod sa Panginoon. That goes as well sa ating mga kaagapay na nag-post po kayo, nag-comment sa ating Facebook live stream. Maraming maraming pong salamat. Napakatinding encouragement po yun sa amin ng Daddy. At hindi lang po sa amin, ha? Kundi sa buong FEBC, buong DCIS. Kasi yung maging active po kayo sa ating mga talakayan, mag-comment, napakalaki ang encouragement sa bawat isa. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement. Paano tayo magkakaroon ng winnable Wednesday today? At magkakalimutan ng Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hakdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na ito'y binubuo ng matandang tipan at bagong tipan, at dahil doon ay kumpletong salita ng Diyos, na sa inyo po'y tunay na magliliwanag, at hindi lamang yun, tunay na gagabay sa ganap na katotohanan. Amen, amen. Wow, wow, wow, wow.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. O yan, legit na tayo, ha? July na. Legit na yung ating topic na peace and progress, kapayapaan ang susi sa kaunlaran. O yan. Kaya ito po yung ating pinag-uusapan. Kasi nga po, napakahalaga ng tayo ay peacemaker. Tulad po ng paalala sa Matthew 5:9, sabi niya, mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Di ba po? So, recap lang tayo. Nung Lunes, pinag-usapan natin ang unang dapat nating magagawin ay payapain ang ating isipan. Calm our minds. O, totoo yun. Nakita natin ang kahalagahan ng isang mapayapang isipan na nakukuha natin sa pagkakaroon ng mga mindfulness practices tulad ng breathing, yung binavalue natin ang quiet time sa ating tahanan o kahit yung time natin sa nature. O yung kahalagahan din ng pagmumuni-muni, pagbubulay-bulay, at definitely ang kaugnayan natin sa Diyos ng kapayapaan. Yun yung pinakamatindi doon. Kahapon naman, nakita natin na kailangan mamuhay tayo ng simple. At magpahirapan ang sarili sa pagnanais na magkaroon pa ng marami. Kundi matutunang maging kontento sa mga bagay-bagay o pag-aari na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. O, ano naman ngayon? Okay, dalawa yun ngayon eh. Una, educate yourself and teach others about injustice and inequality and about peace. So, pag-aralan natin at ituro natin ito, yung patungkol sa kawalan ng hustisya, kawalan ng ikalidad, equality, at patungkol sa kapayapaan. Ang mga sistema kasi na nagpo-produce ng injustice at inequality ay nakaasa sa kanilang abilidad, sa totoo lang, na manatiling nakatago sa general public. Invisible sila. So, ang mga taong hindi directly naapektuhan ng injustice at inequality ay kadalasang nahihirapang maunawaan ng mga bagay na ganito, lalo nang tanggapin ang katotohanan na nangyayari ang mga ito. So, upang magkaroon ng tunay na mas just at equal na society, kailangang dalhin ang mga issues na ito sa mainstream. At saludo ako sa mga tao na talagang isinosurface ito, lalo na sa mainstream. So, pag-aralan natin ang patungkol sa mga structures na nagpo-produce ng injustice at inequality. Pag-aralan yung mga historical legacy nito, pag-aralan ng patungkol sa historic struggles para po sa justice at equality, patungkol sa social movements, patungkol sa mga critical events na kung saan ang tunay na progress o pag-unlad ay nangyari. At ang mga tunay na bayani kung bakit ito nangyari. So, gamitin ang kaalaman upang mag-generate ng mga creative at strategic ideas para ma-actionan ito. Ituro mo to sa iba at mag-inspire ng pambabago. So, pag-aralan natin yun. Hindi natin kailangan, you know, to be blind about it, to see it, to address it, to learn about it. That's one. Pang-apat, sabi ganun, orient your professional life towards peace. So, iayon ang ating profession para sa kapayapaan. So, teacher ka ba? Kung ganun, turuan mo ang iyong mga estudyante ng critical na pamamaraan ng pag-analyze ng conflict, gera, at inequality. Isa ka bang healthcare worker? Anong ginagawa mo upang ang healthcare system ay mas maging makatarungan, di ba? Ikaw ba ay pulis? Kamusta ang iyong department para sa pag-address ng mga harmful effects ng common practices ng kapulisan? Ikaw ba ay isang entrepreneur? Ginagamit mo bang iyong skills upang ma-address ang social cause? Ikaw ba ay nagtatrabaho sa global aid industry? Anong ginagawa mo upang maging maayos ang aid nito? Diba? I-consider ang mga pamamaraan ng iyong trabaho ay nagko-contribute para sa pag-address ng injustice at inequality. So, maging potential na mag-contribute sa kapayapaan at katarungan. That's a choice kasi. Linawin natin yung mga social issues na malapit sa puso. Ako, sa akin, ang malapit talaga sa akin yung tamang pagbabayad sa mga tao. Yun. Malapit yun sa akin. Maglaan ng panahon upang pag-isipan at humanap ng paraan upang ma-address ang mga issues sa iyong work at professional life. Maghanap ng opportunities upang makagawa ng pagbabago o lumikha ng pagbabago. Halimbawa, sa atin pong mga ano, dyan, sa gobyerno, sa offices, meron pa bang ang tawag nito? Lagay. Yung mga ganyan. Huwag na po natin gawin yan. So, ang mga practical na issue ay unique sa bawat uri ng profession. So, alam niyo po, tamang-tama, the Lord reminded me of this. Tamang-tama po yung lyrics at awitin na isinulat ni Jill Jackson at C. Miller. Sabi na, "Let there be peace on earth and let it begin with me. Let there be peace on earth, the peace that was meant to be. With God as our Father, brothers all are we. Let me walk with my brother in perfect harmony. So let there be peace with me. Let peace begin with me. Let this be the moment now. With every step I take, let this be my solemn vow to take each moment and live each moment in peace eternally. Let there be peace on earth and let it begin with me." So mga kaagapay, tinatawag tayo ng Panginoon bilang maging peacemakers. Paano natin 'to ginagawa? Sa ating pamilya, sa ating buhay, sa ating workplace, sa ating church. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Ganda uli ana, peacemaker, calm our mind, relation with our God, injustice, invisible, just for justice, equality, create to influence peace, analyze what is happening today, work for peace, pay rightly, government, lagay, wow, peace begin in me, in my heart, and Jesus will do that in our life because He is the Prince of Peace. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito, Disciples and Discipleship. Kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pag-iebanghelismo sa mundong ibabaw sa end times. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Be servant of everyone. Maging mapaglingkod sa kapwa. 1 Corinthians 9:19, kahit malaya ako at hindi alipin ang sinumang tao, nagpapaalipin ako sa lahat para makonvince ko ang mas maraming tao tungkol kay Christ Jesus na pagliligtas. Bear fruit, mamunga kayo ng marami. John 15:8, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Magbubunga ng marami ang mga nakakabit sa akin at ako sa kanila. Ngunit, what? Kasi wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Maliwanag. Disciples invited. Matthew 9:9, habang naglalakad si Jesus, nakita niya si Martha, isang tax collector na nakaupo sa pwesto niya. Sinabi niya, sumunod ka sa akin. Sa Luke 1:16-17, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng Lake Galilee, nakita niya ang magkapatid na mangangisda, sina Simon at Andrew. Mangisda sila noon gamit ang lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at tuturuan ko kayong mangisda, pero imbis na isda, tao ang huhulihin ninyo. Do not love race. Philippians 2:15-16, dapat ganito tayo mag-isip, tayong lahat na matatag na sa pananampalataya. Pero kung mayroon sa inyong iba kung mag-isip, liliwanagin ito ng Diyos sa inyo. Basta magpatuloy tayo, upo magpatuloy tayo sa direksyon natin hanggang ngayon. Influence the world as salt. Matthew 5:13, kayo ang asin ng mundo, pero pag wala ng alat ng asin, paano ito mapaalat? Wala ng kwenta yon, itatapo na lamang at tatapakan na lang ng mga tao. Jesus must be above family. Luke 14:26, hindi ka pwedeng maging disciple ko unless mahalin mo ako nang higit sa tatay at nanay mo, asawa at mga anak at mga kapatid, at kahit sarili mong buhay. Live it for Jesus. Iwan ang lahat at sundin si Jesus. Kaya kung hindi mo kayang i-give up ang lahat ng meron ka, hindi ka pwedeng maging disciple ko. Listen alone to Jesus. John 10:27, kilala ng aking mga tupa ang boses ko, at kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Love God with all your heart. Deuteronomy 6:5, mahalin niyo si Lord na inyong Diyos ng buong puso at isip, pati ng buong lakas ninyo. Mark 12:30, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong isip mo, at buong lakas mo. Make disciples, Matthew 28:18-20, kaya sige, lumakad na kayo, gawin ninyong disciples ang mga tao sa lahat ng bansa. Ibaptize ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, kasama ninyo ako palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Potential disciples, excuse. Matthew 8:21, sabi ng isa sa mga disciples ninyo, pwede po bang umuwi muna kami? Palibing namin tatay ko. Luke 9:59, sinabi ni Jesus sa isa pang lalaki, sumagot sa akin, Sir, pwede po bang umuwi muna para ipalibing ang tatay ko? Resist the devil, James 4:7. Kaya nga, magpasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang devil at lalayo siya sa inyo. Run so that you will win. 1 Corinthians 9:24, alam naman ninyo na sa race, tumatakbo ang lahat, pero isa lang ang makakakuha ng prize. Kaya galingan ninyo ang pagtakbo para makuha ninyo ang prize. Self-denial. Matthew 16:25, sinabi ni Jesus sa mga disciples, kung gusto ninyong sumunod sa akin, kalimutan ninyo dapat ang sarili nyo, pasanin ninyo ang krus, at sumunod kayo sa akin. Steadfast in commitment. Matthew 8:31, sinabi ni Jesus sa mga sumusunod sa kanya, kung sinusunod ninyo ang teachings ko, disciples ko talaga kayo. Wow, wow, wow. Amen, amen. Salamat po, Ama, sa kabutihan ninyo. Magpakailanman, hindi po kayo nagmamaliw. Kayo rin po ang kahapon ngayon at magpakailanman. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Wow, wow, wow. Amen, amen. Diba, Ana?
5: Opo, Ama. Totoo po yan. So, alam niyo po ang best way ng discipleship, pag-member po kayo ng grupo na maliit, small group ang tawag natin. Kasi doon, pwede kang maging ikaw yung nagli-lead. Ako pa may group ako, ang tawag namin Jaspers. At ang pinag-aaralan po namin, Daddy, Secrets of the Vine. Yun po yung John 15. Kaya napakaganda. So, doon namin pinag-aaralan, dinidiskusyon yun, paano tayo magbubunga. So, mga kaagapay, kung kayo po involved sa inyong mga churches, maganda yung may small group, di ba? Hindi lang kayo umaasa sa pastor. Kayo mismo, nag-aaral ng salita ng Diyos, nag-encourage sa bawat isa at patuloy. Now, you can call it an e-group. Sa CCF, that's a D-group. Sa VCF, that's a V-group. Kung ano man po yan. Doon po lumalago yung mga churches na yan dahil meron silang discipleship group. So, ganun din tayo kahit sa maliliit na churches, we can do that. Para patuloy na para lahat tayo lumalago. Hindi lang bilang disciple, kundi bilang discipler din. Okay, so let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi nakafocus ngayon kami sa discipling at saka nakikita namin, Lord. Maraming mga challenges, pero salamat po. Ikaw po ang aming kasama. Salamat po na kahit po sa mga small groups namin, Panginoon, we're able to discuss your word. Kumbaga, nagkakaroon kami ng opportunity na ma-share to sa amin, maging relevant sa aming buhay, paano to mag-i-impact, anong pwede namin gawin. Panginoon, those are transformational, ang mga way of becoming a disciple and becoming a discipler. So Lord, dalangin ko po sa aming mga kaagapay, bawat isa po, dalangin namin, meron silang mga small group or bahagi ng small group at nakakapag-aral ng iyong salita. Lord, today, salamat po. May mga kaagapay din po na today is your special day. Unang-una na po si Mikmik Mejares, si Tess Lavarias, si Jose Abelio Arceo, si Adi Miguel. Ganun din si Matthew Appleyard. Panginoon, thank you Lord for his life. We pray for him. Ganun din po kay Queen, kay Kwek-Kwek. Dalangin namin continue to bless them, Lord. Bless the works of their hand. And yung plan po nila, Panginoon, ikaw ang magbigay ng favor nun sa kanila. Bless din nyo po si Nieva, my sister-in-law. Ganun na rin po si Sai, yung buong family nila. Ganun din po, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay ng aking classmate dati, si Daisy Legaspi Bueta. Dalangin po namin, Panginoon, your blessings upon her. Lord, today, we pray for families who lost loved ones lately. Marami po yan. Panginoon, naalala po si Kuya Rolly Atienza. Panginoon, dalangin po namin buong family ng Atienza. Naalala ko din po, Panginoon, ang family ng Manimtim. At meron pong mga Panginoon, mga iba. Ganun din, Lord. May mga kaibigan ako na I learned who are going through the battle of cancer. Father, I pray that you will continue to give them strength, healing, Panginoon, and provision. Lord, syempre ang puso namin, healing talaga, Lord. So Lord, we ask, hindi po man namin maunawaan kung ano yung purpose mo in all of this. But Lord, may we focus our eyes on you because you know what is best. So Lord, we really ask for healing upon them. So Panginoon, marami pong salamat kasi nakikita mo yung puso namin. Nakikita mo po, Panginoon, yung desire ng aming heart. So Lord, thank you because you are a God who answers our prayers. Marami pong salamat.
4: Panginoon, salamat po sa kabutihan ninyo magpakailanman. Hindi po kayo nagmamaliw. Kayo rin po ang kahapon ngayon at magpakailanman. Kaya looking unto Jesus, the author and the fulfiller of our faith. Kung kaya't wow, wow, wow, amen, amen, hindi niya talaga kami lalampasan. Amen, amen, amen.
5: So mga kaagapay, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, talagang ano yan? that's a choice we have to make. Kasi tayo bilang mga mananampalataya, alam natin kung, di ba, nung bago tayo, somebody is mentoring us, di ba po? Kaya nga tayo lumago. Ngayon, pag tayo naman eh, mga quote and unquote, malago na, hindi ko masabing malago eh, mature na Christian na, dapat naman tayo ay nagme-mentor din ng iba, di ba? Nag-reach out din tayo sa iba. So whether we could always facilitate a small group, pwede yan. We could also be a teacher, a Sunday school teacher, di ba po? Napakalaking ministry din yan. Nandun tayo sa, you know, passing on the learnings that we have in the Lord. And that's a very good way of doing so. Teaching Sunday school, doing e-group. Sa amin po kasi, sa MCF, ang tawag namin encounter groups. So we are always advising every member, pag bago sila, lalapitan, are you part of the e-group? Eto. So we can do that. Sa amin sa ladies, I think we already have 14 groups of e-groups. So nakakatuwa yan, and we're all studying Secrets of the Vine. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it's a series of choices.
4: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni Luwal, hatid pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
5: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po ang Kuya Benji Musura, at ang ating pong gabay barkada sa Broadcast Engineering, Radyo TV, Protect, Bukawi Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon, at si Jericho Flores po ang narito.
4: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortiz, nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
3: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
6: I've learned that the best classroom in the world is at the feet of an elderly person.
7: I've learned that what we have done for ourselves alone dies with us. What we have done for others in the world remains and is immortal.
6: I've learned that one sincere apology is worth more than all the roses money can buy.
7: I've learned that being kind is more important than being right.
6: I've learned that when you're in love, it shows.
7: I've learned that I feel better about myself when I make others feel better about themselves.
6: I've learned that having a child fall asleep in your arms is one of the most peaceful feelings in the world.
7: I've learned that you should never say no to a gift from a child.
6: I've learned that I can always pray for someone when I don't have the strength to help him in some other way.
7: I've learned that no matter how serious your life requires you to be, everyone needs a friend to act goofy with.
6: I've learned that sometimes all a person needs is a hand to hold and a heart to understand.
7: I've learned that simple walks with my father around the block on summer nights when I was a child did wonders for me as an adult.
6: I've learned that life is like a roll of toilet paper. The closer it gets to the end, the faster it goes.
7: I've learned that we should be glad God doesn't give us everything we ask for.
6: I've learned that money doesn't buy class.
7: I've learned that it's those small daily happenings that make life so spectacular.
6: I've learned that once a relationship is over, if you experienced more smiles than tears, then it wasn't a waste of time.
7: I've learned that under everyone's hard shell is someone who wants to be appreciated and loved.
6: I've learned never to humiliate another person. Always give him an honorable way to back down or out of something and still save face.
7: I've learned that the Lord didn't do it all in one day. What makes me think I can?
6: I've learned that if you are still talking about what you did yesterday, you haven't done much today.
7: And I've learned that when you plan to get even with someone, you're only letting that person continue to hurt you.
6: I've learned that the older I get, the smarter my parents become.
7: I've learned that love, not time, heals all wounds.
8: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
9: FEBC Philippines, until all have heard.
10: Tinasyu tiyeping yu, chinhuahitang di kong diyong gabli sa tu di ho ma, upiang ama u koi lok ma, chiang tiyang jisui si kwa tuye bak si, di si kwa su si anikong, ting peyang, si song e lang di tekak che hui, kwa chuki e lang di tekak niya hui, 受伤的你得靠解药伫受伤的所在，有患病的人你得靠医治，压伤芦苇你得靠无拍断，灭失的电器你无本事，要先呢你输能力，软弱的你加力量予伊。上帝，你是阮的避难所，你是阮的力量。地虽然改变，山虽然摇动到海深，阮也无惊。万军的耶和华甲我同在，你是我的避难所，你是我的力量，是我的盾牌，是我的上帝。请欣赏这一首的诗歌。

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon nga ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYVS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa atong eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidung kag pagkilala sa atong nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kag aktibidad sa Santapit Division of Bacolod City kaupod sa atong mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Akong inyo kaupod subong sa 1233 Radio DYVS alauna 3:30 to alas 2 sang hapon sa atong School Buzz Season 2. Ako si John Del Cruz. So maayong hapon sa atong mga tagpalamatik kag sa atong mga tagtumalan ako kag sa mga kapadayon nga suporta sa atong nga programa. So this is a new day of new information. So mga gusto mag-greet, suggest, or comment, igasulat lang ini sa atong nga comment section kay akon ini basahon kag tamyawon. So today may ara kita i-discuss about technology nga nag-change gid sa atong nga kalibutan subong, which is ang AI or ang artificial intelligence. So I know tamo it sa inyo ang nagagamit ChatGPT, AI chatbot, say image generators or AI assistants. Ang iban sa inyo may have already used AI para mag-search sang information, mag-create mga reviewers or buligan ikaw sa imo assignments. But here is an important question. Kung kita nagagamit sang AI, kita bala may gakatun-an or ang AI ang may gakatun-an halin sa aton or sila ang nagatuon? So amo ina ang i-reflect naton today. So think about ang calculator. Kung i-appa makutun mo ni siya or ask mo siya, 10 plus 10, iniihatagan kanya sang answer. So imagine niya ang more advanced nga computer system nga maka-answer sa imo question, makasulat sang stories, maka-create images, or maka-translate languages kag maka-assist sa imo nga learning. So that is a simple way para intindihon ang AI. So ang artificial intelligence is isa na siya ka technology nga gin-design para mag-perform sa mga tasks nga usually nag-require sang human intelligence. However, ang dapat natin panumdumon kag i-remember gid is AI hindi na sila human being. Wala na siya feelings, kag wala na siya personal experiences. And most importantly, ang AI gakasalaman. So according to UNESCO, ang mga estudyante dapat ma-develop ang ilang AI literacy para maintindihan nila ang both capabilities kag limitations ng AI kagamiton ini responsibly. So if ang isa ka robot be, maka-answer sang imo nga every question sa imo examination, so automatically na bala nga natun-an mo na ang imo nga lesson. So of course, think about that question. So today, nga abala ang AI importante sa atong education. So subong sa damong eskwelahan kag gobyerno around the world. Of course, kita naga-explore sang ways para i-use ang AI safely kag effectively sa education. So sa Pilipinas, may anak kitang mga programs na naga-promote AI literacy kag in-introduce ini para buligan ang mga students, teachers, kag parents para intindihon and the responsible use of AI. So ang goal na diri is para ma-ensure ang technology is safe, useful, kag human-centered sa pagtuon. So amo ini ang mga positive ways nga ang AI makasupport sa aton nga education. So ang AI maka-explain difficult lessons. Ang AI maka-create study guides kag reviewers. Ang AI maka-provide practice questions. Ang AI maka-improve sang grammar and writing. Ang AI maka-translate words and text. And ang AI maka-generate ideas para sa mga projects. So kung gina-use natin correctly, ang AI maka-buligid nga maging efficient ang aton nga learning. However, parehas na sang ibang nga tool, it must be used properly. So, ang isa ka pencil, makabulig sa isa ka bata nga magsulat. But, ang bata nga wala nagatuon kung paano magsulat. If someone ang nagakapyot sang lapis para sa ila. So, ang same principles ina, nag-apply sa aton nga AI. So, ang learners, sa aton mga learners nga nagapamatik na galantaw subong, i-answer ang amo ini nga question sa inyong mind. What is one thing nga imo nga maubra independently without AI? And what is one thing nga mabulig sang AI sa imo para mag-improve ikaw? So next, not everything na ginahambal sang AI says is correct. So ina isa ka very important fact. So damo gid sa mga tawo ang nag-assume ang information nga nagahalin sa AI, it must be correct. But that is not always true. Sometimes ang AI naga-provide sa aton inaccurate information. Sometimes details, mga incomplete. Sometimes ini naga-generate information nga wala actually naga-exist. Because of this, damo gid ang mga experts nga naga-recommend nga i-verify anay ang mga AI-generated information paagi sa mga reliable nga sources. So whenever ka mag-use ang AI, pamakota ini ng mga questions. Or ubrahang amo ini. Mag-ask questions, think critically, check reliable sources, and do not immediately accept every answer as true. So a truly intelligent learner, wala lang sila simply nag-receive answers. Ang isa ka-intelligent learner, nag-examine whether ang answer are correct. So if ang AI nag-provide sa imo isa ka answer kag sa imo nga textbook naman niya nag-provide different answer, diin nga source ang imo nga patihon and nga abala. So sa aton nga mga learners kabalo-bala kamo nga one of the most important skills of the 21st century is critical thinking. So ang critical thinking amo ini ang abilidad nga samtang ikaw naga-question, naga-analyze, naga-evaluate evidence, and of course, naga-make informed decisions. So, ang experts naga-emphasize did gid na while naga-use ang AI, ang mga learners dapat continue gid nga mag-develop critical thinking kag media literacy skills. So, for example, if ang AI maghambal simo sang isa ka piece of information na correct, pwede ka gid makapamangkot. How do you know this? What is the source? Are there other sources that support this claim? Or is this information reliable? So kung pamakutun mong amo ini mga questions, you are using your mind actively. So remember gid nga ang purpose sang education is not simply to get the answers. The purpose of education is to learn kung paano bala ikaw manumdom. So let us imagine duwa ka students. Si Anna kag si Ben, duwa sila may ara assignment. Si Anna namangkot sa AI sang answer kag ini immediately yang naging copy. Si Ben naman niya nag-ask man kay AI for help, pero ginbasa niya mayo ang mga response carefully. Nag-research pa gid siya further, ginintindi niya ang topic, and gin-rewrite niya ang information using sang iyang own words. So, sino ang mas nakatuon kaysa sa ila? Sino ang mas may nabalaan? So, of course, ang sa ila nga duwa, that is Ben. Kasi siya yan nag-use lang sang AI as learning partner rather than substitute niya sa pagpanundun. So whenever kitang nag-use ang technology and internet, kita nagiging digital citizens. So as digital citizens, may ara kita mga responsibilidad. So ang mga responsibilidad naton dapat gamiton naton sa technology, nag-include na diri ang pag-respect sang others online, pag-protect sang personal information, pag-avoid misinformation kag fake news, pag-give some proper credit sa information nga imo nga ginakwaan nga sources. Next, pag-use sang technology for positive purposes. So, ang AI is included in these responsibilities. So, dapat wala natong ginagamit ang AI to cheat, to deceive, or to harm others. So, instead, dapat gamitin nato ng AI as to learn, to grow, and to improve ourselves. So if ang AI maka-create sang imong entire assignment and i-submit mo ini as your own work, are you being honest? Why or why not? So amo na questions pwede yung good ma-answer within your mind, with your friends, with your family, or with your teachers. So here are some important facts. So ang AI is a tool, and human beings must still think and make decisions. And not AI, and not every AI-generated answer is correct. So reading, writing, and research remain an essential skill. So responsible use of AI is part of being a good digital citizen. So sa atin ng mga learners in Bacolod City, today, about artificial intelligence, na learn natin nga iniisa ka valuable na learning partner. However, i-remember gid ini, ang AI should never replace your ability to think. Technology is only a tool. So ang real strength nagalay sa imong ability to question, analyze, create, and learn. So of course, i-discuss naman nato next is how to use AI honestly, responsibly, and fairly sa eskwelahan. So as technology becomes more available, ang mga learners, di sila nagapangita sa new ways para ikumpleto ng ilang assignments, projects, reports, kag presentations. While ang AI makaprovide sa aton sa support, ini also makabring sa aton important responsibilities. So i-remember again nga ang good character is just as important as good grades. So of course, have you ever heard the phrase, academic honesty? So academic honesty means doing your own work, telling the truth about your learning, and giving proper credit when using the ideas of others. So imagine bala ikaw nag-take sang mathematics test. If ang isa, if may atatawag dira ang nag-hotik sa imo sang answers, kaging copy mo ini, did you really learn the lesson? So of course not. Same na daan ng principles nga nag-apply sa AI. If ang isa ka sudyante nag-aas ang AI nga kumpletuhon ng iyang entire assignments, kag i-submit ini without understanding the content, ang estudyante maka-receive grade, pero ang learning wala gid truly naka-take place. So ang education is not simply about completing tasks. It is about developing skills, knowledge, values, and habits nga makabulig sa atin throughout our life. So which is more valuable? Getting a perfect score by copying answers or earning a lower score honestly while learning from your mistakes? So AI is a helper, not a substitute. So think about riding a bicycle. At first, may arag yung tao nga mabulig sa imong balance. Pero eventually, ma-learn mo gid ina how to ride that on your own. So ang AI dapat mag-work man in a similarly way. Ang AI dapat nag-support sa learning, hindi nag-replace sa learning. For example, ang AI makabulig sa imo explain difficult concepts, suggest ideas for projects, create practice exercises, summarize long readings, improve grammar and sentence structures. So ining makabulig gid sa imo to strengthen learning. However, may mga problema gid nga nag-arise kung ang mga student nag-allow ang AI lang ang maubra sang tanan nilang ulo brown. So for example, ginaas nila ang AI. I know some of you na ubra gid ini. Ginaas ninyo ang AI nga magsulat sang essay kag i-submit ini nga wala nyo ginis lang, gina-copy-paste nyo lang. Or gina-use ang AI-generated answer during some test without permission. Or gina-copy nyo ang AI responses without understanding them. Or gina-claim ninyo nga ang AI-created work as entirely one's own. So kung iniga katabo, ang mga student makamiss gid valuable opportunities to learn. So think about a skill nga imo nga natun-an. Perhaps ini nagkumpaano mag-ride bicycle, mag-swimming, drawing, cooking, singing, or playing a sport. Ini bala na master mo ang amo ini mga skill if may ara iba nga nag-ubra ini para sa imo. So learning requires effort, practice, and persistence. So next, let us understand the plagiarism. So one important topic na connected yun sa AI is plagiarism. Ang plagiarism nag-occur when ang isa ka person nagagamit sang words, ideas, or work sang ibang kagina-present ini as own. So this is considered dishonest sa mga eskwelahan, universities, and workplaces. So even before ang AI nag-exist, ang mga estudyante ginatudluan gid nga hindi directly nga mag-copies halin sa libro, websites, or classmates. So today, ang same principle nag-apply sa AI-generated content. So if ang AI nag-sulat sang paragraph, kag ang student nag-copy sini word from for word without reviewing, revising, or acknowledge any its use, ang mga questions about originality may arise. So isang responsible learner nagagamit sang AI as a starting point for learning rather than a shortcut to avoid learning. So if ang isa ka machine be, for example, nagsulat sang imong report, nag-create sang imong presentation, kag nag-answer sang imong questions for you. So what part sang amuin ang work ang halin gidya sa imo? So now many students gid ang hindi namian nga kakasala sila. However, mistakes are one of the best teachers. So imagine bala if ang isa ka bata nag-learn how to walk. Ang amuin nga bata kapila matumba, but each fall teaches balance. So imagine man ang kau nag-learn multiplication. Perhaps may ala mga problems nga nagkakasala ikaw. Pero those mistakes help you understand ang correct method. So when ang mga students nag-rely gid heavily sa AI to avoid mistakes, they may also miss opportunities to grow. So ang learning, nagakaitabo kung kita nag-try, nag-make mistakes, nag-reflect, nag-improve, and nag-try again. Kaya ang success is not the absence of mistakes. Success is learning from them. So another important responsibility kung kita nag-use AI is protecting personal information. So damagid sa mga AI tools ang nag-operate online. Therefore, ang mga estudyante dapat maging careful gid about information nga ilang nga gina-share or inyong nga gina-share. So hindi gid mag-share sa inyong passwords, home address, personal identification numbers, financial information, private family information, sensitive school records. So if ikaw unsure ka whether information dapat gina-share online, mamangkot sa isa ka parent, guardian, or teacher. So you remember again nga once ang mga information naka-post online, ini super budlay gid nga i-remove completely. So responsible digital citizenship protects the privacy and the privacy of others. So before ikaw bala mag-post or mag-share information online, ikaw bala nag-stop kag nagapanumdom kung sino ang makakita sini kag nga abala ina important. So ang good digital habits nag-include ang thinking before clicking, verifying information before sharing, respecting copyright and intellectual property, gayus ang technology responsibly, nag-ask questions kung uncertain ikaw or kung gududuwa ka, nag-learn continuously, and balancing screen time with offline activities. Kaya ang technology is powerful, but wisdom comes from knowing how and when to use it. So susubong amuni ato ng mga key lessons. Ang academic honesty means doing your work truthfully. AI should support learning, not replace it. Plagiarism is presenting someone else's work as your own. Kag ang mga mistakes, part ina sang imong own learning. Kag personal information dapat protektahan gid online. So fairness and integrity also matter both in school and in life. Kag responsible technology use helps build trust and character. So sa ating mga learners in Bacolod City, subong na learn natin that using AI responsibly is not only about technology, it is also about character. It is also about honesty, fairness, respect for learning. So AI may continue to become powerful in the years ahead, pero wala technology ang maka-replace sa determination, creativity, integrity, and human desire to learn. So hindi gid pagilipat nga kita nag-prepare sa future, pero dapat ang human skills nag-remain good nga important in the age of AI. So, tani madamo na akong manutunan sa akong subunga adlaw. Stay informed and stay open-minded. Don't forget ang aton nga School Bus Season 2. Ang inyong paborito ang programa, Humlin Lunas, Tugto Biyernes, alauna 30 tutup alas 2 sang hapon. Kabay pa nga tayong pagsuporta sa aton nga programa sa pagpamatik sa paglantaw sa aton nga FB Live sa 1233 Radio DYVS. Na yung kalipat ng mag-react, comment, share, and follow. And akong inyo kaupod subunga adlaw, ako si Jam Delacruz nagasiling. Maayong adlaw sa inyong atanan.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insaktong paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
2: Pare, okay ka lang ba? Cool ka lang.
3: Pare, hingi akong tubig, ha?
4: Miss, tanging water.
2: Pare, parang lumalala na ubo mo, ha?
4: Okay. Nakakayana rin, lalo sarap ng maraming tao.
2: Miss, yun nakakahiya na.
4: Alam mo, nagtataka ako. Wala akong panlasa. Hindi ako makakain. Minsan, hindi rin ako makatulog. Tsaka tingnan mo, may tagyawat ako sa ilong.
2: Para in love ka.
4: Ito naman, wala nga akong girlfriend eh. Pare, seryoso, panay naman ang pa-checkup ko. Kaso, parang waipik. May alam ka bang pwedeng igamot dito?
2: Palagay ko, pare, kailangan mong ihinto na yung paninigarilyo mo.
4: Pambira ka naman. Paisa-isang stick na nga lang ako eh. Bawas na yun. At saka, ang gamit ko, light. Mahina lang ang tama.
2: Pare, kahit na mahina ang tama, sabaga mo pa rin ang tama niyan eh. At saka sa lahat ng mga simptomas na sinabi mo kanina, yung hindi ka makakain, hindi ka kamo makatulog, at saka yung tagyawat mo sa ilong, ano ba mga side effects ng yosi yan? Tsaka, pare, amuyin mo hininga mo.
4: No?

0: Ong ano? Parang hindi pa ako.
1: Mismo, mabantot, di ba? Actually, matagal ko na gustong sabihin yan sa'yo, kaya lang medyo nag-aalangan ako eh. Pero going back no sa pinag-uusapan natin, alam mo bang hindi lang katawan mo ang napeperwisyon ng sigarilyo? Pati yung mga nakakaamoy niyan, yung nasa paligid mo. Kawawa naman yung mga bata. Tsaka lalo na yung mga buntis kapag nakasagap ng usok ng sigarilyo. Bukod pa dyan, eh, perwisyo ka din sa kalikasan. Kaya alisin mo na yung yosi, hindi cool yan.
0: Ganun ba? Sige, tama yung payo mo. From now on, yosi, no way!
1: Teka, saan ka pupunta?
0: Bibili sa tindaan!
1: Ng yosi?
0: Ng metal candy! Para cool!
2: Isang paalala mula sa DENR Environmental Management Bureau at ng Far East Broadcasting Company.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

0: Hulu Baton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi iniisang importansya, kay magatipig iniisa imo. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Angin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.
1: Maayong hapon sa inyo, taral, and welcome sa aton sininga palatuntunan diri sa Nonsi On Air. And of course, ako ang inyong alagad, Sally Carman Trio. And the pod ko,
2: si Jessie Antonino, maayong hapon.
1: And of course, sa buong hapon, hindi na naman ako padugayan ni Miss Jess. Welcome naman ang aton sininga bisita sa buong hapon, si Kane Nathan Kataan. From?
3: Pulo Pandan,
1: of course. Nathan here is isa sa mga nag-graduate na namon for Contact Center Services NC2. Bago lang. Ito sa mga
3: actually, it was May 29.
1: May 29. Yes. Alright. So before talaga makagtuan yung Miss Jessica natabo dira. Gusto na ito anay nga hatagan chance. Si Nathan, si Kane, nga mag, ano pa namiyaw sa inyo sa dito sa Pulo Pandan, mga friends, batchmates.
3: Hello sa mga pamilya at mga friends si Dara sa Pulo Pandan. And I hope you're well, doing well.
1: Yo.
3: Stay safe.
1: Yo.
2: Stay safe. Stay safe, especially sa mga mabasa yes. ang dalan. Kag mainulanoy. How are you today,
3: Kim? Fine, yes. I was on duty yesterday, but my duty was 2 to 10, and I slept at Ubiquiti, and so far, so now, good times.
2: Nami ako ni Selena, kay nag-English. So, ang gina-anayagin na natin yung English-only policy series sa Lolitzy.
1: Yes. Yes.
2: Mm-hmm. So, naka-medyo naka-adjust ka naman sa yes. mga night shift duty?
3: Not yet, miss. We're not night shift yet. But next week, we're gonna be night shift. Mm-hmm. We're mid shift today, this week.
1: Mm-hmm. So, before takatoan mo sininga trabaho, hibalo na rin naman ni Miss Jess. Kamusta? Before Nolitzy, sino si Kane Nathan?
3: For me, before Nolitzy, I was a junior instrument man at Manila because due to financial problem, I had to stop the school, going to school and help my family to provide because my father got mild stroke. And also, we're four brothers, and I was the second one. And due to financial problem, I had to stop and support them. So when my brother was a student here last year, he was a SDT Guyana program. So he introduced me to this program. Pwede ko, di ko naka-enroll. And also covered my areas at Manila sa work commis. Actually, I was a CAD student supposedly, but when I arrived here, the CAD wasn't available yet, so I took the CCS.
1: Oh!
3: Yes,
1: pero support, wala ka
3: ba yes,
1: no regrets sa mga klaro, no? Sometimes, di ba, Miss Jess, kung anong araw natin, yung mga nga, pero at the end of the day, may regrets ka, tawin ito, magpupunto eh. Pero in the case of Kane, wala sa regrets. Ang mga pinaka-important
3: decision, no?
1: Dapat wala ka regrets sa ating mga choices.
3: Yes.
1: Yes.
2: Siguro ang mga ginaang opportunity, ang gina-open sa imo that time.
3: Yes, miss.
2: Mabalik kita na sa imo nga a little bit sa imo experience sa in work. Supposed to be in CAD ka. So yes, you are into
3: construction.
2: Construction.
3: Mm-hmm. We're at survey department.
2: Mm-hmm.
3: We measure the ground and the footings of building.
2: Mm-hmm.
3: And that's why we said I was willing to took the CAD because it was free and they also have a NC2.
1: My credentials siya. Oh, mm-hmm. So, yeah, some international, yes, so it's like a big
3: so,
1: Yes. Pero ang nag-wonder ko, nag-stop ka, college level ka or
3: entering college level, miss. So my brother had to continue this.
1: So naging buhay ka kay brother.
3: And he also graduated last year.
1: Nag-graduate yes, na siya. Sa Bago City yes, College siya, no? Kasi yung SNTP usually we partner with yes, Bago City College. So, that's why. Si Bong, si brother go work na.
3: Yes, miss.
1: So, Bong, ikaw go work naman. Yes, oh, that's so nice. Kaya para at least na makabulig. Yes, so, imo sinig, gusto naman ni Balon pag-ibig ni Miss Jessie. Kasi naka-obra, naka-ano na siya eh. Paano niya, na-ano mo na kasi brother, bigyan nag-endure sa imo rin. Paano na ang imong life sa nagsugod ka sa Nolensi? Especially na it's not your first choice. Mm-hmm. Paano during sa klase? Ang mga experience siya?
3: For me, miss, the first week miss is kind of hard because I don't have any knowledge at call center assistance program. But later on, Miss May encouraged us to go on, and he also taught us to be consistent in this program. And what's the term? I'll speak panakilar na muna.
1: No problem. Hey, you love it.
3: Get
1: like
3: what is your
1: thing, miss? Eto love
3: pa. Yes, siguro, miss, na encourage yun yung miss na i-pursue yung program, miss, kay dako kinibulig sa amin, miss, if makatapos mag-iti naman ng program, miss. And today, I was hired na ako, miss, today. So far.
1: That's nice. Pila ka, no? Like, nag-graduate 29, saan ka na-hire?
3: Last June 19, I think, miss.
1: June 19. Mm-hmm. That's so, mga last week.
2: Yes. Fresh.
1: Mm-hmm. Fresh pa. Yeah.
2: So, ano mga adjustment man yung tingin mo sa CCS, no? Sa pag sa training? Especially, like you said, wala kaya ang experience or knowledge. Nang during the training pala, may mga anong mga experiences mo nga to ka-memorable again?
3: For me, it's memorable siguro. Isang every time may ginapa-presentation si Miss May sa amin, ibig kami sa mga damong audience, Miss, para mabuild ang aming self-confidence. Mm-hmm. And also, the way I adjust, Miss, because Miss made it don't want us to speak binocular in our classroom. So that's why we speak English on the classroom, Miss. And that's the first, ito ang una, guro nga pagsubok sa amin, Miss, because I'm not used to speaking in English.
1: Una ka pagsubok, yes,
3: it was the first time, Miss. So far, later on, Miss, na-adapt man namin, Miss.
1: Adjust.
3: Yes, Miss, we adjust. And the knowledge, guro, Miss, ga-research ko every night, Miss. Mm-hmm. Every time sa study period sa dormitory. Oh. Yes.
1: Shout out kay Miss May.
3: Yes, Miss.
1: Miss May Melodasi, ang trainer ni Kay. Kay, Muginash, pero niya ang struggle, Miss Jess, no? Kasi hindi na datong dila, magagawa na English every day. Then suddenly, pag ubot mo sa klase, pa-English, sasabihin lang ka, boss, EOP ka, no? So, namit man siya nga part sa training for you, kaya din nag-learn ka. So, we'll take this opportunity as well sa mga atong na matagpalamate, no? Sa mga viewers man sa Facebook Live, sa BYVS, nga, pareho kay Kane, hindi siya nasanay sa English. Pero because of the training, nakabuligan, naka-workshop. Kamusta mo naman yung pag-stay sa dormitory?
3: Enjoy man, miss. Every Saturday, Sunday, may mga formation, miss. I think last week na Miss Pastor Magubat visited the dorm, and Miss Apalan, what?
1: Miss Levi and Miss Dong Este, Apelio.
3: Yes,
1: Miss Levi of TLBC. Yes, hello, Miss Levi and Dong Este. Sila nag-help.
3: Yes,
1: how does it? How does the formation help you become a better version of yourself?
3: Formation, siguro, Miss. Especially, naging responsible pa siguro ni sa mga horarium. Kaya every time may schedule kita mismo. Unlike sa mga balenatan miss, wala pa gusto lang tadira. Naging responsible sa mga
1: pag-follow yes, the rules.
3: And also miss,
1: ang pinaka-namian mo nga na learnings din nga pag maghalin ka sa knowledge si amo gining na-learn ko sa dormitory. Amo ning balunon ko.
3: Sa dormitory, although na-introduce naman din siguro kay Torgad, na mas napadalong bigger sa every time yung mga
1: anonis. Na-strengthen, yes, yes, lagi yes. Mga faith kay Lord. Yes. Ang pinaka-nagusto ko, ay nananian ko, Miss Jess, the reason for it, see, it's not just about yes. Skills training, yes. Lagi yung mga ma-learn or makuha. Not about lang gidya nga kung paano ka nga mag-ayuhan sa uli makatrabaho after the training, but most importantly ang inyong pagtuo sa Ginoo. Yes. Kasi subo mo panahon, Miss Jess, kada mo bisan nagakahanabo no sa atong sininyo mga youth nga kag ang pwede ang dere sa knowledge si dere kita kay youth kita biaron ta sa youth formation. So aside from human formation, my values formation. Yes. So very yes. Encompassing holistic niya ang ating pag-aaral.
2: Kagtas may discipline na galing. No? Yes. Kaya like sa iya, i-mention kay Gina, kumagod may system na dinafollow. And I mean, yung system, hindi na siya yan to nga mag-hugot sa inyo, but to give you what to do. Responsibility, yes. Discipline, yes. Kumbaga. So sila man, pag-uwal nila, hindi lang sila may skills, hindi lang strengthen na nila mga faith, and also may discipline, which is very important sa workplace.
3: Yes.
2: Right? So,
1: how does it help you sa nag-subod ka na work? Pinaka-nakari ka adlaw work?
3: So, mga one week na.
1: Oh, so far. Yes. Kamusta?
3: Okay lang naman is, so far, hindi man good. Ga-adjust pa siguro, miss, pero kaya pa man. Kaya man, miss.
1: Importante
2: ka rin. Especially na later on, no, masulod pa na sa night shift.
3: Yes,
2: so, gina-ready mo na ang self mo into yes, graveyard shift.
3: Yes, miss. Mm-hmm.
2: De, ano mga preparation mo subukan ginahin mo before ka mag-go sa work?
3: Preparation siguro, miss. Most important siguro, miss. Tulog, hindi agad.
1: Yun! Yes, pinaka-importante.
3: Yes. Before siguro mag-go to work, miss, I'll always pray, miss, na makaabot ko dito safe, kag makapulin mo ko safe. Then, I think, that's all I need.
1: Marami, Gail. Mga pinano lang yan ko, Miss Jess. Kay, sa mga panahon, seldom you can find some young people na ang mindset niya, before ko magaling sa balay ng mga muyo ko.
2: Yes,
1: pag-abot ko sa balay, pasalamat ko sa Ginoo. Thank you, Lord, nakabot ako safe sa akong balay. Kaya before ko matulog, mga muyo ko, nabugtaw ko, mga muyo ko. Actually, that's part of the training sa dormitory, sa knowledge. So, may araw din kamo time to sleep, time to eat, time to pray, time for hygiene nila na nga time.
2: Study time.
1: So, yes, nagpa study time man sila. So, ang unang pabugal man pala sa knowledge because ang pag-help man ni Governor and ang aton sininga mga opisyal sa gobyerno provincial and of course, ang provincial administrator Attorney Ray Fando Diaz.
2: Yes. So, Governor Lacson. Thank you, Governor Lacson.
1: Yes.
2: Pasalamat na tama ni Sally. Siyempre, ang atong nga dorm manager si Sir David because siya man na nagapamuno sa sining. Kagamat ang mga formator, Sir Jackie and Sir Philip.
1: Sama niya mga dormitory manager and formators. Yes. Grabe man yung sacrifice on their part.
2: Even weekends.
1: Yes. And especially, may night shift sila yun. Sila may night shift. Sila kaya dapat may isagin yung mga bilian sa ilan. sa kape o sa kagabihon kay para nga mag ano mag take care sa mga bata. And gusto ko maano sa kay Kane, ano ang imo sining plano sa una na sweldo ni imo sining mga bata?
3: Siguro miss 50-50 ko lang, miss. Ang 50% tatag ko sa family ko, miss. Tapos ang 50 for look for boarding house. Kasi layo, layo pa kami, miss. And also, budget na rin sa kung aluan daw sa
2: family first. Yes. Kailangan nyo, ang sa ila, as young as he is, ang una, yan din naman minsan, sa first na sweldo is not for myself. Yes. But, give back sa family. Yes. Kaya muna ang gina ano to sa nalisin na pasalamatan sa mga estudyante nga ang purpose is for them to give back sa ilang community.
3: Yes. Mm-hmm.
2: And boarding house, yes, mga buhin ang tao. Yes. This is it na.
1: Correct.
2: Mag start ka na sa imo real life outside.
1: Adulting na naman. Mm-hmm. Yes, yes. Ready ka na?
3: Yes, miss.
1: Paano mo ginamit sa?
3: Siguro miss, yes na rin siguro sa old work.
1: Yes,
3: siguro.
1: Yes, yes. Nakapangalilat na siya.
3: Yes, yes.
2: So, damo na siya. May experience naman siya somehow. But this is gonna be a different experience.
3: Yes,
2: yes. So, hindi kita yung sa land. Wala man culture shock sa ano? Sa video? Sa emo, babe? Because of your past experience?
3: For me, miss. Wala. Hindi man ito totally, miss. Because Miss May prepared us na paano niya na kami danis nga hamon ni nga na scenario nga ma-shock ka man. Pero, na-shock mga ikutod, miss. Pero na-totally shock. May knowledge na din siguro, miss, sa BPO.
1: Very good. It's na ready na.
3: Yes.
1: That's why nga, importante good, nga kung mag-apply ka sa BPO, mas dami good kung naka-training ka.
3: Yes.
1: Kaya at least na ready ka kung ano ang life sa BPO,
3: yes,
1: diba?
3: Yes.
1: Aside from the communication skills, na enhance sa imo, aside from the technical skills,
3: yes,
1: especially
3: yes
1: sa mga typing skills nyo, and ang navigation nyo sa web.
3: Yes.
1: So, aside from that, at least kung ano ba dyan ang life, kung paano ka mag-handle sa
2: customer.
3: Actually, yes, we're non-voice account.
1: Oh, non-voice account.
3: Yes,
1: yes,
3: our data analyst nang sa
1: kamusta na siya?
3: So far, okay man na, miss, because hindi mag-totally stress sa, ano, kay, unlike sa mga voice account, miss, na mga encounter nila direct customer. For us, ma-aral na kami na, miss, ga-coding, like, something like that.
1: It's more on coding.
3: Yes,
1: mga
3: yes.
1: Okay.
2: So, wala siya, masyado less stress.
3: Yes,
2: na.
3: Miss.
2: But may quota.
3: Yeah, for us, miss,
1: wala
3: man, miss. As long na ano mo ang complaints ng customer ma-solve, okay lang, miss. That's
1: alamin. So, alamin na siya, Miss Jess. Kahit sa pag mga tagpa na mapig, may iba na yung thinking pag sa call center ka. So, this time around, you have an idea na pwede ka mag-work sa call center pero non-voice siya. So, it's more encoding or solving issues through ano rin na mag-chat support ikaw or through email ang mga responses mo. So, at least somehow, inaya mas less ang stress.
3: Yes.
1: No? Compared sa voice. Ang ganyan na lesson. So, pareho sa iyo mga ano, may hati kang mensahe sa mga tagpalabati at mga viewers nga pakaangay ng mga youth na subong, wala tang opportunity, wala nga maka-enroll, pati enrollment season na subong, nga wala sila chance na may alak pa sila pag-asa. Kung hindi sila makakolehiyo.
3: Siguro, miss, sa tanan ng mga interested man gid magan sa avail sa program sa Noretsky, hindi sila mag-uya-uya, miss, kay first of all, free na siya, free. Tapos may provide pa sila dormitory, free food. And also, the environment is friendly. And also, dikit mo yung mag-get sa, ano, mag-approach sa Nulets. May very friendly yun yung mga tao.
1: Yeah, very friendly.
2: Safe scenario.
1: Mark safe.
2: Yeah, Mark safe.
1: Mark safe. So, nga ikaw, experience, gusto ko itong malungan, kaya very friendly daw eh. Yes. Anong experience mo ka sa pag-una-una mo din na pagsunod sa Norik C? Iyagin niya experience.
3: For us, miss, pag-abot pa lang din namin si Miss, yung accommodating kami in a friendly manner din, Miss. Naging, ano kami din sa dorm, sa program, nga i-explain nila nga there's no need na magkabala ka sa mga ano din nga amunia mo to. Gin-insure din nila, Miss, nga nabi din nga environment, mag-grow ka din, Miss.
1: Thank you so much.
2: It's important nga ang environment is
3: yes.
2: Ma-feel nila.
1: Ma-feel
2: nila.
1: Yes.
2: Pero at least, ang hila na lang ba, Vince Roll, paano kung mag-stress na ka mo dahil sa inyo, yes, training yes. Everyday. And good thing is, thank you, Gid, kay ang holiday is providing, free food, free lodging, it's a safe place.
1: Free transportation.
2: Yes.
1: Kung nagapuli ka lang sa Silay, Talisay, or sa Bacolod, even puro pandan ka, pero kung gusto mo magpuli-puli, pwede ka po because na may everyday may harap ka sa free nga transportation na nila-provide for our students. Considering natiari kita iya sa tunga sa Karalaw, tunga sa Talamnan, no? So medyo malayo-layo kami. Pero at least ang province of Negros Occidental nag-provide sa kinahanglanon para sa aton sininga training. So ano pa ang gusto nga matabo ni Kane aside from subo may ano di obra plano mo nang save mo si yourself pe para at least may ano ka na ano pa mga ginahanglan.
3: Oh, Miss, siguro Miss, mapatapos ko ang luwa pa namin nga no, Miss, and also if ever man gid Miss ga ang chance makontinue sigot sa eskwela, Miss.
1: Wow.
3: And also ina-spread ko man ang program sa knowledge si dun dito sa amin, Miss, if willing sila mag-training, Miss.
1: May ambassador na kami eh.
3: Yes, actually, Miss, may mga interested man to, Miss. Nambahan ko sila. If willing ka mo kanto lang ako, kaya ka mo din mga muna nila.
1: Yes. Pwede, good. You can just give them the link.
3: Yes, yes.
1: No? Sa atong exam. Kay team na to, assessment team, matawag lang na sa ila for interview para they don't need to come here para sa atong mga tagpalamati. Sabi sa mga viewers, hindi kinalala na mag-gatubili physically kasi medyo malayo-layo din mga namin. Contact us online via our Facebook page, Knowledge Inspire. Send us a message, dira ka mo kung ang sa mga qualifications, paano mag-apply, kay may masabat sa inyo. And at the same time, may link na dira na kung ano ang qualification na paon nyo, click nyo lang ang link, dira ka mo kung ma-exam. And may aras na may matawag sa inyo for interview.
2: Yes.
1: Yes. So may plan mo siya dahil
2: mag-balik sa school.
1: Of course, ang gusto mo.
3: Or Miss, Geodetic Engineering.
1: That's why makagod siya yun.
3: Yes.
2: May ang nagka-interest ka man sa sina, anong tinginan-tinginan ng inspirasyon mo?
3: Sa
1: for my job.
2: For that
1: job. Sa Judette, anong inublang sa course nga ang gusto ko?
3: Kay covered man din sa song field namin, Miss, wait, sa delay box sa Manila, Miss. Because ang mga senior ko man, Miss, gina-encourage mo ko nila nga i-take ko na if may financially ano naman ganyan, stable, i-take ko na kay mas madami ko na siguro, Miss, nga may minis ko lang ka dira, Miss, kaysa sa ano. Kay usually sa buong Miss, ginapangitaan yun nila diploma, license mo na, Miss. Ano mo na, Miss, na
2: so in the future.
3: Yes.
2: So buntig ano pa lang save.
3: Yes.
2: Save for the education.
1: So kanami gid no kay si Kane, Miss Jess, ang bagaya lapad kanang iya sa mga paminsaro hindi ka na siya mag-settle diri lang. Kay may ubra na ko, okay na ko ni maka-provide ako, makakaon ako, I'm good with that. Kanami kay may plano kapag iya to better yourself. Kay si Miss Kuela gid siya. And sa knowledge si actually Kane, we have a lot ng mga graduates na while working na na-eskwela.
2: Yes, yes,
1: yes. So you can do the same.
2: Yes, yes.
1: Ano mo lang na ipa-adjust mo lang yung mga schedule. Kaya nakakanagin sa atin sa mga partner ng mga business plans outsourcing or call center. Kaya gahatan na sila yan sa adjustment.
3: Yes.
1: Sa time, no? Para nga may maka-eskwela ka mo. So, anong plano mo a year or 2 years after?
3: For me, siguro is mga 2 years siguro.
1: Yes. So, pilang edad sa inyo sa mga hood?
3: Grade 7 and grade 8, miss.
1: Alright. Okay, so medyo layo yes, pa nga. Nga pag-eskwela. Pero okay mo na. Kaya subong libre ang edukasyon.
3: Yes.
1: Ang kinandaan talaga ka rin mag-bugat ang allowance. Kaya mahalan pa lang. No?
3: Yes.
1: So, kamusta ang feeling ni nanay at ni tatay? So, ikaw nag-report, Nay, I'm hired. Or, Nay, I'm hired.
2: May work na po.
1: Oh, work na po. May work na po.
3: Nalipay man sila, Miss, kay na nakatapos ko din, Miss, may work ko din. And mga ano siguro, Miss, mga itubidog, binulag ko, Miss, makakontribute naman ko sa panimalay, Miss.
1: Yeah. Itubidog lang naman.
3: Ano sa kwenta lang, Miss, yes. Arap pa sa face nga ga-adjust pa, Miss.
1: Yes. Tanang lang yan, arap sa adjustment period. Wala tayo naglumpat agad ako, di ba? So, importante is, after a month of training sa Knowledge C, na-endorse ka, na-hire ka, and then, maka-ubra ka, and makasweldo ka na. And then, makabuli ka na sa pamilya. Yes. O, di ba? Kaya ka importante sa tanan. May alak ang paluyag ko sa lamatan, sa iyong sinigang journey, before we end.
3: Siguro, Miss, si Miss May, to, naging galit siya sa saman, Miss, nga, i-pursue gini namin nga program is and so she gave us knowledge nga ano muna naka-ubra kami miss and also sa mga ano miss dormitory staff and senior miss thank you for giving us a chance nga ma-being part of this school miss
1: This school was actually created with you in mind. No? Mga young people in mind. Iparang din sa inyo. So, grateful kita sa atong sining mga official
3: yes,
1: sa
3: Yes, for Atoy Wangpa and Governor Baumlatsan. Thank you sa pagpatindog sa sining program.
1: Yes, of course. So, salamat na lang aking. Salamat din na madamo sa imo sining na tiyempo. Wala ko siya tulog mo, Nuga. Kinsa patang ka na ako, no? Okay. So, thank you so much, Kane, for joining us this afternoon. And I'm sure you have encouraged or inspired a lot of our viewers sa imo sining na story. Na nag-stop ka na tuod, pero why can't you give up?
3: Yes.
1: Nagpalayo, kaya nangit ka pa maagi para nga ma, buligan ka o galingan mo kag later on makabulig sa iyong sininga pamanin. So, very good thing again. Saludo sa iyo. Thank you so much and saliwat! Ko ang idealagad sa kahanginan Sally Carmon Trio.
2: Kaya yung panahal si Jessie Antolino.
1: Knowledge Inspire.
2: Knowledge Cares.
3: Abansi.
1: Thank you.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
3: Maayong hapon sa tanan naton nga tagpalamati and welcome to Papuri, diri lamang sa Radyo DYVS 1233, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Ako si Jasper Bailes, ang inyo host kagabian sa sini nga hapon. Join me as we listen to inspiring songs of the Papuri Singers. This afternoon, I would like to share with you Psalm 27 verse 14 nga nagasiling, "Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord."

You're listening to Papuri, where worship lives in every song. Sa sining hapon, pag-iistoryahan nato ng about sa patience in delays. Ang pagulat ang isa sa mga pinakabudlay nga parte sa Christian life. Kadamo sa mga Christians ang nag-struggle kaya abinila kadugay sabdon sang Ginoo ang ilang mga pangamuyo. Ang iba nagahulat para sa ilang trabaho, sa pag-ayos ang ilang masakit, kag sa approvals ng ilang mga documents like let's say visa. Ang iba hindi lang binulan ang hulat kundi tinuig na gid. Tungod sang kadugayon sang paghulat, ang iba nagapangduwa-duwa na. Nagapamangkot na nga, Lord nga kadugay gid sinihaw, nalipatan mo na ko. Ang Psalm 27, ginsulat ni David sa isa sa mga mabudlay nga panahon sa iya kabuhi. Pero sa tunga sang kabudlay, naghatag pa si David sang advice, wait on the Lord. God's delays are not accidents. He is working even when we cannot see it. Una sa tanan, waiting is part of God's plan. Kadamo sa mga tao sa Bible nga naka-experyensya man sa ginatawag nga paghulat. Si Abraham naghulat sa malawig na tinuig asa nag-abot si Isaac. Si Joseph naghulat sa malawig sa sulod sang prisuhan. Si Moses naghulat man sang 40 years antes nga ginlead niya ang Israelites pagwa sa Egypt. Waiting is often God's classroom. We usually want God to change our circumstances immediately, but often God is more interested in changing us. Hambal sang Isaiah 40 verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Ginagamit sang Ginoo ang aton paghulat para magdalom pagid ang aton pagtuo sa iya. Ayhan, ina ang imo paghulat abyan, hindi na iya nga wala ka ginasapak sang Ginoo, kundi ginahanda niya ikaw sa isa kadako nga buluhaton. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton Papuri Singers.

0: Kapag kaharap ni Janet ang kaibigan niya si Presi, ganito.
1: Oh, galing-galing mo talaga, Presi. Congratulations! You really deserve this promotion.
2: Thanks, Janet.
0: Kapag nakatalikod na si Presi, ganito naman.
1: Ay, nako. Talagang palakasan lang dito sa kumpanyang ito. Kung di ko pa alam na kaya na-promote lang niya si Presi dahil madikit kay boss. Kung sa bagay, baka naman mas madali na rin ako ma-promote ngayon dahil kaibigan ko si Presi. O, diba?
0: Plastic, doble kara, manggagamit. Kayo, baka naman katulad kayo ni Janet. Aba eh, mag-isip-isip na kayo dahil pasasaan ba't mabibisto rin kayo. Kayo rin, baka wala nang magtiwala sa inyo.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
6: Uprising.
5: Up now is your host for today.

0: Earthquakes are no light matter. Here's what you need to know and do after an earthquake to keep and your family safe. If away from home, return only when authorities say it is safe to do so. Check yourself for injuries and get first aid, if necessary, before helping others. After an earthquake, expect and prepare for potential aftershocks, landslides, or even a tsunami if you live on a coast. Aftershocks may occur minutes, days, weeks, and even months following an earthquake. Each time you feel an aftershock, drop, cover, and hold on. If you are at home, inspect for structural damage and evacuate if your home is unsafe. Listen to a portable, battery-operated, or hand-crank radio for updated emergency information and instructions. Watch out for fallen power lines or ruptured gas lines and report them to the utility companies immediately. Open closet and cabinet doors carefully as contents may have shifted. A public service announcement from RedCross.org and FEBC Philippines.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa muli na namang pagkakataon na kanya pong pinagkaloob upang tayo ay magkasama-sama at eto, mag-aral ng kanyang salita. Salamat po sa ating mga partner radio stations, Luzon, Visayas, Mindanao at syempre sa mga online platforms po natin na binibigyang katiyakan na tayo po ay masubaybayan din sa pamamagitan po ng internet. Kaya kung sakali ho na mahina yung signal ng radyo pero malakas ang internet, pwede pa rin sumubaybay. O kaya naman kung sakali pong gusto nyong balikan ang mga previous episodes up to 1 month, pwede nyo pong puntahan sa mga Facebook pages po ng kanikanyang mga stasyon. Sa ating pag-aaral ay patuloy nating pag-uusapan ang tungkol po sa relasyon at ministeryo. Napaka-importante po na makita natin na ang relationship ay isang mahalagang sangkap ng ministeryo. We minister to people, we are ministered to by other people, and at the same time, we minister with other people. Di ho ba? Tayo po'y naglilingkod sa tao, pinaglilingkuran din ang ating kapwa, at tayo po'y naglilingkod kasama din naman ang ibang tao. So basta merong ibang involved, ang ibig sabihin, meron po tayong relationship. Dahil yan naman talaga ang calling natin. Kaya pag tinignan po natin, halimbawa sa 1 Corinthians 12, very familiar passage po sa atin ito, eh mapapansin nyo po na dito po sa 1 Corinthians 12, dinescribe po ang iglesia bilang isang katawan. At ang sabi ho rito sa verse 4 at mga sumusunod, there are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit is the source of them all. There are different kinds of service, but we serve the same Lord. God works in different ways, but it is the same God who does the work in all of us. So dito po sa 1 Corinthians 12, ay binigyang linaw sa atin na meron tayong unique na samahan. tayo po ay isang iglesia, pinagsama-sama sa iisang katawan. At ang description sa 1 Corinthians 12, parang katawang pisikal, di ho ba? Ang katawang pisikal, obviously, iba-iba ho ang mga parte. Pero lahat po yan ay parte ng iisang katawan. Iba-iba ho ng parte, pero dinisenyo para magampanan ang kinakailangang gampanan. Kaya nga ang reminder sa atin sa passage po na aking ibinahagi ay iba-iba ho ang ating kaloob. Kung paanong sa isang physical na katawan ay iba-iba rin ho ang mga bahagi. Pero mahalagang tandaan na bagamat iisa po ang katawan, iisa po ang espiritu na nagkakaloob ng lahat ng ito, pagdating sa klase ng kaloob, magkakaiba. So usually, ang iniisip ng iba, hindi ba't yung kaibahan ng ating mga kakayahan, kaloob, ay pwedeng pagmulan ng mga conflict at saka mga samaan ng loob o sabihin na nating hindi pagkakasundo? Well, actually, totoo po yan. Pag binasa nyo nga yung konteksto ng 1 Corinthians o ng Corinthians, ay makikita nyo po na talagang nag-struggle sila kasi iba-ibang klase ng tao eh. Hindi ho ba? Merong mayaman, merong mahirap, merong aral, merong hindi, merong pong Hudyo, merong Hentil, merong malago sa pananampalataya, merong hindi malago sa pananampalataya. Ngayon, binuklod tayo sa iisang katawan, iisang espiritu. Pero ang reminder nga po sa atin dito, ang totoo niyan, bagamat binuklod na tayo, meron pa rin tayong differences. At yung differences na po na iyon, may kinalaman doon po sa kaibahan ng ating spiritual gifts. Intentionally, ginawa pong ganoon. Kaya po ginawang ganoon dahil ang layunin ng Panginoon ay makapagministeryo tayo sa isa-isa. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi naman talaga yung gagawin ang mahalaga lang eh. Importante yung mission natin, syempre. Pero tandaan po natin na hindi naman hinihiwalay yung relationship natin sa isa't isa sa mission na pinagkatiwala ng Panginoon. So ang ibig sabihin yan, mga kapatid, kinakailangan nating isaalang-alang yung ugnayan sa isa't isa. Kaya nga, di ba, iisa po ang Espiritu na nasa atin, yung Holy Spirit, nung siya po ay nanahan sa atin, kasabay ng kanyang pananahan, ay ang pagbibigay po ng bunga ng banal na Espiritu, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. At nandyan din po yung tinatawag nating spiritual gifts. So, kung kagaya ng nangyari dito sa Corinto, kung ipipilit ho natin na gamitin ang spiritual gifts o yung kakayahan na hindi po natin ginagamit yung o hindi nakikita sa atin o hindi tayo lumalago doon sa bunga ng Espiritu, ay magkakaroon po ng problema. Alam nyo, yan exactly ang nangyari dito po sa aklat ng Corinto. Tingnan nyo, ha, sabi ho niya rito sa 1 Corinthians chapter 3, verse 1. Dear brothers and sisters, when I was with you, I could not talk to you as I would to spiritual people. I had to talk as though you belong to this world or as though you were infants in Christ. Bakit daw po? Ito po ang sagot dyan. Laktaw tayo, tingnan natin yung verse 3. For you are still controlled by your sinful nature. You are jealous of one another and quarrel with each other. Doesn't that prove that you are controlled by your sinful nature? Aren't you living like people of the world? So, makikita po natin dito. Yung relationship was basically sacrificed, na isakripisyo yung ugnayan sa isa't isa sa ngalan po ng paglilingkod. Ang naging epekto, nako, magugulat ho kayo. Kung akala nyo sa panahon lang natin uso to, noon pa ho uso ito at problema na ho ito. Sabi ng verse 4, when one of you says, I am a follower of Paul, and another says, I follow Apollos, aren't you acting just like people of the world? Tingnan niyo po yon. Ang naging sentro ay yung mga personalidad. ang naging tuon ay yung pong mga personalidad, hindi na po yung Panginoon. Alam nyo, talagang temptation yan sa bawat gawain na parabang maging personality-oriented. We focus on the human personalities at nakakalimutan natin kung sino ba talaga ang source at para kanino ba ang ating paglilingkod. Kasi minsan, di ba, parang ang nangyayari ngayon eh, kahit sa mga tagapangaral, eh, pa-trending-trending na lang eh, no? Yung we follow one, we don't follow one. We compare, sabihin natin superior ito. Ganun ba talaga? Ang sabi nga ni Apostle Paul, when one of you says, I am a follower of Paul, and another says, I follow Apollos, tingnan nyo ha, aren't you acting just like people of the world? O paano niya ngayon sinolusyonan ito? Ito po ang makikita natin. Ang sabi ni Apostle Paul, after all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servants through whom you believe the good news. Each of us did the work the Lord gave us. Ayan, ito po. Pinaliwanag ngayon ni Pablo. Teka lang, bago kayo magtalo-talo. Actually, kung tutuusin, ano, kumbaga sa panahon natin ngayon, eh, ite-take leverage na ito ng iba para makuha yung pagpanig ng mga ibang tagasunod. Pero si Pablo po, hindi niya, dinifuse niya po ito. Hindi niya pinahintulutan na sa kanya matuon. Hindi po siya natuwa na siya ay kinukumpara kay Apollos at hindi rin po siya na insecure dahil ikinukumpara siya kay Apollos. Di ba? Minsan ho kasi parang ganon, ano? Pag nakakakita tayo nung nagiging matagumpay sa paglilingkod, eh, ginagawa natin ng mga ano eh, ng kung ano-anong mga sinasabi tungkol sa kanila. Eh, ang totoo po noon, hindi naman yung tao mismong tinutukoy ang may problema, kundi yung attitude ng mga sumusunod. Kaya ang sabi ni Pablo, teka lang, kami ay pinagkatiwalaan lang ng responsibilidad. Okay? Each of us did the work the Lord gave us. Sila po ay nagsusumikap na maging tapat sa responsibilidad na sa kanila'y iniatang at pinagkatiwala. So, walang dahilan at hindi marapat na sila po ay pagkumparahin. Bakit? Dahil una, hindi naman sila naglilingkod para magpagalingan eh. Kung sila po ay mahusay, it is because the Lord wants them to be faithful. At hindi po yan pahusayan alang-alang sa maungusan o maunahan o mahigitan ng iba. It is not for that purpose. Tingnan nyo pa ang isa pang dahilan. Sabi niya sa verse 6, I planted the seed in your hearts and Apollos watered it, but it was God who made it grow. Ang bigat nito, no? Ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, magkaiba kami ng kaloob kung paano ang katawan ay binubuo ng iba't ibang bahagi, di po ba? Merong kamay, may paa, may bibig. Eh ano ho bang ipagkukumpara natin at sasabihin natin yung paa mas magaling sa kamay, yung kamay mas magaling sa bibig? Di ho ba? Nai-imagine nyo ba yon na pagka kayo po ay tumitingin sa inyong katawan, ay sasabihin nyo na yung kamay mas magaling kaysa sa paa? Of course, hindi natin sasabihin yon. Bakit po? Because we understand na ang bawat isang parte ay dinisenyo for a specific purpose. Di po ba? Kailangan nilang isa't isa. At isa pang bagay na kanyang ginamit na pagpapasubali sa maling kaisipan, ang sabi ho niya, it was God who made it grow. Ultimately, ang Panginoon po ang siyang nagpapalago ng lahat. Kaya nga sabi niya doon sa verse 7, it is not important who does the planting or who does the watering. What is important is that God makes the seed grow. Mali po na tayo ay tumingin sa tao at yung tao ang maging dahilan at basihan ng ating paglilingkod o pagpapatuloy o maging sa ating pagdalo. Hindi po. By doing that, we are displaying immaturity. By doing that, we are disabling the church. Pinahihina natin ang iglesia. Huwag niyo pong akalain na pag nagganyan tayong mentality, yung tinatawag na bandwagon mentality, akala niyo ho ba napapalakas natin ang iglesia? Ang totoo, hindi. Pag nakakita ka ng mga mananampalataya na yung bang pa-trending-trending lang, ano, dito may sikat, dito may bago, lipat tayo doon, punta tayo dito. Alam niyo po, it's not only unhealthy para sa isang mananampalataya. Bakit unhealthy? Kasi masyadong consumption-oriented. Ano yung aking mapapala sa halip na maging contributor? Yan po ang isang problem. Pangalawa, yung epekto sa body of Christ. Opo, imagine you belong to a particular church. Ginagamit ka ng Panginoon doon. Kailangan ka doon. Tapos ang mangyayari sa'yo, mamayang nandito ka sa kabila, mamayang nandun ka sa kabila. Can you imagine how it affects yung kalusugan ng iglesia na inaalisan mo at pinupuntahan mo? Di ho ba? Siyempre naapektuhan yon. The people who serve, the people that you leave behind, and then for what? Minsan pagdating sa kabilang ministeryo, sa kabila, ginagamit na. Pagdating dun sa kabila ay muli, babalik na naman sa pagiging spectator. Di ho ba? Because we want to be identified with people, with brands of churches, with names of churches. Ang reality po, sinasabi ni Pablo, hindi yan ang importante. What's important is that God makes the seed grow. So the one who plants and the one who waters work together for the same purpose. And both will be rewarded for their own hard work. Yan po ang sinabi ni Pablo sa verse 8. Kaya nga ang focus natin is, how can we be faithful? Yan po ang hamon. Yan talaga ang hamon. Kasi po ang totoo niyan, huwag niyong akalain na because you follow a certain personality, may plus factor ka pagdating sa harapan ng Diyos. Because you belong to a certain church, sa tingin mo, you can serve God better. Aba, hindi po. Ang sukatan ng Panginoon is faithfulness. Faithfulness, mga kapatid. Minsan nakakalimutan natin yan. You can serve unnoticed sa isang maliit at hindi kilalang lugar o iglesia, and still, God can say to you, well done, good and faithful servant. Pwede ho tayo maglingkod ng tapat sa mga lugar na hindi tayo napapansin, hindi nakikita, pero rest assured na ang Panginoon nalalaman ang ating ginagawa. Kaya yun po, yun ang ating tuon Hindi naman natin sinasabi mali po na maging kabilang ka sa isang malaking iglesia. Wala naman pong ganong kaisipan. Pero ang gusto po nating linawin, mga kapatid, ang isipin natin is we are not just consumers, we should be contributors. Ang sukatan ay faithfulness, not popularity. At malaking reminder po sa atin yan, sapagkat paminsan, nakakaligtaan natin ang bagay na yan. Kaya nga si Apostol Pablo, kinlarify niya, hindi siya natutuwa na merong mga siya ang tinitingnan at tinatanghal. Hindi po siya natutuwa na may mga followers siya. Actually, what he did was to point them to Jesus, ang Panginoon, ang siyang source ng lahat ng ito. Ang Panginoon, ang siyang dapat maluwalhati sa lahat ng ito. Sabi pa niya dun sa 1 Corinthians 3 verse 9, "For we are both God's workers, and you are God's field, you are God's building." In other words, ang sinasabi ni Pablo, hindi kami may-ari sa inyo. Naglilingkod lang din kami. Pag-aari kayo ng Panginoon. Pag-aari tayo ng Panginoon. So, pag nakakita ho tayo ng mananampalatayang mahusay na ginagamit ng Panginoon, well, praise the Lord for that, di ho ba? Hindi natin dapat siraan, kutsain, o kaya naman ay para bang ang nangyari, we focus on that personality and we forget about the Lord. Dapat tayong magpasalamat sa Panginoon. Siya ang ating itanghal, luwalhatiin, ipagpasalamat natin ang buhay ng mga kapatid na nagpapagamit sa Panginoon. Yun po ang marapat na maging attitude natin, mga kapatid. At hindi po yung parang pagalingan, pahusayan, and yung mga churches na dapat nga sanay nagsasama-sama sa paglilingkod, hindi ba? E minsan ang nangyayari po, ginagawa nating magkakakompetensya. Ang hirap ano, parang ang nangyari tuloy sa halip na maging partners in the ministry, ang nangyayari po ay para bang magkakakompetensya sa ministeryo. Sa halip na magtuo na lamang tayo dun sa mga kailangan pang abutin, eh, nangyari po eh parang nagpagalingan pa. So look at what we've done to the church. And no wonder, marami po sa mga iglesia are really struggling because of this mentality. It should stop. Hindi dapat, hindi tama. Sapagkat ang totoo po, mga kapatid, sa lahat ng ating ginagawa, even yung ating involvement sa church, commitment sa church, we should always seek God's will. Ano ba ang kalooban ng ating Panginoon? If God leads you to another ministry, then make sure na talagang you are being led by God to another ministry. Hindi rin ho tama yung basta lang tayong lilipat, aalis, or divisive mindset. Or if ever lilipat, ay mag-iiwan pa ng kasiraan ng ating aalisan. Can you imagine the blow to the church? Dahil ang iglesyang yan, minahal ng Panginoon, tinatag ng Panginoon, tapos ay pahihinain, sisiraan, di po ba? Hindi mga tamang attitude po ito. And that has to change. Kasi po, sa totoo lang, babalik tayo dun sa topic natin. Hindi lang naman tayo tinawag to focus on what to do. Maybe the difficult situation you are in right now is God's way of molding you to become the person that God wants you to be. Maybe that is God's way of shaping you into the person that He wants you to be. So kung tayo po ay aalis sa sitwasyong humuhubog sa ating pagkatao, we are delaying the process, or maybe we are missing out on the process. Hindi tayo magmamature. Minsan nakakalungkot kasi yung ibang akala, their maturity is measured by where they go to. Hindi po. Hindi yung consumption, yung pong ating fruitfulness. Di ba? Naalala nyo yung parable of the sower? Iba-iba yung nabagsakan, merong nagalak, merong proud na proud, merong excited. Pero ultimately, sino yung kinalugdan? Hindi ba yung namunga ng sagana? So hindi lang po yung nadidinig, kundi yung pamumunga. And sometimes, meron tayong nadinig, pero you cannot bear fruit where God has placed you or where you are, maybe. Kasi po, ang nagiging problem is there's no room for fruit bearing, di ho ba? Kaya kailangan nating isipin, how will my presence or absence affect the health of the church? Ang iglesia po ay tinawag sa layunin ng Panginoon. Bawat isa sa atin may bahagi. We can either contribute to the health of the church or perhaps napapahina natin ang kalusugan ng iglesia. May we be faithful in pursuing God's will. At nawa po, pag-isipan nating maigi how we can serve the Lord better, how we can glorify Him. So nawa mga kapatid, yung ating pagtatalakay na ito ay maging hamon. At paalala, kung merong mga challenges sa ating mga kinabibilangang iglesia, parte po yan ng Christian life. You are a work in progress. I am a work in progress. The people that we serve are works in progress. The people that we serve with are works in progress. And the people who minister to us are also works in progress. Normal po yun. Parte ng paglago. Pero ang mahalaga po ay maging tama ang pananaw at pagtugon natin sa mga hamong dumarating sa ating buhay pagdating sa ating paglilingkod. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
2: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Mission. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama po natin sa ating broadcast ngayon si Angelica Calayag, si Benji Musura, si Phil Lagtapon at ang ating mga kaagapay dyan sa Bukawe Transmitter Site. Ito po ang programang Entrepinoy Special.
1: Serbisyo Publikong Aksyon.
2: Ang leptospirosis ay sakit ng tao o hayop na sanhi ng bakteriyang Leptospira. Ito ay makikita sa mga taong nababad sa tubig baha. Posibleng maapektuhan nito ang iba't ibang bahagi ng ating katawan gaya ng atay at bato na maaaring ikasawi ng karamihan. Ilan sa mga sintoma ng leptospirosis ay panlalamig, pananakit ng kalamnan, pamumulan ng mata, pananakit ng tiyan, labis na paninilaw ng ihi, pagtatae at pagsusuka, pamamantal ng balat o skin rashes, labis na pananakit ng ulo at paninilaw ng balat. Kung agad matutuklasan sa loob ng 2 araw, maiiwasan ang komplikasyong sanhi ng sakit na ito.
1: Ang sakit na leptospirosis ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Ang Diyos maayo gid sa tanan nyo tion. Kag sa tanan nyo tion, ang Diyos naton maayo. Dalayaw ng Diyos sa imong kabuyabyan utod sa Ginoo. Kag salamat sa Diyos ang kaigayunan na liwat kita makaobtenay para sa aton nga pagsalmo. Kaigayunan ini para sa aton nga aton pamalandungan ang nahimo sa Diyos sa bugos nga adlaw ang iya nga pagpanguna, pagupod, kag pagsunod sa aton. Kag sa mga butang nga nahimo niya sa aton nga kabuhi, takos siya nga aton pagadayawan kag pagabalikan sang himaya kag kadungganan. Ganyo danay kita sa aton nga pagsalmo. Itibong naton ang ngalan sa Diyos paagi sa aton nga pagpangamuyo. Makagagawom namon niya Amay, Diyos namon niya balaan, ikaw ang Diyos nga takos nga pagadulutan sa ngamon niya pagdayaw ug pagpasalamat sang isa naman kaadlaw na human mo sa amon niya kabuhi. Kag salamat bisan pa sa mga anak nimo nga imo Amay ginubdan, ginsunod, ginpangunahan sa ilang mabuloton sa sini nga adlaw. Salamat sa mga anak nimo Amay nga sa gihapon o Diyos, nagapakig-upod sa amon, nga amon o Diyos sila, makaisa kami sa amon tagipusuan, kag amon madulot sa imubalik ang imaya, sang tanan-tanan nga nahimo nimo sa kabuhi namon, sa siniged, natiyuan kag sa siningadlaw. Ikaw ang Diyos nga amon, ginapadunggan kag ginahimaya, gani, batuna o Diyos ang amon o Ginoo, mapagdayaw o pagpasalamat, sang isa naman kaadlaw nga uman mo sa tagsa naman kamakabuhi. Nagkabay pa nga sa gihapon, tatapon nimo ang imo mga anak. Kaya pangunahan sila sa ila nga pagpaway tonight, kag sa ila naman papagbugtaw sa pagatubang sang ila nga mga responsibilidad. Kinaampo ko man, di ginatugyan o Diyos sa imo nga mo niya panggobyerno sa gihapon. At ipana, tagayos ang kaalam nga mo niya presidente down to our local government officials. Lord, pangamuyo namo na may nakabay pa nga makadangat kami sa paginulsol as a nation. Kag maagom namo ni Dios sa imong pagpatawad kag ang imo Amay nga pag-heal sa ngamo nga pungsod. Gikan sa binahinbayin sa ni. Watak-watak kami as a nation. Lord, pangamuyo namo na may nga ikaw Dios ang magpahayag sa imong agamanan sa imo tinangduan sa mga palangakuhan. At ipana o Diyos, bisan pa ang mga anak nimo o Ginoo nga walang untad kag wala nagakataka sa pagsakdag sang imo hilikutan financially, prayerfully sa amon mga ministry partners, duawa sa loo Diyos sa gihapon kagtatapa kagabay ang tagipuso nila o Diyos, punoon nimo Amay sang kabalaka. Tagay isang maaluan niya tagipuso no Diyos nga sa anuman sa mga tinipik kag sa mga pagpakamaayo o Diyos nga ila na agom maka may kaiganan sila o Ginoo nga magpakigbahin kag magsakdan sang ministry sang Radio DYVS sang hindi lamang sang Radio DYVS kundi ang mga sister radio stations na sa bilog ng Pilipinas nagakabuhi ini nga ministry sa pagtuo o Diyos. Kagsalamat nga sa Malawi nga tion, wala ikaw may nagpaslaw. Kagsalamat nga sa Malawi nga tion, ginagamit ni mo Diyos ang iyong mga anak sa pagsakdag sa sini ng ilikuton. Bindisin mo Diyos sa gihapon ang mga kaiglasyahanan nga nagasakdag sini financially nga nagapangamuyo man upuan sa ilatag sa kamanagpangabudlay mga alagad ni mo gamita o Diyos ang pinasay. Pindisyon o Diyos kami sa amon niya pagpadayon, updi kami kagpangunahe sa amon na pagpamalandong sa wala niya mga pulong. Amon ginaluhod, paginadulot balik sa imo Diyos ang kadungganan, tagayman bangun ikaw ang Diyos nga takos na pagadulutan sa rin. Kay Jesu Kristo nga amon yun o Diyos ang manuluhas ang kabuhi namon. Amen. Amen. Kagdiyo na sa pagpamalandong naton sang pulong sa Diyos, kag andi na lang nga akon pagabasaw ni sa lamang kabersikulo ini. Gikan sa Psalm 78, nga nagasiling ang pulong sang Ginoo. In verse number 9, the children of Ephraim, being armed and carrying bows, churn back in the day of battle. Pakamayon sa Diyos ang dinala niya aton ginbasa kag pagapamalandungan sa siniya gabi. Kuwaon tong imo attention ang imo tiyon utod abyan nga nagapakig-upod sa akon sa siniya gabi. Aton tagaan sang kaygayunan ang Diyos sa pagpakigambal sa aton igipusuhon paagi sa pagtuon sang yabalaan niya mga pulong. Psalm 78 is a wisdom in historical psalm. Ginsulat ini ni Asaf. Si Asaf, isa ini siya sa chief musicians. Isa ini siya ka chief musicians sa idalom sang paghari ni Haring David, Tubtub, sa paghari man sang iyanak na si King Solomon. Kag sa sininga psalm, gin recounts ni Asaf ang ginasoy niya ang kasaysayan sa mga Israelon gikan sa pagwa sa Ehipto, tubtob sa paghari ni Haring David. Kagin highlight niya diri ang mga importante nga nagkalatabo. Ang makatilingala nga kaayo kagkatutom sa Diyos sa ila, ang pagluwas ang Diyos sa ila gikan sa ila mga kaaway, gikan sa katalagman, sa piyak sang ilang a persistent rebellion kag pagkamalipaton, pagkalimot sa mga kaayo pagkatutom sa Diyos sa iyang abuhi. So it covers God's deliverance of Israel from Egypt hasta sa ilang a pag wanders sa wilderness hasta nga na sakop nila, na panubli nila ang promised land. Tubtob nga gindumalahan sila sa mga hari. Kaya ginsingle out rin ni Asaf ang isa sa mga 12 katribo, ang Ephraimites. No, ang Ephraimites, this is one of the descendants of mga descendants ni Ephraim. Ang younger son ni Joseph. Kaya ang magulang niya sini si Manasseh. So, ining Ephraimites, isa ini ka prominente kag politically dominant na grupo. Very influential sa kasaysayan sa mga Hudiyo. Kag gaanangin adapted ni sila ni Jacob. Kagangi ang si Ephraim, kagangi older brother nga si Manasseh. Ginkabig niya ini nga ikaugalingon niya mga bata. And Jacob intentionally blessed the younger Ephraim with his right hand, placing him above Manasseh. Kag nagpanubli ini sila ya sang malapad nga bahin sang duta sang promised land, agriculturally rich and highly strategic area sa central part sang Israel. Malapad ini ang ila ginpanublin. And yet, siling sang verse number 9, ang mga soldado sang Ephraim, bisan pa may arma sila, nga mga nagpalagyo sa tion sang inaway. Isa ka masubo, makahalangkat, nakaimtangan, nga sa sining panagon nga aton, panagon aton subong, kag mga hangkat nga aton ginaatubang, ilabi na gid sa aton nga pagpangabuhi sa kamahal sang tanan, sa mga nagakalatabo nga katumanan sang tagna sang malapit na nga pagkari ni Ginoong Hesukristo. Hindi initiyon para mag-give up kita, hindi initiyon para maguntad kita nga alagaran ng Diyos, hindi initiyon para talikda nato ng Diyos. Kagsiling sang verse number 9, ang mga soldado na Ephraim were armed. They had bows. May mga pana sila. Nagapakig-away sila. And yet, they churned back. Nagtalikod sila, nag-atra sila. The problem was not their equipment. Ang problema hindi ang ilahing aniban. Ang problema nga ato nakita dari, nag-retreat sila, nagtalikod sila sa ilang mga kaaway. Nag-atras sila. Now they turned back in the day of battle. And God says, don't turn back now to you. Kaya madamo sa mga Kristohanon today are tired. Some of them are wounded. Some are discouraged. Kag madamo na ang nag-attempt na mag-quit, kag mag-give up sa pagpangalagad. Kag ang Ginoo liwat, nag-humble sa imo tagipuson, nga hindi niya kabubuton, nga talikdan mo siya. Labi na gid sa imo nga nakakilala na kay Jesus Cristo as your Lord and personal Savior. Hindi kabubuton sa Diyos, nga talikdan mo siya. Hindi kabubuton sa Diyos nga mag-quit ikaw sa pagpagigaway. Knowing nga ang aton, ang kabuhi Kristohanon, isa kapag pagigaway. We're fighting our enemies, Satan. We're fighting the world. We're fighting our flesh. We are fighting the power of darkness. Sa adlaw-adlaw atanan. It is a battlefield. It is a battleground. Ang kabuhi ng Kristohanon, isa kapag pakigawan. So nag-ayo ang Diyos sa aton, or nag-remind sa Ginoo sa aton, nga don't turn your back from me. Hindi ka magtalikod sa akon. Padulong ka, padayon ka nga magpakigaway, because ang pagpakigaway akon. The battle belongs to the Lord. Kag kun nagakatintar kita nga mag-give up sa ato niya pagpangabuhi, nag-give up sa ato niya Christian life, mag-give up sa ato niya pagtuo, paglakat sa dalanon, kagabubuton sa Diyos, mag-give up sa ato niya pag-alagad, dumduma kung anong nahimo sa Diyos sa imo nga kabuhi. Kagamuni ang din-mention din ni Asaph sa verse number 11. They forgot his works and his wonders that he had showed them. They kept not the covenant of God and refused to walk in his law. Amun yung rason, kunya ang nag-give up sila. Siling sa verse 10, wala nila gintipigan ang kasugdanan nila sa Diyos. Nagpamalibad silang maglakat sa dalanon sa Diyos. Nalimta nilang mga nahimo sa Diyos. Kaga makatilingala nga butang ginbahayag sa Diyos sa ilang kabuhi. Well, Christian, if you're tempted to quit, if you're discouraged right now, if you're wounded, if you're tired, don't turn your back from Him. Remember what God has done in your life. Remember His salvation na ginhuman dito sa cross ang Kalbaryo. Kag nanginimo sang ikaw na sapuan niya, sang ikaw nakita niya, kag ikaw nagdangat sa paginulsol, kag naago mo ang pagpatawad sa Diyos sa imo, kag naagom ni mo ang kaluwasan, kag duma kung paano niya ikaw ginluwas. Ano ang kabayaran sa aton kaluwasan? Not only we should remember His salvation, we should also remember sang iyang sustaining grace sa aton, sustaining power sa adlaw-adlaw na aton pagkabuhi. Ang tagsa kanalupyakan niya aton na agihan, ang tagsa kabagyong aton ginatubang, ang tagsa kalulan nga aton ginapasaan sa adlaw-adlaw nga tanan, nalampuasan aton bangod sang gahong kusog bugay sang Diyos nga nagsustain sa tagsa-tagsa sa aton. Remember that. Remember His salvation. Remember His sustaining grace or strength. And remember His faithfulness. So ang rason din rin sa mga Ephraimites nga nagtalikod sila, kanaguntat sila sa pagpakigaway sa kausa sa Diyos, bangod wala nila madumduman ang kaayo agatutom sa Diyos sa ilang kabuhi. Remembering His faithfulness will remind you and me that God has never failed. That God has never changed. He is immutable. He is the same yesterday, today, and forever. God will show that to you right now. Talupang dangi mo kaimtangan subo. Anong may ara ikaw? Anong kaimtangan mo subo? Well, masambatag masiling ka siguro nga. Damo ko problema, Pastor. Damo ko sa mga kabudlayan yung ginatubang. Inyat, buwi ka pa. Okay, meaning, ang Diyos maayo kag matutom sa kabuhi natin. Look at the positive things na nagakalatabo sa ato niya kabuhi. In everything, give thanks, for this is God's will in our life. God is faithful. Remembering God's goodness, maghahatag sa aton sang kusog, sa aton padayon niya pagpakig-away. Sa ang pagdumdum sa kaluwasan nga ato na agom, ang pagdumdum kapag talupangon sang iabugay nga nagsustain sa aton, kag sang iya kaayo nga katutom, magahatag sa imo sang kusog para sa imo mapagpakigaway. Hindi lang kusog, kundi kaisog. Hindi lamang dumdumo naton ng mga naimo sa Diyos, kundi para hindi kita mag-give up sa pagpangalagad, hindi kita mag-give up sa paghimo sang kabubuton sa Diyos sa aton kabuhi. Not only we should remember kung anong yan naimo sa aton kabuhi, refuse to run from the battle. Magpamalibad ka nga magdalagan gikan sa pagpakigaway. Amuning siling sang verse number 9. Every child of God faces battles just like the Ephraimites. Si Job nagpakigaway, nagatubang sang iya kaugalingon niya pagpakigaway. Si David, madamo ang nalampuasan niya nga inaway. Si Apostle Paul, even the Lord Jesus Christ faced His enemies. Samtang ari siya sa sinigduta sa paghimo sa kabubuton sa amay, ginatubang niya ang kalbaryo na may kaisip. Wala siya nag-give up, wala siya nag-quit. And the battle is often greatest before victory. Kamaduuran niya din natin pwede i-deny nga ang inaway masame, dako pa bag-o tuman kadalago, bag-o ang kadalagan aton maago. Ang walls ng Jericho, kung asuyo nato ng kasaysayan, gin-record rin ni Asap, ang walls ng Jericho, ginatubang ni Joshua. Pag naglakat sila, sa instructions, nagsunod sila sa instructions ng Diyos. Antes nila naagom ang kadalagan. Si Elijah, ginatubang ang propeta ni Baal bago nag-abot ang ulan. Si Apostle Pablo nagatubang sa pagingabot bago niya naagom ang breakthrough sa iyang missionary journey. Ang retreat, ang pag-surrender, hindi bahin sa plano sa Diyos. Hindi inibahin niya sa plano sa Diyos sa ato niya kabuhi. Ang pag-give up. No? Tandaan din natin nga ang Diyos wala nag-give up sa aton sa baylo. Ginhimo niya ang tanan para lamang mahuman ang kaluwasan na aton kinahanglanan. Let us keep on praying. Let us keep on believing. Keep on serving our King. Keep going no matter what. Bangod ang bugay sa Diyos. Tuman na ginapasaga niya sa aton everyday. So ang pagpakigawa, hindi ni problema. Ang problema nga aton ginalantaw dari ang pagtalikod sa patag-awayan. So magpamalibad ikaw sa pagdalagan gikan sa inaway. Kag magsalig ikaw sa kusog sa Diyos. Rely on the strength of God. Salig ikaw sa kusog sa Diyos. Ang Diyos, tandaan nato, ang Diyos nag-equip sa aton naghatag sa aton sang defensive weapon found in the book of Ephesians chapter 6. Kag naghatag sa aton sang offensive weapon, which is the word of God and prayer. Naghatag siya sa aton sang defensive weapon para maproteksyonan kita. Ang full armor sang Kristohanon. Ang Diyos nag-equip sa aton sang pulong sa Diyos. Ang Diyos naghatag sa aton sang yabalang espiritu. Ang Diyos naghatag sa aton sang aton mga inganiban. Ang labaw sa tanan, ang Diyos naghatag sa aton sang iyang saad. Kagini nga mga saad, iya pagatumanon ayon sa iya na pagka-Diyos sa aton mga kabuhi. Your strength is not enough. Ibalanin na sa Diyos. Nga aton gusog, hindi enough para atubangon ang aton mga kaway. Hindi ini enough kaya ang aton unod naga-experience sa kaluyangon, ang aton nga unod nagaluya, nagakawadan sa gusog. Kagun kaisa ang aton determinasyon, ano ka man kadeterminado, nag-aabot gidantiyon, nga madulay ni, nga wadulaan ikaw sa gana. Pero ang dawom sa Diyos, wala gadaya, nagakaubos. Kag ini available para sa mga anak niya na nagasalig sa iya. Ang kusog sang Ginoo, iya ginabago sa adlaw-adlaw tanan. Kag ang iyang kusog, labas sa adlaw-adlaw tanan. Ang iya bugay bago sa tagsa kaaga. Kaluoy kag bugay bago sa tagsa kaaga. Ang iya nga pagbulig sa aton, available sa adlaw-adlaw tanan. Ang Diyos magahatag sa imo sang kusog, sa imo nga pagpakigaway sa sinay ng Diyohan, kag sa masunod ng mga inadlaw sa imo kabuhi. Just remain faithful until the end. Remain faithful until the end. Importante ni, kay kadamo sa mga Kristohanon nga kanami sang ilang nga pagsugod sa pagpangalagad, kay pagsunod sa Ginoo, pero jutay lamang ang nakadabot sa finishing line, sa tunga-tunga na give up. Ara na sa all, ara na sila sa, almost ara na sila sa finishing line, pero nag-give up pa. The reward is worth it. Tandaan dyan natin ang padya, takos, yung pag mangin motivation natin para magpabiling kita nga matutong. Ang tigala ni mag-abot ang corona ginaman sa Diyos sa mga mandadaon. Ang hari magabalik liwan. Ang katutom sa Diyos ubong magahadala sa aton sang reward sa buwas or sa palabuton. So balikan nato ng mga Ephraimites. Kaliwatan ni Ephraim. Nalimtan nila ang nahimo sa Diyos sa ilang kabuhi. Napastawan sila sa paglakat sa dalanon sa Diyos. That's why nag-abot sa ila ang kahadlok sa ilang pagpagigaway. Nagsalig sila sa ilang kaugalingon. Yan, nagsalig sila sa ilang kaugalingon. Nag-atra sila sa pagpagigaway. They turned their back from the battle. Their failure became a warning for all of us. So when the enemy says, "Uy, untat na pangamuyo. Kung ang kaaway naton, magasiling sa aton, alagad, alagad. Wala na. Kung ang aton kaaway, maghambal sa aton. Salig ka sa imo kaugalingon. Kung ang aton kaaway, magsiling. Nugay na pakig-away sa akon, wala ka sa mahimo." Sabda siya sa sinengat yun. "By the grace of God, I am not churning back now." Paagi sa bugay sa Diyos, hindi ako magtalikod subong kag sa plaboton. Ang Galacia Kapitulo 6, Versikulo 9, nagapahanumdum sa aton nga nagazaleng, "Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not." Kabay pa, kapadayon kita maglakat sa ubuton sa Diyos. Kagpadayon naton alagaro ng buhi, kagamanan ni Diyos. Padayon naton sa ligan ang aton makagagawang ni Diyos. Kay siya nagsaad that He will never leave us nor forsake us. Kabay ang pagpakamayo sa Diyos, magdampot gid sa imo sa siningat iyon. Once again, this is Pastor Elmo, tubtub sa luwat naton nga pagsalmo.
0: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Habang ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad ay naglalakbay sa dagat ng Galilea, sila ay dinaanan ng malakas na bagyo. Habang sila ay hinahampas ng malaking alon at malakas na hangin, ang mga alagad naman ay takot na takot at hindi alam ang gagawin. Habang ang Panginoon naman ay himbing sa pagtulog. Sa palagay niyo ba, talagang natutulog ang Panginoon at pababayaan niya na lamang na lumubog at mamatay ang kanyang mga kasama? Hindi po, di ba? Alam natin na pinahinto niya ang bagyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang buhay ng tao ay madalas bagyuhin. At minsan, akala natin tinutulugan tayo ng Diyos. Gaya ng mga alagad, sinusubok lamang ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Ganoon din naman tayo. Nais ng Diyos na lubusan tayo magtiwala sa Kanya.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Inaanto ka ba? Tamang-tama ang programang ito, Reflections, dahil nakakatulong sa iyo para makatulog ka ng mahimbing. Pero take note, pagkatapos mong makinig ha? Magandang araw, ako si Jo. Welcome sa Reflections. Tumutulong sa iyo na matutunan ang mga simple message ni God mula sa mga karanasan ng buhay.

ating feature ngayon ay si Eutychus. Sino nga ba si Eutychus? Alam mo, ang Bible ay puno ng kwento ng mga tao na iba-iba ang story. And this is how unique the Bible is. Dahil iba-iba man ang kwento, pero maraming aral na mapupulot mula rito. It will either confront or comfort our faith. So, our feature today is a young man named Eutychus. Matatagpuan po siya sa Acts 20:7-12. Yung pangalan niya, Eutychus, maganda ang kahulugan, fortunate. Pero yung pag-feature sa kanya, sa passage na to, mukhang hindi fortunate sa simula. Ikaw ba na-experience mo na makatulog sa kalagitnaan ng sermon? Ako din, naranasan ko na rin yan. Tapos pagmulat ng mata mo, medyo mahihiya ka pa kasi medyo tinititigan ka na ng speaker o ng pastor. Si Eutychus, hindi na siya nabigyan ng time na makaramdam ng hiya. Basahin ko sa Gawa 20:7-12. 7. Noong unang araw ng Sanlinggo, ang mga alagad ay nagkatipon-tipon upang magputol-putol ng tinapay. Nangaral si Pablo sa kanila dahil siya ay paalis na kinabukasan. Tumagal ang kaniyang pangangaral hanggang hating gabi. Mayroong maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagkakatipunan nila. May nakaupo sa bintana na isang binatang nagngangalang Eutycho. Dahil antok na siya, nakatulog siya ng mahimbing. So, Paul is set to end his third missionary journey. So, nag-sail siya mula sa Philippi, tapos pauwi na siya sa Jerusalem. So, he spent a week in Troas, and on the first day of the week, merong communion, may breaking of bread. At dahil maraming gustong itagubilin si Paul, napahaba ang kanyang message umabot hanggang midnight. Napahaba nga kasi pauwi na siya at napakaraming niyang gustong itagubilin. Parang magulang no, na aalis, madedestino sa malayo o kaya naman ay magbabiyahe ng medyo matagal at maraming kailangang ibilin sa mga anak. At nakaupo nga sa bintana si Eutychus. Probably came from a hard day's work. Perhaps he was a fisherman, kagaya ng mga pangkaraniwang trabaho sa panahon nila. Or he has worked at the famous port sa town or had another job. Kaso, napasarap nga ang tulog. Eh sabi, ang haba ng message ni Paul, umabot ng madaling araw o midnight. Ako man yun, ay talagang aantokin ako. Or dagdag mo pa, napagod si Eutychus. And he literally fell kasi nahulog siya mula sa third floor. So bakit ko nasabing wala na siyang time mahiya? Kasi by the time na mag-land sa third floor, si Eutychus, wala na siyang buhay. Imagine sa kahabaan ng pangangaral ni Pablo at sa kanyang mahimbing na pagkakatulog, nahulog siya from third floor to ground at patay na nang siya ay damputin. Verse 10, nanaog si Pablo at dumapang sa ibabaw niya. Niyakap siya at sinabi, huwag kayong magkagulo sapagkat nasa kanya pa ang kaniyang buhay. 11, siya nga ay muling pumanhik at pinagputol-putol ang tinapay at kumain. Pagkatapos nito, nagsalita pa siya ng mahaba sa kanila hanggang sa sumikat na nga ang araw at pagkatapos ay umalis na siya. So anong nangyari kay Eutychus? Siya ay nabuhay. Verse 12, at iniuwi nilang buhay ang binata at lubos silang naaliw. Si Luke ang nagsulat ng account na ito. Si Luke ay isang doktor at walang ibang credible na tao sa mga panahon na yon na magsasabing ang lalaki ay namatay mula nang siya ay mahulog sa third floor to ground. Well, may mga nagsasabi na baka naman malalim lang ang tulog, pero ito ay declared by Luke, a medical doctor, and the eyewitness to this incident. Therefore, yung kaniyang account plainly states that
Eutychus was dead. It has been fatal, patay. The end, kaput. But Paul, the apostle of Jesus Christ, was given the power to raise Eutychus back to life again. Doon nangyari ang himala. Sa pamamagitan ni Paul, syempre sa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon. And this is one of the few resurrections recorded in the Bible, ang pagkabuhay ng mga patay. Other miracles include yung si Elijah, nang buhay niya ang anak ng widow, yung bata sa 1 Kings. And then si Peter, nang buhay niya si Dorcas sa Acts 9. And after Eutychus was restored to life, the church in Troas had a meal. So nagtuloy-tuloy nga ang mensahe pa ni Paul na para bagang walang namatay noong mga panahon na yon, at inabot pa nga sila ng hanggang umaga. And Eutychus' friends and family were greatly comforted. Siyempre, instead of planning for a funeral, nag-celebrate sila, di ba? Kasi nga, nabuhay muli. You could just imagine the roller coaster ride emotion doon sa event na yon. One moment, shock of a lifetime, the next is celebration. But ultimately, yung mararanasan mo ang pag-ibig ng Panginoon. So, from these verses, what can we learn? Kahit tayo mga mananampalataya, napapagod, inaantok. Vulnerable tayong lahat. Si Eutychus, bata siya, nakatulog. Kahit naman ngayon, meron pa rin nakakatulog sa preaching, di ba? Lalo na kung hinabaan mo pa ang iyong message. Baka nga ikaw, natutulog ka na rin sa reflections ko ngayon. Pwede rin as preachers, no? What can we learn from this? Engage your listeners to be in tune with you or maging mindful of the time na nagbabahagi kayo ng mensahe ng Panginoon. But on a spiritual realm, in our faith journey, there will also be times na manghihina, mawawala ng gana, aantukin, mahuhulog sa kasalanan, makakatulog, mangangailangan ng pahinga. Because that is our default. We are weak. We are frail. We are prone to sin. But the intention here is hindi upang i-point out yung pagkakamali, yung kahinaan ni Eutychus. Makikita pa rin sa highlight ng mga ito ang kapangyarihan ng Diyos. Si Eutychus nakatulog habang nakikinig sa pangangaral ni Pablo. And yung pagkakatulog niya is also a sign of vulnerability. Nakakapagod rin naman, di ba, sa ating pananampalataya paminsan. Kasi we have our limitations. And in our limitations, we fall into sin. How often do we fall prey to temptation and we drift off spiritually? Yet the Lord resurrects us. The Lord puts us back on our mission. Ginigising niya tayo, binubuhay niya tayo. When we fall into sin, nananatili ang pag-asa kasi meron tayong Diyos na bubuhay sa atin. And the story shows us the importance of priorities, especially in our strength, or lalo ka na kung ikaw ay kabataan. As Christians, we don't have it all. Oo, gusto ng Panginoon maging excellent tayo, to work hard, to grow, but He also wants us to rest, the important element. And not resting is also a sin, because rest is also a command from the Lord. At ang Diyos ay may kakayahan magpanumbalik ng buhay, ng pananampalataya, ng purpose, ng motivation. We can also see how the community reflected the emotion at the moment. Yung una, perhaps nung siya ay nahulog, marami ang nag-alala. Diba? Masyashock. Oh, bakit may nahulog mula sa ikatlong palapag? Pero, nang mabuhay ni Eutychus or ni Paul si Eutychus, di naman siya pinagalitan o sinumbatan, diba? Na yan, kasi tutulog-tulog ka. Pabaya ka sa iyong spiritual maturity, hindi ka na nagbabasa ng Bible, kaya ka nanghihina, kaya ka nagkakasala, kaya ka bumabagsak. Anong ginawa ng community?
at ni Paul. Si Paul, niyakap niya ang binata. Nagbigay ng pag-asa sa binata at sa mga tao. What a reminder to us that if we as leaders, no, ang mga tao na nahuhulog nagkakasala, ang first na tugon natin dapat ay ang pagyakap, pagmamalasakit, at ang intensyon na magpanumbalik. And then of course, the community rejoiced when he went back to life, nang siya ay muling mabuhay, nang siya ay muling bumalik sa ministry. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay mas dakila kaysa sa kamatayan. At kahit na sa kamatayan, sa kawalan ng pag-asa, sa pagtingin ng mga tao na hindi na yan uubra, hindi na aandar pa, ay nananatiling buhay ang pag-asa. Maaring pagod ka ngayon, kasalukuyang nasa matinding pagsubok o nahulog ka sa kasalanan, or slowly yung faith mo is drifting apart. Pero di tatapos dito yung story mo. Di ka matatapos sa kamatayan. Kayang ibalik ng Diyos yung nawalang lakas, yung nawalang kalusugan, pag-asa, direksyon. Lahat ng mga nawala sa'yo ay maaring buhay ng Diyos, maging ang namatay mo ng pangarap. Basta't magtiwala at manatiling nananampalataya. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat aming Ama sa pagbibigay po ninyo sa amin ng motivation, ng inspiration out of the life of Eutychus. Sa simpleng pagbabasa, maaring daanan lang namin siya, namatay tapos nabuhay. Pero Lord, you want us to learn something from it. Marami po sa amin ang namamatay na ang pananampalataya, aandap-andap na ang pag-asa. Lalo na po sa pagtingin namin sa buhay sa ngayon na very bleak ang aming situation. Ang mga nangyayari sa aming bansa, even within the family and in the community. And in the midst of this seemingly hopeless situation, you are our resurrection. Thank you, Father, for your grace, for your love, for your mercy, and for loving us. This is our prayer in Jesus' name. Amen.

0: ng programang Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYVS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sang Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabat.

0: Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang kanap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ikaw na rin ang nagsabi sa akin, Ramona, na lahat ng daing natin alam ng Diyos at narinig niya ito, di ba?
2: Oo, totoo yun, Susan. Walang oras na hindi siya nakikinig sa atin.
1: Pero parang ayaw na kitang paniwalaan dyan eh. Dahil yung mga sinasabi ko sa kanya, parang hindi naman niya naririnig. Eh, hindi nga niya pinapansin eh.
2: Bakit mo naman nasabi yan? Mukhang nawawalan ka na ng tiwala ah.
1: Halos araw-araw akong dumadaing sa kanya na pagalingin niya ako. Pero hanggang ngayon, naghihirap ako sa sakit ko.
2: Sa tamang panahon, gagawin niya ang makabubuti para sa'yo. Huwag kang magsasawang tumawag sa kanya. Pinakikinggan ka niya kahit na akala mo'y hindi. Lagi kanyang inaalala. Huwag mong alisin ang tiwala mo sa kanya.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: panalangin natin ay hindi natutugon. Natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang, ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
1: Ini ang 12

33 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, welcome sa aton nga programa Buhing Paglaom. Kag ginapasalamatan ginato ng aton Ginoo nga ang aton ministry diri sa kahanginan nagapadayon ini kay tungod sa grasya sang Ginoo, kag bisan man sa inyo nga pagsakdag kag sa inyo man nga pagpangamuyo. Ako galing nyo lagad subungaga. In behalf ni Pastor Gideon Kahilig, ako si Pastor Zerdan Akar. Kag diri kita subong magapamalandong sa Acts chapter 20 verses 36 down to 38. Acts chapter 20 verses 36 down to 28. Pero subong aga, pamalandungan lang nato ng isa ka verse diri, diri sa verse 36. Kag nagambal ang pulong sa Diyos diri, and when he had said these things, he knelt down and prayed with them all. Let's pray. Most gracious and heavenly Father, salamat Ginoo sa sining kayunan nga imo ginhatag sa amon nga makapadayon kami o Dios sa pagpamalandong sa imong pulong. Salamat o Dios sa sining freedom kag sa sining liberty nga kon sa din Ginoo kami nga mga Kristohanon makapamalandong kami Ginoo sa imong pulong. Kag salamat gid Ginoo nga paagi sa imong pulong o Dios may access kami Ginoo sa pag-itsindi bisan man sa pag-receive Ginoo sa imo sing wisdom. Salamat Ginoo nga ikaw man naghatag sa amon

chapter 20 verse 38. Mapamalandungan natin ang ini nga beauty, ini ang guya kag ini ka anyag sang ginatuwag natin nga togetherness. Now, kita nga mga katawhan, kita nga mga Kristuhanon, bisan man gani ang mga unbelievers, everyone longs to belong. Amo na gani nga kadamo sa aton nga mga organizations, non-government organizations, or ano pan mga platforms or socio-civic nga mga organizations nga ari ga exist sa aton nga kalibutan. Well, in fact, kadamo sang mga youth organizations, men's organizations, kag bisan man gani subong nga mga makita kag maobserbaran mo sa aton nga social media platforms nga may mga organizations man kag may mga clubs. That's why everyone longs to belong. Although ang technology has made communication easier, gataas man gihapon ang ginatuwag nga loneliness. Kagining loneliness has become one of the greatest problems of our generation today. Damo sa mga katawhan, sa sining mga katinion, kagbisan man sa aton nga society, have hundreds of online friends, yet very few genuine relationships. Ang muna gani nga aton nga Ginoo, wala yan nag-design sa aton nga kabuhi, bisan kita nga mga Christian, nga ini nga Christian life to believe or magakabuhi lang in isolation. In fact, from the beginning of time, bisan man gani before the Lord God created the universe, before Genesis 1:1, ang ilang togetherness, ang ilang pag-fellowship with God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ga-exist na. That's why from the time He established His church as a spiritual family where you and I, believers, worship, encourage, serve, and grow together. Ang muna gani nga diri sa Acts chapter 20, naghatag ini sa aton sang isa ka crystal clear of ginatuwag naton nga picture of authentic, real, genuine Christian fellowship. Ang muna gani nga mabasahan mo dira sa imong Biblia dira sa Acts chapter 20, si Apostle Paul diri ari na ang iyang pag-farewell or pag-babay to the Ephesian elders. Kag ini nga pagbabay niya, ini nga farewell niya diri, nagapakita ini kag nagaremind man ini sa aton what biblical togetherness truly looks like. Ang muna gani si Apostle Paul, in context sa sininga Acts chapter 20, si Apostle Paul nag-spend sang iyang pipila ka mga tinuig sa pag-minister, sa pag-pastor and shepherd sa Ephesus. Nga ininga apostle, sininga Apostle Paul, faithfully preaching God's word, kagbisan man to disciple, kagin disciple niya ang ininga mga believers, at the same time, gina-shepherd niya ang local church sa Ephesus. On his journey to Jerusalem, he met Ephesian elder nga sa sininga lugar amoni ang Miletus for what would become their final meeting. Amuna gali niyang tinion nga this is the last time nga magkilit-anay sila kaupod kay Apostle Paul kay kaupod man sa mga Ephesian elders. Kag nakabalo sila nga it would be the last time nga magkilit-anay sila. That's why si Apostle Paul diri gin-remind niya ang ini nga mga katawhan kag kiniman ini man nga mga elders sa iya man nga ministry kag bisan man gin-encourage niya ini nga mga katawhan to faithfully shepherd God's flock. Instead of ending with organization plans or ministry strategies or meeting including sa ginatuwag naton nga mga another setup or strategies, ang ginhimo ni Apostle Paul diri amuning nag-highlight sa iyang farewell. Kag amoy ini ang ginatuwag naton nga prayer. Paghibi. Kag bisan man gin-embrace niya ang ini nga mga faithful companion niya. That's why these are the closing verses nga nag-reveal that Christian fellowship is more than working together. It is living together as God's family. Ang muna gani, pareho kay Jesus Christ, His way to Jerusalem, si Apostle Paul man, no, before siya nag

Welcome mga byan kag mga utod sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyo nga puluy-an kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Ginadayo tagid ang Dios ang kaayo kag katutom niya sa aton kabuhi. Nga ang Ginoo nagapadayon gid sa pag-sustain sa aton, sang iyang bugay, sufficient gid sa aton magkinanglanon at lawadlaw. Sa liwat sa mga padayon ta diri sa aton series sa pagtuon sa Ephesians 5, ari nakita sa verse 18 to 21, ginatunan naton diri ang the evidences of a spirit-filled life. And last time nakita naton diri ang unang evidence amo ang our walk with the Spirit, in which makita natin inadira sa Ephesians 5:18, no? Kag nagasiling liwat da ang pulong sa Ginoo, and be not drunk with wine wherein is excess, but filled with the Spirit. So ang verse 18, since amuning isa sa mga evidences sa aton nga spirit-filled life, our walk with the Spirit, ang verse 18 nagatudlo sa aton about control, completeness, consistency, compliance, and then command. Subong kadto kita sa ikaduha, lantaw naton rin sa verse 19 kag 20, not only our walk with the Spirit, lantaw naton rin ang ikaduha nga evidence ang pagpuno diri sang bala ni Espiritu sa aton, lantaw naton diri our worship of the Savior. So what will happen kung kita napunan sa balang Espiritu ang aton worship dira sa Ginoo? Ano ang manifestation niya? Anong siling diri sa Ephesians 5:19-20, katahom diri siling sang pulong sa Ginoo, and you know, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So hindi lang our walk with the Spirit, kaduwa lang tao natong diri, our worship of the Savior. Kag ining verse 19 kag 20 nagatudlo sa aton that we are to be a celebrating people. Muna ang una nga makita naton diri. No? Kay man ang verses na nabasa naton, ang verse 19 kag 20 nagatudlo sa aton that we are to be making melody in your heart to the Lord. Muna siling dira sa aton text. So bilang individual, we are to be so filled and thrilled by all that the Lord has done in and to us that our hearts are filled with a song of praise for Him. Wow, katahom, no? So, muna ang manifestation sa isa ka Kristiyano nga napunan siya sa balang Espiritu. Ara sa imo ang singing heart. Namin, no? Namuna gali ang isa ka person nga makita nato na punan siya sa balang Espiritu, ma ang manifestation siyang kabuhi, nagkanta siya sa pagdayaw sa Ginoo. Amun ang isa ka buta ma makita naton diri. Okay? Ang pulong nga melody, it means to pluck, to strum, or to vibrate. So ang image is of someone playing a harp. Kag si Paul diri nagahambal sa aton that when we are filled with the Spirit of God, we will be walking in close communion with Him. Hindi bala mo na ang picture sang isa ka tao nga may ara intimacy sa Ginoo. So as this takes place, ang Spirit will fill our hearts with love for Him. And like a master musician plucks the strips of a harp to produce beautiful music, so the Lord will pluck the strings of our hearts and will produce a symphony of praise to the glory of God. Wow! That's how the manifestation sang Holy Spirit-filled life
sa kabuhi isang isa ka Kristuanon nagadayaw sa pagkanta sa Ginoo. Hindi lang sa simbahan nga nagakanta, ha? Bisa na ara ka na si Mubalay, o kung sa salakyan mo, o kung diin ka man, ara ni imong tagipusoon nga nagadayaw ka sa pagkanta sa paghimaya sa Diyos. Di bala kung gisa gasubong kita sina? Daw makibot ka lang, daw gulpi lang kita, magkanta, magdayaw sa Ginoo, magpasalamat sa Ginoo, ginameditate naton ang ambahanon, katahom sang mensahe sang ambahanon, kanta kita. Amo na ang point din ni Apostle Paul para sa aton. Sa amoy ni, ang dinarimainan kita sa pulong sa Ginoo. Ha? So, kung wala sa imo, ini ang a singing heart, no? Walking around with a song in your heart. I don't think so. Nga ini nga verse para ini sa mga tao nga manami tingog, bisan libagon ka man o kon maayo man imong tingog, you can still sing, di ba? Bisan may mga tao nga hindi maayo ilang tune. Pero kung nagakanta sila gapon, kaya out of their heart, ilay gindayo ang Ginoo. Kaya nakakanta sila, no? So, isa ini sa mga evidences ng spirit-filled life. Okay? I hope and pray mga abyan kagutong sa Ginoo nga sa aton pagkabuhi bilang Kristuanon, ara ni sa aton ang ginsiling sang verse 19, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. No? Sa tahom sang sininga pagtudlo ni Paul sa aton. So when we are walking in the Spirit, He will produce worship for the Savior. So I hope nga amuna aton life, we are celebrating people. Okay? Not only that, ang aton worship sang aton nga Savior, hindi lang ining ang verse 19 to 20 teaches us to be a celebrating people, but secondly, a contented people. Okay? A contented people. In other words, not only will the Spirit teach us to worship Him with songs of praise, but the Spirit will teach us to worship Him by trusting Him. Amoy na abyan, utod si Ginoo. Ha? As the Spirit of God takes control of the believer's life, the believer will be brought to be the place where he learns to trust the Lord for every need and for everything. Ay, grabe. Ang paglaom nga ginpaintindi diri sa pulong si Ginoo sa aton. Masubo kung kisa sa dugay naton pag-alagad. Everyday sa aton life, kung layo aton relationship sa Ginoo, gasala ka gid sa mga circumstances sa imong kabuhi, sa mga butang nga imong nakita sa palibot. Pero kung kita napunan sa balance po rito, hindi amo na ang aton kabuhi. Ha? Nagdayaw kita, nagkanta, nagpasalamat sa Ginoo. Kag kung ano man lang daang mga nag-abot sa aton, mangin mapinasalamaton kita. Amo na ang siling din sa pulong sa Ginoo. As we grow in the Lord, we come to understand that He is on our side. Okay? Wala ga pabaya ang Ginoo sa aton. In spite na subong na kung isa ga kalain kita, tungod sa mahal na ang balaklon, no? Magagalalain lang kita sa dalagan sang panahon. We should be contented people bilang mga anak sang Diyos. So when this truth becomes a reality in our hearts, naging tudlo diri sa verse 19 to verse 20 sa Ephesians chapter 5. Okay? When this truth becomes a reality sa imong tagipuson subong, we will be able to say, pareho sa ginsiling ni David, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Di ba? So we will know for certain that our God is able to look after us and that all He is doing. Wala agad yan nagpabaya ang Ginoo sa aton. Whether we like it or not,
It is for our good and His glory sa mga situations nga natabo sa aton subong. May mga tinutuyo gid ang Ginoo. Romans 8:28. Wala gid sing butang sa aton kabuhi nga daw makahambal ka gagin pabayaan ka sa Dios. Hindi, kundi may mga tinutuyo ang tanan nga mga sirkumstansya sang aton nga pagkabuhi. So hindi kita malipat sa pulong sa Ginoo. Kamay pa mo ning nagapalig-on kag nagabakod sa aton sa mag-alagad kita sa iya. Perminaton liguan aton kaugalingon sa pulong sa Dios. Salamat sa inyo padayon nga pagbabati, no? Nga ma-monitor ko man ang inyo nga pagpamati sa pulong sa Ginoo. Nagahatagid sang bilidhon ang pulong sa Ginoo sa aton tagipusoon. So, kinanglalo naton ang pulong sa Dios. Kay pagkaon naton ini sa aton kalag, amuning nagatag kusog kabakod sa aton sa mga padayon ta sa pagkabuhi sa kalibutan, kag sa mga padayon kita sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kun wala ang pulong sa Ginoo sa aton, hindi gid kita mabakod sa iya. Luya kita. Amo na nga damo kita makita sa sininga butang sa kalibutan nga magabutong sa aton nga magpalayo kita sa pagpangalagad sa iya. So what I'm trying to say abyan utob sa Ginoo nga ang Holy Spirit will teach us contentment. Okay? Kag na-experiencehan man ni Paul na record sa Philippians 4:11-13, no? Ginhambal niya gid ina, siling niya da sa pulong sa Ginoo. Sa Philippians 4:11-13. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Wow, katahom, sang promise, sang pulong sino para sa ito. Even the Apostle Paul himself, na-experience niya ini. So, mangin thankful kita, mangin kontento kita kung ano ang mga bugay pagpakamayo sa Ginoo sa aton kabuhi. So this will be our experience also, di ba? As we yield to the filling of the Spirit of God. And as we come to understand the valuable lesson that God is in control of even the smallest details of our lives, we will come to develop an attitude of gratitude, even for things that we do not understand. Ay, grabe ang kabuhi natong subong na panag-on. Di takain sindi nga ang mga pagtilaw nag-abot sa aton kabuhi. Makatulod sa aton sa pagduha-duha sa Ginoo. Isa, nag-question kita sa Dios. Pero kung kisa, I hope nga hindi lang kita malipat sa pulong sa Ginoo. Kaya magaabot gid ang tiyon na ginatistingan sa Ginoo aton pagduo, pagsalig naton sa iya. So kung hindi kita kinsindi kung kisa sa aton sirkumstansya, sa mga butangan na kita naton sa aton palibot, hindi magdula aton paglaong pagsalig sa Ginoo. No? Ginalaw yan na nga may tinutuyo gid. So padayon lang kita, hold on to God, huptante ang pulong. Kung sige, lalain kita, pero huwag kita mahimo. Mag-submit lang kita sa Ginoo, i-reveal initanan sa Ginoo. So amo na nga ang aton nga worship of the Savior, ang verse 19-20, gatudlo sa aton, a celebrating people, a contented people. So amo ni ang pulong sa Ginoo para sa aton tanan. Kabay pa nga napanumduman kita sa pulong sa Ginoo sa silingat yon. Sa liwat, padayon naton ini ang aton nga pagtuon sa daso naton nga broadcast. Ininyo alagad, Pastor Tito Hope Batikado sa ang Ginoo. Magapakamayo sa aton tanan. Damo nga salamat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.
3: Ang nahauna nga libro sang Kronika, Chapter 3. Ang mga anak nga lalaki ni David. Amo ini ang mga anak nga lalaki ni David nga nagkalatawo sa Hebron. Ang kamagulangan amo si Amnon nga anak niya kay Ahinoam nga taga Jezreel. Ang ikaduha amo si Daniel nga anak niya kay Abigail nga taga Carmel. Ang ikatatlo amo si Absalom nga anak niya kay Maaka nga anak ni Haring Talmay sang Geshur. Ang ikaapat amo si Adoniya nga anak niya kay Haggit. Ang ikalima amo si Shephatiah nga anak niya kay Abital. Kag ang ikaanom amo si Itream nga anak niya kay Egla. Ini sila nga anom na tawo sa Hebron nga sa diin naghari si David sa sulod sang pito ka tuig kag anom ka bulan. Naghari si David sa Jerusalem sa sulod sang 33 ka tuig. Kag amo ini ang iya mga anak nga natawo didto. Si Shimeya, Shobab, Nathan, kag Solomon. Ini sila nga apat anak ni David kay Bathsheba, nga anak ni Amiel. May siyam pagid siya ka anak nga amo sila ni Ebar, Elishua, Elifelet, Noga, Nepheg, Japhia, Elishama, Iliada, kag Elifelet. Amo ini sila ang mga anak nga lalaki ni David, luwas sa iban pa niya nga mga anak nga lalaki sa iban pa niya nga mga asawa. May anak man si David nga babayi nga si Tamar. Ang mga hari sang Juda. Amo ini ang mga kaliwat ni Solomon nga nanginhari: Rehoboam, Abiya, Asa, Jehoshaphat, Jehoram, Ahaziah, Joash, Amaziah, Azariah, Jotam, Ahaz, Hezekiah, Manasseh, Amon, kag Josiah. Amo ini sila ang mga anak ni Josiah. Ang kamagulangan si Johanan, ang ikaduha si Jehoiakim, ang ikatatlo si Zedekiah, kag ang ikaapat si Shalom. Ang nagbulos kay Jehoiakim bilang hari amo si Jehoiakim nga iya anak. Kag ang nagbulos kay Jehoiakim amo si Zedekiah nga iya tiyo. Ang mga kaliwat ni Jehoiakim. Amo ini ang mga kaliwat nga lalaki ni Jehoiakim, ang hari nga ginbihag sa Babylonia: si Shealtiel, Malkiram, Pidaya, Shenazar, Jekamia, Hoshama, kag si Nidabea. Ang mga anak nga lalaki ni Pidaya amo si Zerubabel, kag si Shemi. Ang mga anak nga lalaki ni Zerubabel amo si Mesholam, kag si Hanania. Ang ila utod nga babayi amo si Shelomit. May lima pa ka anak nga lalaki si Zerubabel nga amo sila ni Hashuba, Ohel, Berekia, Hasadia, kag Joshab Hesed. Ang mga anak nga lalaki ni Hanania amo si Pilatea, kag si Jeshaya. Si Jeshaya amay ni Refaya. Si Refaya amay ni Arnan. Si Arnan amay ni Obadias. Kag si Obadias amay ni Shekania. Ang mga kaliwat ni Shekania amo si Shemaya, kag ang mga anak ni Shemaya nga sila ni Hattush, Egal, Baria, Niaria, kag Shaphat, anom sila tanan. ang mga anak nga lalaki ni Nearea, amo sila ni Eliuenai, Hizkiah, kag Asrikam. Tatlo sila tanan. Ang mga anak nga lalaki ni Eliuenai, amo sila ni Hodavea, Eliashib, Pilaya, Akub, Johanan, Delaya, kag Anani. Pito sila tanan. Ang nahauna nga libro sang Kronika, Chapter 4. Ang iban pa nga mga kaliwat ni Juda. Amo ini ang iban pa nga mga kaliwat ni Juda. Si Perez, Hezron, Carmi, Hor, kag Shubal. Ang anak ni Shubal nga si Riaya, amo ang amay ni Jahat. Si Jahat, amo ang amay ni Ahumay, kag ni Lahad. Sila ang mga pamilya sang mga Zoratnon. Amo ini ang mga anak ni Etam. Si Jezreel, Eshma, kag Edbash. Ang ngalan sang ila utod nga babayi, amo si Hazelel puni. Si Penuel, ang amay ni Gedor, kag si Ezer, ang amay ni Hosha. Ini sila mga kaliwat ni Hor, ang kamagulangan nga anak ni Efrata. Si Hor, amo ang katigulangan sang mga taga Bethlehem. Si Ashur, nga amay ni Tekoa, may duha ka asawa. Si Hela, kag si Naara. Amo ini sila ang mga anak nga lalaki ni Naara kag ni Ashur. Ahuzam, Hefer, Temeni, kag Hahashtari. Ang mga anak ya ni Hela kag ni Ashur, amo sila ni Zeret, Eshar, Etnan, kag Kuz. Si Kuz nga ini, amay ni Anub, kag ni Hazobeba, kag siya ang ginhalinan sang pamilya ni Aharhel nga anak ni Harum. May isa ka tawo nga ang iya ngalan si Jabez. Dungganon siya nga tawo sang sa iya mga utod nga lalaki. Ginngalanan siya sang iya iloy nga Jabez, kay siling sang iya iloy, puwerte gid kasakit sang pagbata ko sa iya. Nagpangamuyo si Jabez sa Diyos sang Israel. Kabay pa nga pakamaayuhon mo ako, kag palaparon ang akon teritoryo. Updi ako kag ilikaw sa mga katalagman para hindi ako masakitan. Kag ginsabat sang Diyos ang iya pangabay. Si Kelob nga utod ni Shuha, amay ni Meher. Si Meher, amay ni Eshton. Kag si Eshton, amay ni Bet Rafa. Pasiya, kag ni Tehena. Si Tehena, amay ni Ernahash. Sila ang mga kaliwat ni Reka. Ang mga anak nga lalaki ni Kenaz, amo si Otniel, kag si Seraya. Ang mga anak nga lalaki ni Otniel, amo si Hatat, kag si Mionotay. Si Mionotay, amay ni Ofra. Si Seraya, amay ni Joab. Ang nagpundar sang pulupatag sang mga panday. Gintawag ini nga pulupatag sang mga panday tungod kay didto nagaistar ang madamo nga panday. Amo ini ang mga anak nga lalaki ni Caleb nga anak ni Jephunneh. Si Ero, Ela, kag Naam. Ang anak nga lalaki ni Ela, amo si Kenaz. Ang mga anak nga lalaki ni Jehalilel, amo sila ni Zeph, Zepha, Tiria, kag Asarel. Ang mga anak nga lalaki ni Ezra, amo sila ni Jeter, Mered, Efer, kag Jalon. Si Mered, may asawa nga si Bitia, nga anak sang hari sang Egypt. May mga anak sila, nga sila ni Miriam, Shamay, kag Eshba. Si Eshba, amay ni Eshtimoa. May asawa man si Mered, nga taga Juda, kag may anak sila nga si Jared, nga amay ni Gidor, Heber, nga amay ni Soko, kag Jekotel, nga amay ni Zanoa. Ginpangasawa ni Hudiya ang utod ni Naham. Ang isa sa ila mga anak, amo ang amay ni Kela, nga Garmenhon. Kag ang isa, amo ang amay ni Eshtimoa, nga Maakatnon. Ang mga anak nga lalaki ni Shimon, amo sila ni Amnon, Rina, Benhanan, kag Telon. Ang mga kaliwat ni Eshi, amo si Zohet, kag si Bet Sohet. Amo ini ang mga kaliwat ni Shela, nga anak ni Juda, si Er, nga amay ni Leka, sila Ada, nga amay ni Maresha, kag ang mga pamilya sang mga manug-ubra sang maayo nga klase nga linin sa Bet Ashbea. Mga kaliwat Manishela, si Jokem, ang katauhan sang Kuzeba, si Joash, kag si Saraf, nga nagdumala sa Moab, kag Jashubi Lehem. Ini nga lista halin sa dokumento nga dugay na. Sila ang mga manughimo sang kulon nga nagaistar sa Netaim kag Gedera. Nagaubra sila para sa hari. Ang mga kaliwat ni Simeon. Ang mga anak nga lalaki ni Simeon, amo sila ni Nimuel, Jamin, Jareb, Zera, kag Shaul. Si Shaul, amay ni Shalom. Si Shalom, amay ni Mebsam. Kag si Mebsam, amay ni Meshma. Si Meshma, amay ni Hamuel. Si Hamuel, amay ni Zakur. Kag si Zakur, amay ni Shemi. May 16 kaanak nga lalaki si Shemi, kag 6 kaanak nga babayi. Pero ang iya mga utod, diutay lang ang ila mga bata. Gani, ang ila bilog nga tribo, indi pareho kadamo sa katauhan sang Juda. Nag-istar sila sa Beersheba, Mulada, Hazar Shual, Belha, Ezem, Tolad, Betuel, Horma, Ziklag, Betmarkabot, Hazar Susim, Betbire, kag Shaaraim. Amo ini ang ila mga banwa hasta sang paghari ni David. Nag-istar man sila sa 5 kabanwa. Sa Etam, Ain, Remon, Token, kag Ashan. Kag pati man sa mga baryo sa palibot sang sini nga mga banwa hasta sa Baalat. Amo ini ang mga lugar nga ila ginistaran. Kag natago nila ang mga lista sang ila mga kaliwat. Amo ini ang iban pa nga mga kaliwat ni Simeon. Si Meshobab, Jamlek, Josha, nga anak ni Amaziah, Joel, Jehu, nga anak ni Josibia, kag apo ni Seraya, kag apo sa tuhod ni Asiel, Eliwenai, Jaakuba, Jeshuhaya, Asaya, Adiel, Jeshemel, Binaya, kag Ziza, nga anak ni Shefi, kag apo ni Alon, kag apo sa tuhod ni Jedaya. Ining si Jedaya, anak ni Shemri, kag apo ni Shemaya. Ini sila, mga pangulo sang ila mga pamilya. Nagdamo gid ang ila mga pamilya. Gani, naglapta sila hasta sa lugar sang Gidor, sa east sang Pulupatag. Nagpangita sila didto sang palahalban para sa ila mga karnero, kag nakakita sila sang madabong kag maayo nga palahalban. Malapad ini nga lugar kag malinong. Didto sang una nag-istar ang iban nga mga kaliwat ni Ham. Pero sang panahon nga si Hezekiah ang hari sang Juda, ginsalakay ang mga kaliwat ni Ham sang mga kaliwat ni Simeon, nga ang ila mga ngalan nasambit sa ibabaw. Ginsalakay Manila ang mga Miyonhon nga didto man nag-istar, kag ginlaglag nila sila sing bugos. Dayon sila ang nag-istar didto hasta subong. Tungod kay may palahalban didto para sa ila mga karnero. Ang 500 sa ila, nagsalakay sa kabukiran sang Seer. Ginpanguluhan sila ni Pilatya, ni Aria, Refaya, kag Uziel, nga mga anak ni Eshi. Ginpatay nila didto ang nabilin nga mga amaliknon, kag didto sila nag-istar hasta subong.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Isa naman ka malipayon nga pag-abi-abi sa inyo, kag panamyaw sa ngalan sa Ginoo. Nagapamati ikaw abyan sa Hour of Hope. Pagwalis ang pulong sang Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinobaan Baptist Church. Sa gihapon ka upo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. And of course, gina-acknowledge tang participation sang aton mga utod, mga abyan, padayon nga nagapangamuyo, kag nagasakdag sininga programa. Nagaagda kita sa inyo, mga palamangkutanon, mga palangamuyuan, palihog. Text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kaglingit no namon nga Diyos, nagapasalamat kami sa imo sa sininga tinion, nga makatugya naman kami, bisan pa sang amon nga mga kabugatan. Kikadamo kami sa mga utod nga ginatilawan, bisan pa man Ginoo sa financial nga bahin, may mga kakulangan, ikaw Ginoo magasugata, kag maga himuno sang ila mga kinahanglanon sa makatilingalagin nga pamaagi. May bansa mo nga nagasufrer tungod sa mga ginabatsyag na sa lawas, tungod ay hansang hamtong nagin nga mga pangidaron, o kung tungod man sa amon lifestyle. O Diyos, gamita ang mga bulong amon nga gina tumar adlaw-adlaw, bisan pa man ginong pagpahuway, pagkaon, ang healthy nga panghunahuna nga nabutang hidra sa imo. Amay, may bansa amon nga ginasampian sa mga problema tungod sa relasyon, sa mga paryente, sa amon kaupod sa pag-alagad ukon sa simbahan, kagbisan pa sa amon panimalay, tagaay Ginoo sang kasulbaran. Kagbisan pa man Ginoo magahimo sang desisyon, tagaay sang kaalam kag pagtuytoy, ang pagwalis ang pulong, gahom kag kasigla, kag sa amon tagpalamati, buksi pa inuino, malipayan kami nga mga baton kag magatuman sang pulong. Ang nagapangita kaluwasan, abrihiin niya kasing-kasing nga matuuhan niya ikaw kag mabaton si Jesus, ngaya sulong nga manluluwas. Amon nga man pagtugyan in Jesus name. Amen. Mga utod, isa naman diri ka section sang 1 Samuel chapter 20. Kag magabasa kita sa verses 41 and 42. Padayon nato ng aton pagtuon sini nga nagasiling siya. David arose out of a place toward the south and fell on his face to the ground and bowed himself 3 times and they kissed one another and wept one with another until David exceeded. And Jonathan said unto David, go in peace, for as much as we have sworn, both of us in the name of the Lord, saying, the Lord be between me and thee, between my seed and thy seed forever. And he arose and departed, and Jonathan went into the city. Utod 1 Samuel chapter 20, katapusan nga bahin, kasubos na di, no? Nga mga dinalan. Nga sa diin, hindi naging mapungga ni Jonathan daw, kwa nagin ang niya amay nga si Saul, nga patsyon niya nagin si David. Kanang siling sa kay David, siling niya, kung sa aton pa amigo, mabulaganay na lang kita. Kagang Ginoo magasaksi sa imo kaliwatan, makabataan mo sa uli, sa akon kabataan sa uli. Kag of course, arang commitment sa ilang ang ila pag-abyanay, magapabilin tubtub pa sa masunod nga henerasyon sang ila kinabuhi. Abyan, kasubo, nga may mga tinion, naman na siling sa nga libro sa Ecclesiastes, a time to embrace and a time to refrain from embracing. Kung sa aton pa mga utod, di, amo na, malapit ka sa imo mga hinigugma, sa imo amigo, kag may tiniun gid nga biyaan mo sila o kung sila magabiya man sa imo. Hindi tungod sa mga problema, kundi tungod sa circumstance nga nag-demand sini. Di amo ni abyan, na gusto ko lang balay impress sa aton, man kisa nagalambot sa aton ang pangunahuna, i-connecta dayon sa aton nga pag-alagad subo nga tumuloon ni Ginoong Asos. Inablang mabatian ta sa masami nga kun kita magtugyan na sang aton kaugalingon sang Ginoo nga wala na kita sang kabudlayan, hindi ka mo magpatis na. Ang piho amo ini nga sa tiun kita nagtugyan kag naga surrender sang aton kaugalingon abi sa kay Ginoong Asos, sa kaluwasan kag subo man sa pag-alagad, una gid nga muna ginpatawad niya ang aton sala. Amen. Amo ginang piho ya. Certain ina ya. Di ba siling sang Ginoo? I will forgive their sins. Kaga ipanaso niya ini. And in exchange, iya nga ihatag sa aton ang righteousness ni Kristo Jesus. Pagi sa pagto. Amo na nga, kada tulok sa aton sang amay nga langit nun, kung kita nga mga tumulo o makasayop abi, iakusar kita kag pasipalahan sang panulay sa tubangan sang aton amay nga langit nun, nagasiling ang aton amay nga langit nun, ang nakita nakon sa sina nga persona nga nagbaton kay Kristo, amo ang pagkamatarong sang akon anak. Amen! Ginsuklob ina sa aton
sa timpo mga utod nga nagtuo ang isa ka persona kag nagbaton kay Kristo nga iya manluluwas. Na ikaduha, ang aton kaluwasan wala na ginabawi. Amen. Kamag sining ako sang kaluwasan, amo ini, ang kapatawaran sang mga sala kag subong man ang paghilway sa aton sa tanan nga konsekwensya nga ginadulot sang sala. Kagamo inang pagpahamulag sa presensya sang Dios tubtob sa walay katubtuban. Amo inang klaro dira, hindi na iya ginabawi sang aton amay nga langit nun. No, sa liwata, ang relationship lang naton sa Dios among nagakasamaran kung sa mga pagkabagay pa nagakaguba. Pero kung sila nga bawion sang Ginoo ang tigulo nga ginhatag niya sa aton nga adapted na kita nga anak niya pagi kay Ginoong Jesus, wala inaabyan. Naware pa gyud. Ang kamatuoran nga kung mapatay kita, piho na gyud ang himayang dayon. Kadamo-damo nga mga dinalan diri sa kasulatan, pero pila lang ang ako ni Kota by memory. For example, sa Pilipos, nagasiling siya, ang pagkinabuhi sa akon, siling ni San Pablo, amo si Kristo, kagang pagkapatay, amo ang pagtaog. Nagsiling naman siya sa Lucas, sa katapusan ng mga kapitulo, ilabi na gid sa kawatan, yung subong adlaw, mangin kaupod ko ikaw sa langit. Kung sa aton padre, suhon na iyang lingwahe. Anong siling naman ni San Pablo sa mga taga-Korinto? Kung madula na kita sa siningalawas, ato na kita sa Ginoo. Kag kung matunaw na ining layang-layang naghahambal sa physical nga lawas, may ato kita yung ginhimong lawas to sa Ginoo na sa diin, why na to ya subject sa ginasiling naton kamatayon, kasakit, o kon kadulaan, mga kabiyana. We have that tabernacle. Amo na nga yung gin-quote dito, prepared in heaven para sa aton. Amo na yung certainty. Pero kung magsiling kita mga utod nga sa diin, nag-surrender na ako, pastor, sang akon kabugusan sa Ginoo, ginhatag ko na sa iya. Ti ang balos ni kamungayaan sa akon. Sala abyan. Man ang mga bersikulo nga ginhatag ni San Pablo sa iya pagpaandam lamang sa mga Kristohanon utod, kadamo, ikot nakon ang pila. Diri sa Galatia kapitulo 6, bersikulo 12, ang katapusan nagasiling, only lest they should suffer persecution for the cross of Christ. Di may ang background sinadi amo ni nga ang mga tumuluong ini nga hintil ginapilit sa mga Hudiyo nga mag-agi sang ginasiling naton pag-circumcisar para makapabugal man sila nga ginsunod sining mga tumuluong nga hintil ang ritualis iya sa mga Hudiyo. Pero ano siling ni Apostol Pablo? Niya ang manami amo ini bisan wala na ina nga mga outward nga klase sang ritualis niya, pero amo ni mag-antos ka mo tungod sang cross ni Kristo Jesus. 2 Timothy 3:12, matagi din eh. Niya huo, kagang tanan nga magkinabuhi nga Diyos noon sa kay Kristo Jesus, mag-antosing paghingabot. Natanawan niya na bala, shall suffer persecution. Amo na abyan niya. Ang certain sa aton pagkinabuhi din sa kalibutan, of course, sa aton mga kinanglanon, amo na nagapangamuyo kita ang Ginoo nagahimuno. Sa matimtasyon sa aton kinabuhi, ang Ginoo nagahatag sang kusog kaglulutsan. Sa aton mga kasubo, ang Ginoo nagahatag sang paglipay. Sa iya mga pulong, sa balaan ng Espiritu nga ari, nagapuyo sa aton. Baluka mo gintawag sa libro sang Jan, ang balaan ng Espiritu nga amo ang manuglipay. Kagang ruhinal da nga pulong, nagasiling, malapit, malapit nga pagatawgo naton kaghanda magbulig. Parakletos. Amo na ang abyan akon. Notiyan mo ning mga bagay nga sigurado gid ya. And perhaps ikaw gamiton man sang Ginoo nga mangin paglipay man, nagadala ka sang pulong, nagabisita ka sa mga nasub-an nimo nga utod o kun katupad dira, kag ang imo nga mere presence is just a big comfort to them that somebody cares for them. Amen. Amo ina. Supunan pagid naton mga utod sang pila ka mga bersikulo. Now, ang diri sa may Santiago Kapitulo 1, versikulo 2. Nagahambal si Santiago. My brethren, count it all joy when you fall into diverse, ang sa aton King James is the word temptations. Pero ang malapit sinadi nga tinaga is the word trials. Kaya kung magsiling ikaw temptation, nagaguyguy ini sa imo sa pagpakasala. Apang kung magsiling kaya pagtilaw, nagalid ini sa imo sa pagkaligon. Kagamuin ang gintumod sang Santiago, Kapitulo 1, versikulo 3. Knowing this,
that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Ang butising ganon, mga kauturan, sang tinaga nga perfect, is not nga wala na ikaw sang sala. Is not nga wala na ako sang kasawayan, kundi ang tinaga is the word hamtong. Hamtong nga kabalo na magtanaw sang maayo kag malain, hamtong nga may kapasidad na sa paghimo sang matarong nga mga butang, hamtong nga kabalo na magpraktis sang pagkabalaan nga amo ang bunga sang balaan nga espiritu. Amen. Hamtong nga kabalo na ikaw man mag-share sang imo natun-an kag na personalize nga pulong sang Ginoo. Hindi bala? Amo na di mga utod. And so bilang pangtakop sining aton nga pagtuon, subo nga tumuloo, hindi kita magkuha sinang konsepto nga sang nag-surrender na kita sang aton bugo sa Ginoo, sa masami aton iniginahambal, nga hayahay na gidya ang tanan sa aton. To the extent ganing iban, nagadamgo na sang madamo ang mga pagkabutang kagahamungayaan sa sining kalibutan. Ang kamatuuran ini abyan ay, tandaan tagid, ang Ginoo nag-promise nga himunan niyang aton kinanglanon. Hindi bala? Amo na nga nagsiling siya pangamuyo, kamo. Pangayo, panuktok, pangita, kay kamo, pagabuksan, makakita, kag pagasabton. Amo na yung provision sang Ginoo sa aton, nga pihogid. But somehow, kung ang Ginoo magbugay sa aton, sining mga pagkabutang, gamita na sa pag-alagad. Amen! Kagkabay pa nga hindi ina mangintunaan sang imo pagpabugal sa iban. Kagari pagin. Ngay kumparan mo nga bakod kag baskog imo pagtuo, amo na agin bless ka ang pagkatapos pakanubuan mong iban. Masiling ka gantos kamo kay jutay og ang inyo nga pagtuo kag layo kamo sa Dios. Amo na abyan. If the Lord somehow will bless you, use that to bless others, to support the ministry. Kagamita inang mga financial o material nga pagpakamaay nga ginbugana sang Ginoo sa imo bilang testimony nga ang Diyos nagasabat sang pangamuyo, nagahimuno sang kinanglanon, kag nagagamit sa imo nga magpakamaayo sa iban. Amen. So anong aton nga mga leksyon? Tandaan naton, sa pagatubang ta sa mga kabudlayan, dangup kita sa Ginoo. Kag insindihon ta, kung hindi kita kahangup subong, nga ginapaagi kita sang Ginoo sa mga pagtilaw, inatungod nga may mga purposes siya para nga maghamtong kita, magmabinungahon kita spirituhanon sa aton nga pag-alagad, mangin manaming aton kinabuhi, mangin blessing kita sa iban, maka-attract kita sa iban nga magtuo kay Ginoong Asos, and of course, amo ini, magamit niya kita nga mag-share man sang pulong sa Ginoo, not merely our experiences, but the Word of God sa mga tao nga wala pa kay Kristo. Amen. So, pahikuta ang Ginoo sa imo kinabuhi. Kagabian, kunway po pa mabaton si Jesus, abrihingi mo tagipusoon sa iya, batuna siya nga imo manluluwas, kag amo nang dakod-dako nga pagpakamayo nga hindi na makuha nga ginhatag sang Ginoo sa imo. Magapaalam na kita sa inyo. Once again, this is the Hour of Hope, and you are with Pastor Daniel Salcedo sa Ginubaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tara.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: iya nga ginhimo nga nahimuot ang Dios sa pagtulo kag pagpamati sa iya. Tan-awon ta ang ining istorya kung paano nangin presentable si Daniel sa atubangan sang aton nga Ginoo. Ano bala ang iya nga ginhimo nga pwede gid naton man himuon kag sundon? Diri naton masapuan sa kapitulo 9 sang iya nga libro Daniel chapter 9. Ang ginhimo ni Daniel nagsiling sa verse 3. So I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and petition, in fasting and in sackcloth and ashes. So mga utod kag kaabyanan, if you want to be presentable before God, do what Daniel did. He prayed. Ang pangamuyo si Daniel. Kag sa sining pagpangamuyo, makita diri naton fasting in sackcloth and ashes. May ara sang pagpakaubos. Ginpakanubo ni Daniel ang iyang kaugalingon sa atubangan sa Dios. The Hebrew word he used sa prayer is palal. Kag ang buot sa lingon sini, hindi iya nga mangayo ka sa imo nga mga needs, hindi iya nga mangayo ka kun ano to ang luyag mo nga ihatag para sa imo, kundi nagapakita ini nga imo ginatan-aw ang imo nga kaugalingon as you stand before the holy presence of the Lord. Ginausisa mo ang imo nga kaugalingon. Pariho ina sa ginhambal ni King David sa Psalm 139. Nga nagsiling siya sa verse 23, Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Amo ina iya ang meaning sang word nga palal. It is not to ask for something, kundi you are judging yourself kung sino bala ikaw sa atubangan sa balaan nga Dios. Kag nakita ni Daniel ang iya nga pagka makasasala, that's why nagfast siya, nagsuksok siya sing sackcloth, kag nagbutang siya sang ashes sa iya nga mga ulo. Isa ina sa mga practices sa mga Hudiyo nga ila ginasurrender ang ila nga mga ego, ila ginpakanubo ang ila nga kaugalingon. Kag nangin mournful and sorrowful sila sa ila nga ginapanghimo, and may ara sa paghinulsol kay naibal-an nila nga sala ang mga butang nga ila ginbuhat sa atubangan sa Dios. That's the prayer nga ginhimo ni Daniel. It is not to ask for something, kundi ginhusisa ya ang iya nga kaugalingon before the Holy God. Kag nakita ya kung ano ang mga sala nga nahimo ya, ano ang mga kakulangon kag kapaltahan nga nabuhat ya sa atubangan sa Dios. And that's why he said, I confessed my sin. Ginpangayuan niya ina sang kapatawaran sa Dios, sang nakita iya ang iya nga mga sala. Kag hindi lamang ang iya sala ang nakita iya kag ginpangayuan niya sang kapatawaran, kundi nakita iya man ang kasalanan sang iya nga pungsod nga nangin malaot sila sa atubangan sa Dios. Nagsiling siya sa verse 20 nga ginbasa ta kagina, Daniel chapter 9, while I was speaking and praying, confessing my sin and the sin of my people Israel. Nakita yaman ang mga kapaltahan kag kakulangon sang pungsod Israel, ang sala nga nahimo sang bugos nga Israel sa atubangan sa Dios. Gani iya man ini gindala sa pagpangamuyo kag nagahinulsol sa Dios. Kag kun aton initan akon, ano bala ang mga kasalanan nga nahimo nila? Basahon ta Daniel chapter 9 verse 5. Nagsiling diri si Daniel, we have sinned and done wrong. We have been wicked and have rebelled. We have turned away from your commands and laws. We have not listened to your servants, the prophets, who spoke in your name to our kings, our princes, and our ancestors, and to all the people of the land. Nakita ni Daniel ang iyang sala, kag nakita yaman ang sala sang bugus nga Israel nga ginhimo sa atubangan sa Dios. Una diri nga ginhambalya, we've been wicked before you. Willful, intentional nga paghimo sang sala. Nga bisan nakaibalo sila kun ano ang insakto sa gihapon, ginpili nila ang malaot nga butang kag amo paya ang ginhimo. Amo ina ang buot silingon sang word nga wicked. They've been rebellious sa atubangan sa Dios. Nga may ara sa mga pagsulundan nga gintudlo ang Dios sa ila. So bisan pa nga may ara sang mga commands nga ginhatag ang Dios, waay sa gihapon ininila ginpangtuman. Nangin inattentive sila sa mga ginatudlo sang Dios sa ila. They totally disregarded the laws and commands God gave them. And also, they've been oblivious. Nga bisan pagani, may ara na sa mga propeta nga ginpadala sa ila, sa pagsabdong sa ila, sa pagtudlo sa ila, sa paglakat sa insakto nga dalan. Sa gihapon, ginpili nila ang tiko nga dalan nga hindi gin makahimaya sa Dios. Nangin pariho gin kita sa ila, pungko, pamati, pauli. Nga bisan ano pang pagsabdong nga maginahambal sa aton, waay kita nagapamati kag waay naton ginapamalandungan ang pulong. Nakita ina ni Daniel nga malaot ang ilang nga ginhimo sa tubangan sa Dios. That's why nagpalapit siya sa Dios kag nagpangayo sang patawad sa iya. He prayed palal. Nangin presentable siya sa atubangan sang Ginoo. Hindi bangod niya perfect siya, kundi may mga sala na ginhimo si Daniel, may mga sala na ginhimo ang katawhan, may mga sala na ginhimo ang bugus nga Israel. Pero nangin presentable siya, bangod nga nagpangayo siya patawad sa Dios. Si John nagsiling, 1 John chapter 1, verse 8, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Mangin presentable kita sa atubangan sa Dios, kung nagapalapit kita sa iya, nga aton ginatuad ang aton nga mga sala, ang aton nga mga kapaltahan, ang aton nga mga kakulangon, kag magapangayo kita patawad sa iya. If you want to be presentable before God, do what Daniel did. He prayed palal. Gintanaw ya ang iya nga kaugalingon, ginako ya ang iya nga kasalanan, labi na gin ang kasalanan sang bilog nga Israel, kag iya ini ginpangayuan sang kapatawaran. Ayhan nangin wicked kita sa atubangan sa Dios. Ayhan nangin rebellious kita sa atubangan sa Dios. Ayhan nangin inattentive kita sa iya mga pulong kag pagsabdong. Ayhan nangin oblivious kita nga bisan nabatian naton ang pagsabdong, sa gihapon waay kita nagpamalandong. Himuon ta ang ginhimo ni Daniel. Because we too are guilty before God, nangin wicked kita, nangin rebellious kita, nangin inattentive kita, and nangin oblivious kita sa pulong niya. But if we come before God confessing our sin and asking for forgiveness to Him through Jesus Christ our Lord, we will appear presentable before Him. Mga utod, if you want to be presentable before God, confess your sin and ask for forgiveness to Him. This is Pastor Rodrigo Nyeri. Kagkaupod ninyo subong ang First Congregational Christian Church upod sa FEBC DYVS 1233 nga nagatamyaw sa inyo. May the Lord bless you and may the Lord keep you. God bless everyone and good morning.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kun mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.

0: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napunan sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugal.
1: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapasco sa Cebu, Halangaman sa Leyte, Sipalay sa Negros kag iban pa. It's more fun dere sa perlas ng Silangan.
0: Baguio,
1: Subic,
0: Batangas,
1: Tagaytay,
2: mabuhay!
1: Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma. Kundiin ang mga tawo waay nang kakadulaan sang paglaom kag kasadya.
0: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
1: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
0: Discover beauty,
2: passion,
3: and paradise.
2: Discover Philippines.
1: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
4: Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
5: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag ding gagamit ng telepono dahil posibleng nasira na lindol ang mga linya nito. Huwag mo nang buksan ang mga kagamitang nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
4: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
7: Philippine Standard Time, it's 7 o'clock in the morning.
8: Bugtaw na!
9: Ahay, tuyo pa ko!
8: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
10: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
11: Oras na Pilipinas.

Mayong aga, Western Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nakabalik ang programa, ang kaupod ninyo sa paghandong para sa pagbago. Iniyang oras na, Pilipinas! Kaga, mga kapyanan, it's Thursday morning. It's way past half the week, mga kapyanan. Kaga, kinami na sang mga espiritu natin. Kinami na sa aton mga espiritu, no? Kay nakalampuwas na kita sa Lunes, Martes, Merkoles, Huwebes sa kita. Kag damo kitang mga helikoton gihapon, nga kinanglan po natin tapuson. Pero positibo ang aton niyang utok dapat. Positibo. Partner Bondo, nag-ground bro. Pwede ko ara. Hindi sa grak. Medyo nag-ano aton nga ato na style dari mga yanan. But then, kaya na sa? Kaya na. Ah, but then, mga yanan, abiskan sako kita, padayon, tagyapon, kay man, ato mga helikoto niya, normal na yung party sa atong kabuhi. Oh, may mga tiyon nga gusto tabaguntat. May mga tiyon nga gusto tayo magpahuway. May mga tiyon nga gusto tayo masilingan. Hindi, nako. Ha? Pero ang sikreto mga kabyanan is just to push on, push through, okay? Kay siyang tiyon nga, siyang tiyon nga mangindi, tamo ng tiyon nga matamat kita ya kadula. Ha? Diri sa aton niya nga, aton nga kalibutan. Ang kabalo mga kabyanan, ang isda nga gakaanod sa sulog, amuang patay lang nga isda. Okay? Amuna dumdumo naton. Kung mauntat kita ya, kung masilingit hindi na ko ya, it's the start of our death. Okay? Continue lang yapon. Kung may mga ginapangamuyuan kita, nga daw wala pa sa bat sa Ginoo, nguyo lang. Oh, may mga ginapangayo kita sa Ginoo, nga daw wala pa ng hatag. Sige lang, continue. Kagundigin man hatag, hindi magsunggod ah. Mga damo sa ito, kasunggod. Kanami isang aton nga adlaw subong, kanami sa aton aga subong, nga hindi masyado ang dinaguso sa iban nga mga kadalanan, pero sa mga school zone mga kabinan, grabe gutok gid kaayo mga kabinan, ha, gutok gid kaayo kag ang pilahay sa mga estudyante amo gihapon. So hopefully masolusyonan na ini, no? Hindi lang ningali sa mga dagko na mangkot kuto sa may sumag na yon, sa may diri sa may kabugani na yon, no? Diri sa may Spakato South pala, dito ga pilahay gid gyapon tanan nga mga estudyante magsulod. No. Hindi ilan ni sa mga dlaggong mga kuskulanan kundi tanan ini. Dahil sa DYBS ya magsulod di ga pilahay man kami di. Pilahay igre inspection kung anong dala sa imo bag basi may dala kada nga sudan nga wala mo bala wala mo gina share bla. Oh, may sudan ya, wala di gina share. Ha? Di ah. Muna subong kay para safe ang mga ito ng mga ka-estudyantihan. And talking about Thursday mga kabyanan, Thursdays, no? Ang ulan daw natapos na guro sa aga, hapon naman, kagapon daw, pero daw wala makaulan kagapon, no? Wala kaulan kagapon, no? Pero biskan wala kaulan mga kabyanan, ang bulubog noong panahon, nagapadayon sa gihapon, no? Amuning nambal natin sa aton bilang weather. Whether you like it or else. Weather. Amo nang ginambal sa weather naton. May forecast nga mo nang matabo. Pero lain ang realidad. For example, they forecasted nga may ara super El Nino na mag-persist from June, July until August mga benan or until the end of the year. Pero subong ya, grabe. Sunod-sunod na mga low pressure, sunod-sunod na mga bagyo. So, ano natabo? Damo ulan, damo lang. But then, I don't know kung ano pag ginang matabo kay iti. Forecast lang man eh. Forecast naman. Hindi magidwa, maginagambal lang ato nga pag-asa kag iban nga mga meteorological centers nga. This is 100% that will happen. No. Forecast lang. No? So, may arag yapon pwede. Pwede oo, pwede hindi. Pero depende. Pero just enjoy the weather, no? Kay kumakanto ka sa Guaya, lain na to ang weather. Pwede ba dabo? Kabalo ko dabo ko plano sa inyo kung magguha na sa Pilipinas mong
Okay. Damo ka plano magawa sa Pilipinas kay kagamo kun sa Pilipinas. Kagarot sa Pilipinas, ralihan na idri, ralihan na dito, no? Tanan nga mga oposisyon, kasuhan. Ano naman? Ano tabo sa Senado naton man? O tanan ng mga oposisyon, kasuhan, ipadakop, no? Kung masailo ka sa minority asa ano sa side ni Gitchelian, hindi ka nakasuhan, no? Si Villanueva, mga bayan, ambot na kung nakabalita ka mo. Before naglakat si Bossing Remulla, si Buying, o si Buying, o, sa o, ang aton nga ombudsman, siling niya, nga kasuhan gini si Marcolita, o, si Jinggoy, dason si Villanueva. O, si, sino na nga Villanueva gani? Joel Villanueva. O, hindi si Joel Redulla. Ato na diya si Joel Redulla. No. Si Joel Villanueva. No. Kasuhan ko, no? Di ang nakasuhan nila una kay Tig-Agid si Jinggoy. Eh. Sila ni Jinggoy, hindi ako lilipat. No. Tinatakot nila ako. Wagin siya nagpahawag siya na patinag. Suging kasuhan siya. Gipresyo siya. Subong naman si Marcolita. Ha? Si Marcolita naman ang kasuhan. Siyang plunder, blamong. No? Pero pagbalik ni Boying Remulla, gin-clarify niya nga hindi namon adayon ang kaso ni Villanueva. Ano man, kay nag-apin sa piyak nga grupo, kay nag-apin sa ano, hindi nakasuhan. Daw kaklaro, ginman o, pero amo nang ginatawag nga politika, mga kabiyanan. Ha? There are no lasting relationships, only benefits. Di mo lang nagaling, kasubo, kay instead nga mahimo ang mga obra, mahimo ang mga kinanglan ni Moon, more on pamulitika na lang gid, na more on pamulitika na. I don't mind kung sino ang nagapadlagan sa atong Senado. I don't mind kung sino ang nagapadlagan sa Kongreso, as long as insakto lang kag magguwa gid jud lang kamaturan, especially dito sa natabo tong flood control projects. Kadako tong issue eh, ha? Dasun ginahipusan lang. Dasun naghambal si Erwin Tulfo. O, si Senator Erwin Tulfo. Ano, di kita kamubuon sa ano ha? Di kita kamubuon sa flood control ha? Mubunan na lang ko na ang flood control kaya damo pa ko ng iban ng mga issue. Ha? Hindi gindi kay trilyon ang nadula sa Pilipinas eh. Ha? Trilyon ang nadula sa Pilipinas. Di ito nagkadto. So, siling ni Erwin Tulfo, mamubuon na lang ta kag ha? Dito na lang tama istorya sa iban. Ang piyak na mga bahin, dapat palad control gidya. Dapat lantawon gid niya. O, dapat magwa gidya ang kung sino ni mastermind sini galing kay ti siyempre. Politika. Ha? Politika. No? So kabudlay mga bayanan. Tuminsaron kag kabudlay ispilingon. Pero amo lang ginaya. Ang aton niyang mahimo just to voice out our concerns. Just to, hindi mataka, kumangaki ko to sa ila. Ikaw mo tagapong kaluloy, biskan mo sila. Ang busing natin, ang mamamayang Pilipino. Kayo, ang boss ko. Pero hindi magyapon eh. Ha? Hindi magyapon eh. So, wala tayong mahimok. Hindi mga muyo, kagpangamayuan natin yung mga kalatabo sa pungkot sa Pilipinas. No? Ngamayuan natin ito ng presidente. Nga kabay nga kung mag-speech siya, okay na. Straight-straight na yung English. Pangamayuan nato ng aton nga kongreso. Nga kabay nga, hindi na sila magsigi-ilinaway. Focus sila sa mga layi nga dapat ginapasar. Hindi na sila magsigi-pamulitika sa Senado, kag sa House of Representatives. Focus sila sa mga importante nga mga bagay. Kagbuhin-buhinan ang pagpangawat. Pangamayuan nato. Pati man sa mga aton nga mga dalom nga mga nasa dalom nga mga nagapadalagan sa gobyerno asa sa barangay kapitan. Oh, by the way, speaking of barangay captains, ang liga ng mga barangay kapitan, mga bayanan, nagpanawagan sa BTTMD. Amo ni karon sa Riyana, nagpanawagan sila nga unta ton anay sa BTTMD ang pagpanakop. No. So hindi lang anay bipilihog pagdakpa kay may eleksyon. May ambot kun anong ilang no. Istoryahan ta ni karon. Padalman ta ni, no. But then kun ikaw ma sinulubon subong,
Easily, ibaligya, i-trade ang imong sorrow. So here's our song, Trading Our Sorrow by Daryl Evans.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas sa 7:18 mga kumbiyanan. Kag medyo damo subong ang ginatrangkaso, no? Anong himuon to sa mga nagatrangkaso man? Kung ikaw nag kung ginatrangkaso ka, hindi magpatrangkaso, ha? Inom damo tubig. Daw gulpig lain matyag sa iban magsiling ay natrangkaso ko. Tugot gulpig lain matyag sa iban mo. No? So medyo medyo damo subong ang mga ginatrangkaso. Tungkol sa ulan mga biyanan, ulan, init, kag iban pa nga mga gaklatabo sa aton nga weather. Whether you like it or else. Pero dapat ya inom dublihan natong vitamins, no? Kag ang aton nga mga ginahimo naton nga kontra masakit kay para hindi magmasakit. Kay kabudlay mga biyanan, kung masakit hindi hapos, hindi barato, kag hindi manami mga biyanan, no? Hindi manami mga biyanan. So medyo mabulubudlay gid kun magmasakit. So imo naton inom kita sang insakto nga mga ilim nun, hindi ang mga makadaot kung makaguba sa atong lawas. Oh, tubig, ha? Kag mga hindi pagpatama sang soft drinks. Soft drinks okay man, every now and then, pero mabulong lang lang kahidlaw blahaw. Pero kung ang tubig, ibaliskad mo sa soft drinks at ilay na nayang astorya, ya. Ha? Damoon ang inom sa tubig. Dason ang kape, ara gidyagyapon ang kape. Hindi ginaya madula ang kape, ha? No? Kape is life, ha? Kape is forever. Okay? Kape is forever. Okay? So, ha? So kinanglan na himuon ta na yang practice ang pag-inom sang damo nga paktabe tubig, hindi kape. Tubig ba minan kay para ma-flush out ang toxins sa aton lawas. At the same time, kung may mga colds kita, kag video sa kita tong ulo, magkabulig mo na sa circulation sa lawas naton. Okay, at least sakit ng ulo nga ginabertigo kita. May nagambal sa akon na health expert ko na sa. Kaya to ginabertigo ka, sakit ng ulo, kay kulang ka sa tubig. Ito ba si amo man, no? So inom ta tubig, ah, wala mo madula sa aton. Pero hindi na magpatama nga inom mo subong isa ka litro ng tubig, dugay-dugay may inom ko. Hindi magpatama, kaya ito siyempre ma-bloated ka na. Malain man akaroon ng imong imo yung bamatsyag. So, ako manang imoon na dun, ha? Kag, kung nag-vitamins ka, vitamin C lang, no? Vitamin C, kag kung matsyag mo nga daw, dugulain, gid. Siling si Iban, ma-double dose sa vitamins, ha? No? Pero mas maayong makalikaw mga kabayanan. Kung may nagamasakit, hindi lang anay mag shake hands, hindi lang anay mag biso-biso, no? Na distansya amigo kay kabudlay. Kadasing maglaptas sa trakaso eh, example, o sa ila panimalalipat na Bonard. Damo sila balahaw. Mag-isa lang na dira nga matrangkaso, maubos na yata na niya. No? Maubos na yata na niya. Daw pariyo pala siyang kamatis. Oh, nga isa lang nakalata nga kamatis, pabayaan mo na da. Pero hindi man kamatis. Amo na amang bayan, kay kadasig na maglapta mo. So, preparado dapat kita. Kag eat healthy. Oh, especially kung agabla. Na hindi anay sing mga pagkaon nga mapalapit kay Jesus. Makapalapit siyang healthy anay, okay? Ginhatag ini nga lawas sa aton nga gintugyanan kita sining lawas, no? Dapat maging good steward kita sa sining lawas. So ang himuon naton kay kaon ta na sing mga healthy foods. Kaon ta bi example sing laswa, may tambok kababoy, marguso, naging gisa sa tambok nga baboy, no? Magkaon tabi sing natawag man ang munggo, no? Nga may kalabasa, may lugbati, kag may tambok kababoy. Okay na tani, no? Galing ka may arap. Tambo ka ba, boy mong? Ilang nga, pang taste-taste lang. O, pang taste-taste lang. Ginagmay lang, ha? Ginagmay lang. Hindi magiging na magpatama. So, amula na, mga binana. Amula na. And don't forget to remember sa mga importante nga mga bagay. O, siling ni Sir Jules, pahuway biyahe, pastor, lain pamatsyag, sip-on kagubo. Ti amo gini subong ang latsyag, kapin pa kung nag-drive, kabala sa iyong salakyan. Dasun may nag-upod sa imo, amay nagsakay sa imo. Ah, tapos, kid. Alam na, may nagsakay sa imo nga nagatrangkaso. Inom ka na dayon sa vitamin C. Inom ka na dayon sa kung ano nga dapat nga ginainom. Kay, dragi na pagkanto. Closed space daan. Oh, malat man, kagid. Oh, sa muna yung tabo kay Sir Jules. Oh. Pahawaya na siya, ha? Kag before sang onset, sang trangkaso, na may hindi mapahilot, no? Na mapamasahe, bala, sa likod. Para makakas ang mga gasakit nga likod, gasakit nga balikawang. Pero dapat mapamasahe ka. Hambalo mo lang, sir or ma'am, no, kung anong ginapamasahe mo, babae, lalaki. Moderate lang, please. Kaya nga, ito, iban, kisa gusto natin sing hard, no? Hard pagkatapos. Imbis nga ma-relax ka, pagkabwas, sakit na naman ni muklawasan. Kaya gin hard eh. Moderate lang na yan. So, good morning kay Sir Jules. Sa bilog nga Panimalay Divina Gracia, sa bilog nga Panimalay Vallejo, Zamora Moran Azarcon families, mayang aga dira sa inyo. Sa mga kabiyan natin sa City Prince, kay sa Bible Center Church. Good morning. Kay Sir Robert Hisolgon, mayang aga. Kay Madam Angie, kagay amigo Pastor Saldi Agulino. Good morning. Kay sa bilog nga Panimalay Agulino, mayang aga ginsin yung tanan. Ma'am Arlene Pinuela, good morning. Kay Sir Diosdado Flores, mayang aga. Sir Ricky Olimpo sa Pasig City, good morning. Kay Ma'am Merly Lumawag, mayang aga. Kay Sir Bibot, siling ni Sir Bibot, watching new topic for today episode. Kamusta nga ito nga Senado? Di ginamog yapo ni House of Representatives. Ha? Ginamog yapon mga biyanan. Amogin na ya. Amogin na. Kis abe daw hindi itakabalo nga ginamo kay ang aton niya nga wala pa takabalo sa una eh. No? Ang social media, ang TV daw hindi masyado wala pa to social 2009 lang nagwa ang social media, ang Facebook. In fact, may ara na, may Friendster na sa una, may MySpace na sa una. Pero hindi ka pareho, subong balang halos, balaan mo na tanang gaglatabo. Pati ang gaglatabo sa piyak balay mo, balaan mo eh. Oh, tungod sa social media. Oh, grabe subong eh, tanan, may mga live stream na. Kada session, may live stream. Ah, kada session, may ginalantaw kung anong gaglatabo. Mabalaan mo na gidya. Oh, so, kita subong, mabalaan na natin, makita na natin. Oh, amo lang nagaling, no? Kay kung kisa hindi ka kasaho, blas ang kaklatabo, mainit kidya ulo mo. So, muna nga kung malantaw ka, ha? Watch at your own risk. Watch at your own risk. Ha? Dapat, minsaron mo daan, ano man, okay lang ko ayhan, okay lang akong BP, okay lang ako. Antes malantaw, i-check na yung BP, ha? And oy may aga kay Nanay Connie Doresia kay sa bilog nga Panimalay Doresia sa Janiway Iloilo, no? Sa Haniway Iloilo. Kay Tatay Benny, kay Doc Gracie, kay Daniel Benedict, kay Baby Diana. O kag sa tanan ng mga members ng City of God, kay Pastor Enne Nabidin family, Cascalia family, Pescadora family, mayong aga daw sa inyo tanan. Kay Ma'am Rema Joy Hitchanova, mayong aga. Sige, happy Thursday sa mga taga Isabela Evangelical Church. Sige lang, padayon. O, gada, padayon kita. O, hindi tayo mag-untat. Lantawa ba lang subay? Biskan, ano kagamay siyang subay? Biskan, ang ilan nakabuhi ba lang siyang subay? 50-50 na pirmi kung magawa sila sa Ilalungga. Ha? 50-50 na pirmi. Kaya ginapatay natin mong. Magkakita na ganyan maglakat-lakat subay. Nasunog natin. Biskan, ano nang kabuhi siyang subay? Wala na sila ga-untat. Ito, pastor, wala mo na sila utok mong. Pero makuha na itong example ang subay. Kapadayon. No? Kagmapisan katama ni mga subay. O, mayang aga kay Nanay Linda Kapindo sa Sipalay. Nay, mayang aga. Good morning. Kamusta, Dra? No? sa bilog nga Pinimalay Capindo, ka Pastor Mike Capindo and family man, no, good morning. Kay Sir Gideon Capindo, dira man sa Kamindangan, no, aton mga coffee farmers dira. May aga dira sa inyo. Kay Ma'am Josephine Quinosa, mayong aga, mayong aga. Kay Ma'am Roselyn Pantunyal, good morning sa bilog nga Pinimalay Pantunyal, bilog nga Pinimalay Alfonso, kay Pastor Benji, bilog nga taga Kawayan Baptist Church, may aga dira sa inyo. Ma'am Ani ng Suping Kagdaday, good morning. Sir John Huatas, kay by the way, no, blackpakan nato naton nga first honor sa inyo aga. Si Madam Roselyn Pantunyal ang aton nga vlogger nga mukbanger. Nagamukbang, oh. Mailanda nga pagmukbang, ah, no? Ma'am Alice Melendez, mayong aga, kag kay Sir JR. Sila niya, please explain to me bugna 2018. Oh, karon. I-chatan lang kasi ra kay do laba lang aton nga discussion na. Oh, mayong aga Sir JR. Oh, kag kabay nga okay lang da ang aton nya nga aton nya nga dilagan sa aton nga panahon. Oh. And by the way, no, mayong aga sa mga biyan nato dira sa EB Magalona, ha? Sa EB Magalona Evangelical Church. Oh, good morning dira sa inyo. Kay Madam Mitchell Opson and family, Nana Elsa Cosonevo and family, kay Ma'am Sonia Gilaran and family. So, good morning rin sa inyo. Sa ator mga kabiyan, nandiri sa may San Dionisio, Primala Herjolin, mayang aga. Kay lipatan natin kasi ano, mga ginagreet natin. Panimalay Undoy, mayang aga. Kay Ma'am Florita, mayang aga rin sa inyo. And mayong aga sa aton yang hindi na dula ang papel, hindi ni amo 2027 ni nakuha na guruay, no? Mayong aga, no, salamat ugali kay Pastor Siling, oh, na kay Pastor Joji Bargaminto kay sa tanan nga baptismen sa Tangub. Nag-enjoy gid sila kuno sang fellowship sang 27, ano gani adlaw ang 27 gani. Ang 27, isang Sabado. Oh, nag-enjoy gid sila kuno, eh. Ha? Taga Sumag Evangelical Church kay Tita Mary, Tito Vibs, kag Jibilog ng Alarcon family. Tim Carmona, kay Pastor Noel Zelueta Jr. and family, may aga. Pastor Edsel Carriedo, good morning. Oh, so, may aga dito sa inyo. Tran. Anyway, mamaya na, City 31 na. And sa aton nga pabaon sa sining aga, katukita na yun, no, sa pabaon natin. Colossians chapter 3 verses 12 to 13, siling sa pulong sa Ginoo, put on then as God's chosen ones, holy and beloved compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against one another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Huh? So, umunigin sulat ni Apostle Paul ang libro sa Colossians, samtang napriso sa Rome. And one of the main purposes sa sining letter, mga biyanan, amo ang pag-remind sa mga believers sa ang supremacy kag sufficiency ni Jesus Christ. Kag at the same time, mag-encourage sa mga Colossian believers na magkabuhi sa ilang tagsa ka mga kabuhi na nag-reflect sa ang bagong identity nila dira kay Kristo. Now, in chapter 3, si Apostle Paul nag-shift from doctrine to practice. Ha? After urging the believers to put off the old sinful nature, so Colossians 3:5-11, ginambalan niya, no, sa sininga passage, sa sininga mga the next verses, nga they need to put on the virtues, no, nga nagakarakterize sa mga tao nga ara kay Kristo, no. Kag among these virtues, mga biyanan, ang forgiveness amo ang nagatindog as a center of healthy Christian relationships. Okay? So, this is one of the most important things, mga biyanan. I mean, forgiveness bala. Kay, hindi ito tanan perfecto, eh. Okay? So, ba't sila kung makasala kita tanan? No? But the same time, no? Ang iba makasala man sa ito. So, dapat, ang forgiveness, ara kita gyapon. Now, one thing that we need to remember is that our identity comes before our conduct. Sinindri, oh, as God's chosen ones, holy and beloved. No? So, nagsugod si Apostle Paul by reminding sa mga believers kung sino sila. No? And this maghambal about what Christians should do, no? Gin-remind ni Apostle Paul ang Christians, no? So, especially sa Colossian believers and to us, sa sining mga tinion,

several qualities nga dapat makita sa atong tagsa ka mga kabuhi bilang mga believers. Siling ya, if we go back to the verse, put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, patience, bearing one another, and if one has a complaint against one another, forgiving each other. So, ginlista niya dito mga biyanan. Number one, ang compassion, that is caring deeply for others. Ang kindness, na bala ang ginatratar na to ng iban nga, nga may ara, grace. Okay? Humility, na bala ang ginabutang na to ng iban, na mas babaw, mas taas kaysa itong tagsa ka mga kagulingon. Meekness, this is strength under control. Libot silingon nga gamahanan ka, libot silingon nga ano ka, nga kaya mo na lang sila tanan. O, bardagulon mo na lang sila tanan. No. Patience, this is enduring difficulties without resentment. So, ini mga qualities mga biyanan, nagatuga ini sa isa ka environment nga kundiin ang pagpatawad, nagatubo, nagaflourish mga biyanan. And siling na po in the last part of the verse, bearing with one another, forgiving each other. Now, the word bearing is very important. Okay? Now, this is a command to forgive, ha? Ang bearing with one another, nagabot silingon, nga dapat bala patient kita. Okay? Nga dapat bala maalwan ang aton pasinsya. As we endure one another's weaknesses and imperfections. Okay? We need to endure each other's weaknesses and imperfections. Again, ha? Wala tao nga perpekto. Wala tao nga hindi makasala. Wala tao nga tanan nga ginahimo malipay ka. May tiun gid dia nga kun anong nahimo niya wala naghatag kalipay sa imo. May tiun gid dia nga kun nahimo niya naghatag init sa imo ulo. Pero siling ni Paul bearing with one another. Ha? Galing kay may mga tiun gid dia nga daw natam-a naman bala nga galupok ikaw eh. Ha? Galupok kita. Oh? Galupok kita sa aton yang sa aton yang kakig. But the reminder here is to bear with one another. No? Every family, every church, every workplace, no? Aton nga relationships, aton nga friendships, we will experience misunderstanding. Okay? Hindi ginaya madula, may misunderstandings ginaya. No? And, but when it comes to forgiveness, it is not optional for the believers. It is an essential expression sang gospel, sang pulong sa Diyos. Okay? Always remember that forgiveness does not deny that wrong was committed. Ginigin patawad man sa, wala mo ginadunay nga nakahimo siya sala. No. But then, forgiveness, ginpili naton, nga hindi basulon ang tao. Not to hold that wrong against the offender. Amo nang forgiveness yung tawag. Now, anong standard naton sa pagpatawad? Do we forgive in our own merit and our capacity? No, ginpakita niya Apostle Paul, ang standards of forgiveness. Siling niya sa last part, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. This is the heart of the passage, mga binan. Ang ato niya standard is not kalabanan naman eh. Patawaran ko sila kung mga sila patawad sa akon. Di ba? Patawaran ko sila kung deserving na nila akong patawad. Patawaron ko sila kung wala na ko naman sakitan. Okay? Amo na yung standard naton, di ba? Inigid niya ang papatawaron ko na sila kung mga sila patawad siya kon. But you know what? This is not the standard. Our standard is Christ. Paano gid bala nagpatawad si Kristo? If you look at the Bible, if you look at the New Testament, if you look at the life of Christ, ang iyang pagpatawad was free, was complete, was sacrificial, and was gracious. Okay? Amo na yung pagpatawad ni Kristo eh. So, kung naton dumdumon ang kaluoy nga nabato naton, mahalin sa Ginoo, the mercy bala, nga nabato naton halin sa Ginoo, it enables us to extend mercy sa iban man. Okay? So, well, kung hindi kita magpatawad, well, it's like carrying a heavy burden. Nga wala man gin-intend sa Ginoo nga dapat pasano naton. I don't know, pero basi siningad la wala may mga tao ka nga kinanglan mo patawaron. Or perhaps you need to seek forgiveness from someone nga nasakitan mo. Again, forgiveness does it always

0: restore trust immediately. Tungod kay may natabo na, may ha, may lamat na, hindi ma-restore ang trust dayon. And it does not ignore justice, but it releases bitterness. Oh, kag-interest mo ang situation sa Diyos. Oh? And as followers of Christ, we are never more like Him than when we forgive. Alas iti tratanoy, bima ka biyan ha, natin sa magbarayon, mamati kita na sa pipila ka mga panumdum. Mara ka timaliin, kumabalik pang oras na, Pilipinas.
1: We can prevent dengue. Follow this 5S from Department of Health. Search and destroy. Clean areas with stored water. Self-protection. Wear long sleeves and pants. Use mosquito repellent. Seek early consultation. Consult your doctor immediately if you have dengue symptoms like fever, rashes, and body pain. Support fogging in areas with dengue outbreaks. Sustain hydration. Drink a lot of water, especially when you have fever. This is a friendly reminder from Save the Children.
2: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
3: May kilala ka bang tao na nahihiyang magtanong? Yung dadalo sa isang pagpupulong tapos kapag may pagkakataong magtanong, hindi magsasalita. Pagkatapos ng meeting, saka magtatanong kung kailan papaalis na ang lahat. Hindi kahinaan ang magtanong o humingi ng paglilinaw kapag hindi katiyak sa isang bagay. When in doubt, consult. Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi ng Nobelista na si Thomas Berger, "The art and science of asking questions is the source of all knowledge." Kung may hindi malinaw sa iyo o kung mayroon kang pag-aalinlangan, magtanong. Tiyakin mo lang na ang pagtatanungan mo ay makatutulong at hindi daragdag sa iyong kalituhan. Sino nga ba ang dapat na pagtanungan kung ikaw ay nag-aalinlangan? Unang-una, consult with the source of information. Mas lalong dumadagdag sa kalituhan kung ang pagbabasihan mo ng impormasyon ay hearsay lamang. Sa korte nga ay hindi ito katanggap-tanggap na ebidensya. Dapat ay mayroong personal knowledge ang testigo tungkol sa kaso para tanggapin ito ng korte. Sa ating trabaho, kung may memo na hindi naging malinaw sa iyo, hanggat maaari magtanong ka sa source nito at hindi kung kani-kanino lamang. Don't seek clarity from people who are as clueless or as confused as you. Pangalawa, consult the experts. Kung may tanong ka tungkol sa kotse mo, hindi ka naman magtatanong sa tubero maliban na lang kung siya ay mekaniko din. Kung kailangan mo ng linaw tungkol sa bagong tax law, magtatanong ka sa accountant o tax lawyer at hindi sa isang chef. Magkakaroon lamang ng tamang sagot ang iyong katanungan kung tama ang taong iyong pagtatanungan. At pangatlo, consult the Lord. Ang mapagtatanungan na tiyak na hindi ka bibiguin o ipapahamak ay ang Diyos. He is the source of all knowledge and He knows you inside and out. Ang sabi nga sa Psalm 139 verse 16, "Your eyes saw my unformed body, all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be." Bago pa dumating ang araw na ito, alam na ng Diyos kung ano ang mangyayari sa iyo. He definitely knows what we do not know and understand what we do not understand. Kaya, sa Kanya tayo magtanong. Walang masama sa pagtatanong, lalo pat sincere at genuine ang ating layunin sa pagkonsulta. Ang sabi nga sa James chapter 1 verse 5, "If any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you." When in doubt, consult. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: electricity. Ayon sa Webster Dictionary, ito ay phenomenon na nangyayari sa kalikasan na base sa imbalance ng positive at negative charges.
1: Ano naman ang kinalaman natin sa mga definisyong tulad nito? Kung ang kailangan mo lang naman eh, konting hangin mula sa iyong ever reliable electric fan.
0: Kung ikaw ay isa sa mga di pwedeng mabuhay kung wala ito, narito ang
1: Power Tipid Tips mula sa FEBC.
0: Tulad ng dating paalaala na lagi naman nating nalilimutan, i-off ang electric fan kung ito'y hindi ginagamit.
1: Kung ikaw ay komportable na, iset ito sa low. Hilak ang oscillator kung ito'y kailangan lamang sa isang direksyon.
0: Sa ganitong paraan, ang hangin ay magagamit kung saan ito kailangan.
1: Yeah!
2: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

0: Sa pagpili ng pagkain, iwasan ang tatlong sobrang maaalat, mamantika at matatamis na pagkain. Tulong ito upang maiwasan ang hypertension at mga sakit sa puso. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.
1: Tingong publiko. Oras na Pilipinas!
2: Nakabalik ang oras na Pilipinas. 7:55 na mga biyanan. Kagkong nagadali ka mo, sige na, matamat na. Kagkong may laktan pa ka mo, lakat na kay alas 8 yung inyong meeting. 5 minutes ka na lang. But anyway, may nga kay Nanay Virgie Salgado. Good morning man kay Sir Alberto Norbing Lorino sa Talisay City, Zone 15. Good morning dra kay Ma'am Revada Bernaes. Good morning. And also, mayong aga sa aton mga kabiyanan sa aton nga comment section, no? Nga wala pa nato na nakita, no? Kay Tita Mary, no? Mayong aga. Kay Tito Bibbs, to all members sa Sumag and Bacolod Evangelical Church. Kay Manay Erme, Emilinda Tomaro, the widow lifter, and to all LOVE members. Kinami isang menu mo, Pastor. Pampahubin. Kalaway lang siyang pangkasuhan ba? Para di madayon blue ribbon, himuo na lang red ribbon. Diabetes, gawa sinakron. Matamaan siyang red ribbon. So, Ma'am Melanie Aison, good morning. Ma'am Teresita Juliesa, mayang aga. Kay Ma'am Therese, good morning. Sorry na ito, Ma'am Yanan, sa unang kabahin sa itong ating publiko. Okay, Sir Tristan Gulay, mayang aga. Ang Liga ng mga Barangay nagpanawagan sa BTTMD, mga biyanan, ngayon tato ni Anay, ang pagdakop sa e-bikes. Kay kung napiyaran yung mga biyanan, nagligat, ginadakop ang mga e-bikes. No? Pero ano ni, inconsistent nga pagpanakop. Inconsistent nga pagpanakop mga biyanan. Kay damo man bitaw ga tindog sa dalan. Dasun damo man e-bike nga nagabiyahe sa dalan mga biyanan. Pero di man consistent nila pagpanakop eh. Ha? Pero paagi mga biyanan sa resolution number 2026-01 ginahingyo mga biyanan sa Liga ng mga Barangay sa Bacolod City ang BTTMD nga stop anay ang pagpanakop sa mga e-bikes nga nagabiyahe sa dalan mga biyanan. Sunod sa Liga ng mga Barangay, ha? Padayon pa ang ginausisa sa SP naton, mga SP, mga sanggunian panglungsod naton, ang ordinansa sa syudad nga nag-regulate sa mga PUV sa syudad. No? PUVs, mga biyanan, no, halin sa mga taxi, sa mga jeepney, mga tricycle. Ang e-bike wala na dala eh. So bawal gid sila magpagpasakay. Tani, technically mga kabiyanan, bawal gid tani. Kaya wala sila prangkisa, wala sila mayor's permit. Bawal gid tani. No, galing kahit eh, siyempre, Pilipino tayo. Kigaya ton bagol. Daso na nga ton yung enforcement. Inconsistent man katama. Nagligad. Damo ito yung pagdakop sa handumanan. Driman da yun sa libertad. Damo mo ito pagdakop. Galing kay, amuli ning adlaw na kapagdakop, pagkabuwas wala na. So balik naman eh. Design. Kag suno mga biyanan sa Liga ng mga Barangay, may mga ordinansa. Ang mga barangay nga naghatag isang permit sa mga e-bikes sa barangay, but then mga biyanan, hindi ni sa dapat sa syudad ni sa mga biyanan, hindi ni sa barangay eh, ha? Sa syudad ni dapat ng ordinansa, hindi lang sa barangay ordinance. Syudad ni dapat ng mga ordinansa, ha? Kag wala pa ni isang mabakol bala kag insakto nga regulasyon, no? Ang aton yung syudad sa Bacolod sang e-bike nga ini, no, gani nga kadamo nag-augtas ang e-bike eh. No? Sila niya dapat yung e-bike, wala niya gilagan sa dalan eh. Wala niya pamasyero sa dalan. Wala niya sila mga prangkisa eh. Wala niya sila permit, wala. Tanan! No? Ang ila lang, may kaisog lang. No? Sa dugo, kag sa ilang ha? Sa ilang pangadlo-adlo nga hilikoton, no? Kag si Mayor Greg Gazetaya, no? Ginauhag naman ang aton nga sangguni pang lusod. Nagihuo na ini. Okay, importante gid ini, ha? Importante ini kitama, ha? Nga amindahan ining kagtun-an, ining mga ordinansa. Agod nga ma-regulate na ning mga e-bike sa Bacolod kay kadamo-damo na gidya. Ha? Kung halin ka sa Handumanan, kung aga, o oh, East Homes 654, dra na yun. Ha? Kung magguwa ka dra mga benan, mapila ka anay sa mga e-bike. Kay damo mga e-bike sige nagabiyahe, dra. O, doon sa dalan, kakipot sa dalan. No? So, ano ka gini, may mapila ka gini, upod ka traffic sa mga e-bike. So, damo na gareklamo, pirmi. Nga, ka, ginapalakat ni mga e-bike kung aga kay wala na sila prangkisa, wala na sila tanan, wala permit, no? Nagadugang lang traffic sa kadalanan, no? Kag sunok ni Mayor Greg, no? Hindi makahatag sang business permit ang syudad sa mga e-bikes samtang wala pa sila sang prangkisa. So wala prangkisa, wala sila permit, no? Wala sila business permit, wala sila mayor's permit, kaya dapat may permit ni, no? Kag samtang wala pa naliwat ang ordinansa, wala pa namindahan ang ordinansa, siling sang bitaw, kag siling ni Mayor Greg, pala yun nga po ng pagpanakop. Galing kay, ini nga klase ng pagpanakop, dapat ginaadlo-adlaw ni. Ha? Ginaadlo-adlaw ni. Galing kay, dakop subong, buwas, wala naman, damo na magabiyahi. No? Kag sa record sang BTTMD mga binan, hindi magnubo sa 126 ka mga e-bikes ang nadakpan sang bulan sang Hunyo, 126 lang. Ha? Damo mga binan nag-ugtas ang e-bike. Oh. So, ang issue mga binan is not simply about e-bikes. It is really about the conflict between public safety, law enforcement, kag adlaw-adlaw na itong transportation needs sang ordinaryo ng mga tao dito sa Bacolod City. Okay? So, again, nagpasunod sa report, nagpasaka ang Liga ng mga Barangay of Bacolod City sa resolution number 2026-01 ay request ang BTTMD ngayon tatunan na ilang pagpanakop. Apprehension. Okay? Now, ano ang mga reklamo sini? Kung lantawon mo mga kabiyanan, lantawon mo sa Facebook, lantawon mo sa diin, no, kung gareklamo ang mga tao, okay? Grabe ilang mga comment. Like for example, may mga nagareklamo, no? Siling sa isang nagareklamo, okay gitani, hindi sila dakpon. Siling sa nagareklamo, ang problema lang ni galing sa ila, ka mga dungol. Siling siyang nagreklamo, ka mga dungol, counterflow dire, counterflow dito, sirbatuhan, tulokon ka pa masakit. O, isa ni kareklamo. Which is really true. I've experienced many times dito sa may Libertad area. One way na Libertad, di ba? One way. Hindi ginaya po hindi nga mabalik, kadaya. Dito sa may malabay, dito sa may Fairmart, KJ Fairmart. Ang bangga na yon sa may ano na nga gasolinahan da, JT. Oh, one way na da going sa KJ Fairmont.